0: pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
1: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.
2: Lord, tulungan niyo po kami maging tunay na mga Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
3: Mga dapat himuon na pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
5: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Sagid ka maaya daayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abiyan. Welcome gid sa aton iyang programa Oras na Pilipinas diri sa G-Size2TXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Danay kita hasta alas 9. Kumusta ang weekend? Abay naka recharge. ready naman para magsugata sa bag-ong bulan. Kay last 2 days na lang sang June, then hello July na kita. Hunyo 29 na. Kadasig no? Hunyo 29, 2026. Kumusta ang Hunyo mo abiyan? Namo natabo subo nga Hunyo no? Kay uganay pa imo no kag mga maka alarming nga mga panghitabo sa aton sosyudad. Nagpahimangno ini sa aton nga sa nasulat sa pulong sang Ginoo ini magakalatabo sa mga ulihi nga mga inadlaw. Para nakita dara basi sa punta na gani no, tabalan si Lord lang na kabalo, pero makitaan gid naton kung ano ang mga nagakalatabo sa aton palibot kag nagasanto man ina sa ginahambal sang pulong sang Ginoo nga matabo gid. Kani padayon magpangamuyo padayon nga ipahayag ang mensahe sang paglaom nga mayara kita dira kay Kristo, kag ipahayag ang nagahilapit niya na nga pagbalik. Amo na ang mensahe nga padayon naton ginawaragwag sa kahanginan diri sa inyo FEBC Radio. Kag kabay nga ini magahatag sa aton sang kadasig. Hello kag happy listening sa aton mga friends nga timprano pa kaina nag-join na sa daybreak. I know acknowledgement ka muguro ni Pastor Alexina no. Pero sa TSK mayara man sa mga nag-connect diri sa aton nga FB page sa 1062DXKI-FEBC Radio. Don't forget to follow ang aton nga Facebook page abyan. Hello, good morning kay Tita Ninang Nurse. Pagpunta kay Tito Ninong Doy sa Tampakan, mga listeners naton dira, Navales Combatier Family. Hello kay Ate Janet, Kuya Ed, sa Katakutan Family, sa Roca Family, kanday Ate Ruth, Sis Payen, Engineer Valmike, kay Mambona, good morning da sa imo Mambon, kumusta po? Back to school na bang mga estudyante naton dara sa may Tampakan? Hello kag happy listening manda kanday Ate Marlene. Si Sis Bevelyn kag Sis Lenny dara sa may Banga sa Puntitsa, Babas, Hilahos Family. Ayad nga pagpamati kanday Sis Inday kag Brother Van dara kag mga taga Bonkicks Bakery, maayad-ayad nga aga dara sa inyo. Shout out man sa mga friends ta nga nag-tune in kag Gina Shepherd's Call, si Brother Rick. Hello sa Mendoza family. Sis Renea, hello sa imo, sa Bautista Alvarez family sa Iloilo. Kumusta ka mo dira? Kay Ate Beatrice sa Consad family. Sa SNA naman, Sis Day sa Roque Panganiban family. Hello kanday Pastor Joel Mandara no Manyago family. Kay
1: oras na.
0: Ay, nagsulod na ako nga bed kay naglaba na ako panamyo. Sige, balikan ko karon ang mga pagpanamyo kay maano kita anay ma pabalon, okay? And sige. I'll get back to you sa inyong mga connect diri sa aton nga FB. Ari na ang aton nga pabalon subong nga Monday.
2: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

para sa aton nga pabalon subong Lunes, aton nga verse makita sa Proverbs 16:18. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Sa iligay noon, ang pagpabugal kag pagka matinaas-taason sang tawo makalaglag sa iya. Abyan, when you get full of yourself, then comes your fall. Kung mapuno ka na sa imong kaugalingon, amo na ang imong pagkapukan. If you think too high of yourself, you're bound to trip over your own 2 feet and make a fool of yourself. Amo nang warning na sang Hulubaton 16:18. May madalom ining spiritual truth. Ang kasalanan resulta man ini sang pride sang tawo. We thought we knew best. Daw sa mga ginhambal ni Adan kag ni Eva sa Ginoo nga kami ang Diyos sa amon nga kinabuhi. Even sa account ni Abraham kag ni Sarah, hindi nila makontrol ang infertility issues, so gindugang nila si Hagar sa ilang plano. Madamo pa no, sa mga account sa Bible na nagapakita sa aton kung paano ang tawo naghimo sang iya kaugalingon nga pamaagi instead nga saligan ang Dios kag ang iya nga mga instructions sa iya nga pulong. And ini nga verse nga aton ginbasa is a summary sang sin cycle that we all battle. Ang pride amo nang nagabulag sa aton to our need for God. And then ang resulta, failure, disconnection, and destruction. For us to know God and enjoy His blessings, we need a humble heart. Gani si Apostle James nagpahayag sa James 4:10, si Santiago nagpahayag sa James 4:10, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Being humble is not proud or haughty. Amo nang opposite sang pride. Nga nagaresulta sa malain. Pride, hindi na siya bago nga problema. Even before the story sang the fall of man sa Genesis chapter 3, ang Bible nag-record na sang account of prideful event prior to that, no? Kung sa diin nag-rebelde ang mga anghel. They felt they were better, more powerful than God. And so ginsilutan sila sang Ginoo. At
mo ina ang ginahimo ni Satanas kag iya nga mga cohorts nga dalahigon ang tawo sa ilang pagrebelde sa Dios. Sa Jude 1:6 mabasa naton dara. And the angels who did not stay within their own position of authority but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Ang kabuhi nga wala na haom sa kabubuton sang Ginoo is a gloomy life. Basa naton sa Bible ang stories of people who had a haughty spirit and then experienced a fall. Damo na nga account. Ito sa Book of Esther, we read about Haman. He was honored by the king. Kag nagplano siya to convince the king nga patyon ang tanan nga mga Hudyo. Ang iyang pride, kag evil scheme. Mabasa naton dira sa Book of Esther. Amo ni ang naglead sa iya to his eventual death. Ang iya pagkamati na astaason, ang basa Esther 5:9, blinded him to seeing God's hand at work on behalf sa mga Jewish people. When we live with high spirit, our focus is distracted and we are not able to see stumbling blocks sa aton dalan. Sa Revelation chapter 18, nag-anunsyo dira ang anghel about sa judgment sang Babylon. Kag ano ang nag-provoke sang wrath sang Ginoo? Sa Revelation 18:7, siling dira, Babylon glorified herself and lived in luxury. So much it now with torment and sorrow. She boasted in her heart, I am queen on my throne. I am no helpless widow and I have no reason to mourn. Grabe ang pride sa kasing-kasing sa mga katauhan. Amo na ang yara sa kasing-kasing sa mga ina-describe sang Bible nga Antichrist. Pride says that we can trust in wealth, in independence, and we have no need for God in our lives. Gakabuhi sila nga wala nagakinahanglan sang Dios. Ang pulong sang Ginoo nag-remind sa aton over and over to rely on the Lord, trust in the Lord with all our hearts, mag-depend sa iya for all that we need. Hambal ni Matthew Paul sa iyang commentary, pride goeth before destruction. It is commonly a forerunner and cause of men's ruin because it highly provokes both God and men. May tension per me between the will of man and the will of God. Gani ang gintudlo sa aton nga pangamuyo sang aton Ginoong Jesus, not my will but your will be done. Kaginset niya man ina nga example sa aton. Siya ang pinaka-ehemplo sang humility. All his life was in humiliation when he came into our world. And ultimately died on the cross. Agud tubuson kita
sa aton kasalanan. He humbled himself. He emptied himself.

22 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Good morning, Buddy Dave, ambal ni Brad Tristan. Yan, namatikid sa aton balitaan kagina, kag nagpanamyaw kay Amigo Dave. Shout out sa Gulay Family Mangali Dara sa May Tampakan, gapamati. Hello man kay Miga Irene sa Gagone Family. Good morning dara sa inyo ni Miga Queenie. Back to school na aton mga teachers. Hello kay Giging sa Maghanoy, kag Fortaleza Family. Thank you sa pag-tune in kay Brother Jacob. Dara man ga pamati sa Facebook sa Thailand. Maayad-ayad gid nga aga dara sa inyo. And of course sa mga nakatutok dira sa aton programa subong aga, shout out dara kay Pastor Rodel kag sa miga ko si Miga Aileen sa Pasuit Candole Family, shout out da sa inyo. Sa kay Sis Noraline sa Garcia Hospital Family, kay Engineer Ham sa Juliano Family dari sa May San Felipe, and kay John D dara sa Jensan. Ayad nga aga. Shout out naman da kay Nanay Lita, kay Pastor Jerry, Ati Feng, Gandola Family. Also dara sa kay Mami Vilma, kay Ma'am Ivy Sardens sa May Isulan. Happy listening dara sa inyo kay Kuya Jun kag Ati Edna Dimasuay, kay Sis Riza Mandera, and kay Kuya Jun nga Manalo. Good morning dara sa May Sentrala naman. Sa Takurong, kanday paring Ray Maring Abe, good morning dara sa inyo. Sa aton nga pagpadayon, arian ay ang aton mga public service announcement. Dulong naman sa aton ni Miga Jen ang aton action line.

0: Action Line.
1: Ang City of Corona del Water District may ara sang water advisory schedule. Wala sang tubig sa June 30, Tuesday, 1 PM to 5 PM. Ang maapektuhan, Barangay Caloocan, particular ang Porok Bagakay, Barangay Zone 1, particular ang Porok Nuliganes. Maapektuhan man sang paghinay tubtub, wala sang tubig sa June 30, 10 PM until 3 AM sang July 1, ang portion sang Barangay Santo Niño, particular ang Porok Kahirop, YBL Malipayon, Kaonlaran, Paghidait kag Tagumpay. Amuman ang Barangay Zone 2, particular ang Porok Everlasting kag Porok Dipita. Ang portion man sang Barangay Zone 3, particular ang Porok Masagana, nagkakaisa kag Maharlika.
0: Action Line.
1: Ang LGU Gensan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action Line.
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 AM to 12 PM dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action Line.
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action Line.
1: Hinapay balos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action. Line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action. Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2 nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolle Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
2: Alas 8:37 ang aton takna abyan. Kag padayon kita diri sa aton iyang programa. Take note lang dito sa mga area nga maapektuhan sang water interruption buwas nga adlaw, particularly dira sa Barangay Caloocan. Preparar ka mga daan. Sa aton nga pagpadayon, diri kita sa aton nga trivia time upod kay Pastor Alex about mangga. Namo subong mangga, no? Pati ano, mangustin. So, istoryahan ta ang mga health benefits ni diba, no? Ang mangga. Amo nang aton nga trivia from home upod kay Pastor Alex.

0: Trivia for today.
1: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia. Subong adlaw sang Lunes. Kag para sa aton nga trivia sa adlaw nga ini, istorya naton ang isa ka prutas no nga very popular sa aton nga mga Pilipino. What I mean here is ang mangga, mango sa English. Very popular gid ang mangga, no? Especially diri sa aton sa Asia. Specifically sa India, kag amuman sa Central kag South America. Gina-consider daw ang mangga nga king of fruits, o hari sa mga prutas. Ayan. Kag gina-consider man sang kadamuan ang mangga nga superfruit kay tungod nga paborito gid ini sang tanan. So, ari ang mga interesting nga mga trivia sa prutas nga mangga. Yan. Ginatawag ini nga Caesar of Hearts. Yan. Gintawag siya nga King of Fruits kay tungod nga malapit siya sa tagipusoon sang madamo ng mga tao. Ang mangga, pwede na siya ni mo gamiton na ingredient sa mga limnon nga makapadula sang kainit or kaginot, no? Kag pwede mo siya ihimuon nga panghalo sa nagkalain-lain nga mga recipe, no? Mga mango dessert, may ara mango flavored nga ice cream, yan, mango nga mga shake. So damo kagin mahimo, no, sa mangga. So ano ang story sa pangalan sang mangga? Din ba inihalin? Siling nila ang pangalan nga mango, nahimo na lang ini nga mango kay nag-transpose na siya halin sa mga original o mga dumaan niya nga mga pangalan, no? Nag-originate ang mangga sa India-Burma border nga kun sa diin ang dominant nga lingwahe is Sanskrit. So ang iya sini nga una nga pangalan is Amra Phalam. Karon nag-transform ini sa lingwahe sang India nga Hindi kag naging Amphal. Ang synonym sini nga pangalan sa Tamil is Kaay. So ang tawag sa mga Tamil sa mangga is Amkai, which gradually naging Mamkai tungod sa mga diferensya sa pronunciation. Ang mga Malayalam people from India, ging isla nila ini sa word nga mangga. Kagsang nag-abot ang mga Portugiso, no, sang nakilala sa mga Portuguese people ini nga prutas, ginhambalan nila ang mga British. Kag again, due to pronunciation difference, nahimo ini nga mango. Yan. So sa subong, sa bilog nga kalibutan, ang pangalan niya o ang common nga tawag is mango. Kag nagbiyahe ini nga prutas, no, around 300 to 400 AD, ang mango seeds nag-travel from Asia to the Middle East, East Africa, and finally to South America. Ayan. So, ang India amugid ang ginatawag nga mango capital of the world, no? Kag una gini sa listahan sa mga mango producing countries, ang nagasunod is China, and then Thailand, and then Indonesia, and so on. Although ang India ang largest mango producer country, in terms ng international trade, less than 1% lang ang iya sininga part, no, ang iya gina-account sa international trade. Kaya nga, ati ang ilay nga gina-produce nga mango dito sa India, sila man mismo ang nagakaon. And then, ang mangga is a reservoir of vitamin C. Ang isa ka cup sang mangga nag-provide sang 100% sang imong nga daily requirements sang imong nga vitamin C. Pwera sa vitamin C, very rich man ang mangga sa vitamin A, vitamin B kag iban pa nga mga antioxidants, no, nga nagabulig sa aton nga immune system nga mangin mapag-on, no, kag nagabato sa mga cancerous cells, makabulig man sa cholesterol control kag sa pangangalaga, no, sa aton nga mga mata. Yan. Kag very rich man ang mangga sa vitamin E, no? E as in elephant. Ayan, ang mangga makabulig man gihapon sa lawas naton kay very rich in phytonutrients like carotenoids kag polyphenols. Kag ang mangga na makabulig man prevent sang constipation, no, kung may problema kasi imo pagbawas, namigid ang bulig sang mangga sa imo nga pangtunaw, no. At the same time, makabulig man prevent sang arthritis, dysentery kag indigestion. So next time, no, hindi mo pag ihaboy daw ang mga panit sang mangga kay kinanglan limpyuhan mo lang na siya maayo para madula ba lang iya tagok, no, and then pwede mo enjoy ang mangga kaupod sang iya nga panit. Ina kun masawaan mo lang, no, kay usually sa dunduman ko sang gamay ko magkaon kami mangga sang una pati panit kinakaon na namo, no, ang manggang hilaw. Ayan. Ang dahon naman sang mangga may ara sang curative properties, no, very rich in vitamins, minerals, nutrients, antioxidants nga makabulig sa pag-treat kag pag-prevent sang diabetes, and then makabulig man sa pag-control sang blood pressure, no, restlessness, gall and kidney stones, respiratory problems kag dysentery. So usually ning iadahon ni ginalaga, no. Ayan, kag ang pamilya sang mangga damo giniya mga membro, no, damo variety. Sa India lamang damo sila variety, no, may ara sang Alfonso, Safeda, Quesaria, Chausa, Dashihari, Langra kag iban pa, no. And then sa US lain-lain man ang ilang variety, no, may ara sila ginatawag nga Ataulfo, Kit, Francis, Tommy Atkins, Kent kag Haden. Yan, mga popular nga mangga. Diri sa aton niya, basta ni mga luto nga pwede nga table mango bala, mga yellow, paho niya tawag naton. And then we also have mangga duldul, mangga karabaw, may pangi, no, sari-sari nga mga mangga. Sang year 2010, ang mangga gindeclare sang Bangladesh nga ilang national tree. Yan. Earlier, wala sang national tree ang Bangladesh. So, 2010 lang, in-declare nila nga mangga na ang ilang national tree. Kag ang mangga nga puno, nang malaba ang iyang kabuhi. O compared sa iban nga mga fruit-bearing trees. According to sources, may mga mango tree nga nagabunga kag nagapamulak at the age of 300 years and more. Wow. So may longevity gali ining mangga, no? Laba kabuhi. Ang dahon naman sang mangga, as much as possible daw, hindi daw magsunog sang dahon sang mangga. Kay makakos daw inisang eye infection kag lung infection. Kag toxic daw ang dahon sang mangga para sa mga baka kung ipakaon mo. So hindi siya nami, no, nga pagkaon sa hayop kag hindi siya nami nga imong sunugon, no, kay hindi siya maayo sa mata kag sa lungs. Yan, ang dahon sang mangga pwede man imo gamiton nga decoration. Sa una ginahimo namo ni lampangan, no, nang daw himo namo nga ariring tos lokon sang tukog kag magdalagan magtiyog ang dahon sang mangga. O, sinong nakadumdum sina, no? Ayan, so very popular ang mangga, no, sa tatlo ka countries, India, Pakistan kag Pilipinas. Correct me if I'm wrong, no, pero diri sa Pilipinas daw national fruit naton daw mangga man yata, no. Yan, and makabulig man ang mangga sa weight loss, no, tungod sang iya nga calcium kag vitamin D, weight loss kag strength para sa aton nga mga tul-an. Ayan, so amo na nga aton nga trivia no para sa subong adlaw kag enjoy ang inyong nga mga kamanggahan dira. Especially kung nagapinamunga na dira ang inyong nga mga mangga duldol, mangga karabaw. Kahapon may nakita ko mangga karabaw no lagko gid kaayo ginabaligya sa isa ka baraligyaan sang batchoy. Ayan. Okay, para sa subong adlaw, amo na nga ito nga trivia, kag para sa Oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
0: Trivia for today.
2: Oras na! Pilipinas!

Alas 8:50 ang atontak na. Thank you good Pastor Alex sa sina nga trivia naton for today. Kapon lang nagkaon man kumanga. Kinanglan gina nato no vitamin C. Enriched sa vitamin C ang mangga. Son mangustin naman Pastor Alex kay dadamo gid subong. Sang ligad Friday si Ate Delia may dala mangustin. Subong tong ligad naman nga sana ganito nagkadto diri sila Pastor Rodel kag Sis I. Martes to no. Yan, may dalaman sila mangustin kag rambutan. Nan, amo nang season naton diri nga mga fruit subong no. Thank you gid kay Pastor Rodel kag kay Sis I. Mayo lang dira nga pag kaon sa mga kaprutasan ninyo. Enjoy naton no? Kay barato na subong kay season niya. Padayon kita dari sa aton iyang programa may 9 minutos pa nabilin. Duga nga update ang idulong ko sa inyo subong nga aga nga ang ulan-ulan kay mayara naman sang LPA nagdara na lapit sa Surigao. Magadalagid sang pag-ulan dari sa aton no sa Mindanao kay ang Surigao part na sang Mindanao and even sa Visayas sa may Bicol sa may Luzon no, maka-experience man sang mga pag-ulan na mapanganuron naman ang aton nga kalangitan pero may mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kapon sang hapon dito sa Tupi kusog man ang ulan. Magadala ang ulan sang mga kilat kag daguob sa aton pungsod. Subong adlaw Lunes, posible man ang mga pag-ulan tungod sa low pressure area ngayara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Pag-asa sang Department of Science and Technology, DOST. Sa weather bulletin, kung mati ka mo kagina sa bagong araw, naghatag man sang weather update ang pag-asa. Kaina sang mga banda las tres ang kagahon, nakita ng LPA sa kalayoon 495 kilometros sidlangan sang Surigao City sa Surigao del Norte, Northern Mindanao na area, di ba no? Gamay man ang posibilidad nga mangin tropical depression ini siya sa sulod sang 24 oras. Pero gina-expectar magadala inisang pag-ulan sa pila ka lugar sa pungsod. Suno sa pag-asa, naka-experience sang mapanganuron nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan nga may dalang kilat kag daguob. Ang pinaka-apektado actually sang LPA is Visayas. Even Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, kag Romblon tungod sining LPA. Sa mga masamig ginabaha, no, posible ang mga pagbaha kag pagtiphag sang duta. Bisag ulan-ulan diri sa area natun sa may Sarangani nga anay pa na landslide. Naku gyapon ang posibilidad sang pag-landslide sa mga dalanan, no? Kay man ang dalan, ingod lang sa mga bukid. Kay nakaagita da, no? Sa nagpadulong ta one time sa may Baliton Glan, tungligad pa nga si Mana Upod ang plug-in ministry kag Pray City. Itantagid, no? Kung ano ang risk pag nagabiyahe ka dara sa may Glan area, sa may Sarangani.
doble halong kag padayon man naton nga ilakip sa pangamuyo aton mga kababayan no sa may Sarangani area, especially kung sige ang mga pag-ulan-ulan kag sa aton mga kababayan dira doble halong.

salbar nga duha ka mga kabataan, isa ka lapsag kag isa ka 11-year-old nga bata. Madinalag-on ini sila nga na salbar sang International Rescue Team. So damo nga mga kapungsuran subong ang nagabulig sa malaparon nga damyos nga tugas ang 7 magnitude nga linog kag 7.2 sa Venezuela. Sa gunson gito nga pagtayog duha ka mabaskog nga linog. Mayo kay na salbar, salamat sa Ginoo na salbar ning isa kalapsag sa isa kabalay. Nakuha ni siya no sa dalom sang nagtuphag. Natiphag nga building. Atong 11 anyos nga batang lalaki na salbar naman sang rescue team halin sa Colombia nga rescue team sang nasapuan ini nga nalubong sa halos 3 ka metros, nalubong siya halos 3 meters sa idalom sang natiphag nga debris. Nasapuan ini nga bata nga may bali sa iyang braso and gilayon inigindala sa ospital. Kasubo kay wala gin nakasalbar ang iya iloy kag isa niya pakautod. May isa pagid gali ka 11 anyos nga bata nga nasalbar man sang rescue team halin sa Mexico naman nga team dito sa Caraballeda sa kabanwasang Venezuela. So sunod sa ila presidente na interim president nga si Delcy Rodriguez, 1,430 ang kumpirmado nga napatay. Kag 3,000 katawo ang pilason. Nagalos ka pareho man gyapon kadamuon ang yara sa evacuation center subong. Untat na sunog pa sang rescue team ang search operation sa pila ka lugar matapos nga wala na daw sunog pa sang sinyales na may nakasalbar sa mga natiphag nga mga debris. Sa karon nagpain ang European Union sang kapin kulang 5 million euro na emergency aid samtang nag-anunsyo man ng Estados Unidos ang dugang pondo para sa mga apektadong komunidad. Padayon naton nga ipangamuyo ang mga katawhan ng devastated dito sa may Venezuela. Impunto alas 9 sang aga, mayadto ang madulong nato niyang mga impormasyon sa aton iyang programa subong Monday.

Let us also pray no, kay sa bata ni Ate G. Osho nga yara subong sa hospital. Include naton sa prayers, provision ni Lord Kag, healing gid sa iyang anak. Sige, dari na lang na ikutob ang ato niya pagdulong sa mga impormasyon sa programa Oras na Pilipinas. Kapod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Tub-tub sa liwat naman aton nga pag-updanay. Tutok lang dari sa Jessice Dos DXKI.

Asis diri ni Kuya Don, Kuya Edgar, Migo Dave, Miga Jen. Nagabilin sa inyo sa mayang aga. Sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

0: narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati. Kaga, syempre, good morning man sa aton nga mga partners diri sa 1062DXKI. Salamat gid sa pag-assist kay Sir Edgar. Kaga, good morning man kay Dave. Kaga kay Miga Joy. Migo Dave, gali. Siyempre sa bunga aga, gina-greet malato ng aton nga mga learners, no, sa aton nga mga respective community learning center. Welcome again sa aton nga learning session. Kaga good morning man sa aton nga EPS kay Ma'am Jen Mabalot, sa aton nga upod nga mga mobile teachers, mga ALS teachers naton, kag mga upod naton sa ALS, good morning sa inyo. Kaga, syempre good morning man sa aton nga superintendent, sa aton nga assistant division superintendent, sa aton nga division chief, good morning sa tawag sina. Good morning sa inyo kaga sa tanan nga mga ALS learners. Subong nga adlaw gali. No, special ni sa ALS kay dalawa gid ka ma'am sa ALS ang nag-celebrate sang ilang birthday. So aton sila nga i-greet, happy birthday kay Ma'am Sheila Isitan kag kay Ma'am Carol Solatorio. Pareho gid ni sila birthday nga duha, June 29. So kabay pang ang grasya kag ang blessing ni Lord ara sa inyo permi, no. So bago kita mag-start inang ma-review kita na isang aton nga, so ma-proceed kita sa aton nga lesson. So before mag-start kita, i-review anay naton ng aton nga past lesson, no. So ang lesson naton sang nagdigad nga Lunes is about sino ako or kilala ko ang aking sarili. Sa English, who am I? Okay? So I know myself. So we have been discussing kung ano ang mga kakayahan naton, no? So mga kalakasan naton and kahinaan. And of course, diri kita nag-stop last meeting. So when we say mga kalakasan, ito yung mga bagay na mahusay nating nagagawa. And syempre natural lang ni siya, no? Ang mga natural na galing at kakayahan naton, no? So innate naton nga ara na ni sa aton nga daan. So kailangan lang naton siya nga i-develop. Ang mga kahinaan naman ay ang mga bagay na nais mo pang pagbutihin. Okay? So ito yung hindi man ibig sabihin na kailangan mo siyang pagbutihin ay magiging hadlang na siya. Kung hindi, ito ay isang pagkakataon para tayo ay matuto at lumago. So mag-learn kita, we are going to learn and develop. So ng mga kahinaan naton. So hindi tagit pagimuon nga excuse nga ay mahina ako sa math. No? So since mahina ka sa math, ano ang gagawin? Pagbutihin. No? Pagbutihin ang pag-aaral sa math. Dahil hindi ito hadlang para hindi ka makapasa sa exam. Okay? So, ito na ang kumbaga sa pag-study mo, amo na ng chance mo to learn and develop your skills in math. Okay? So, anong mga direksyon na dapat nating tahakin? No? So, sa direksyon nga dapat natin nga ilaktan or kailangan natin nga tahakon, no? So kailangan naton sang pagpapahalaga, no? Ano itong pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ang nagsisilbing gabay sa ating pagkilos at pagpapasya sa araw-araw. Ibig sabihin ning values nga ni, no, ng mga aton nga values amo ni ang mag-serve as our guiding star, no, guide naton sa pag gawa ng ating mga decision every day, no? Our guide in making decisions. And of course, ang aton nga dreams, aside sa aton nga values, dapat may dreams man kita, no? These are the things that we want to achieve, no? So itong mga bagay na kailang gusto naton makamit, no, we want to achieve in the near, or we want to accomplish in the near future, no? So ang ating mga pagpapahalaga, ang so sa pag kuha mo sang imong dreams, amo ni ang values ang magtudlo sa aton sang tama nga way, no? It's our values that will help us, no, pakadto sa right way nga aton nga pakakadtuan. So amo na dapat ang direction naton. Okay? So our values and our dreams. So nga importante nga makilala naton ang aton nga sarili, no, according sa lesson naton. Importante na makilala ta ang aton nga sarili upang magkaroon tayo ng kumpiyansa, no? And then after that, kumpiyansa or magkaroon ng confidence, no, self-confidence. Tapos kung may self-confidence ka, if you have self-confidence, you are now going to do you are now able to do the right decision, no? So nakakagawa tayo ng maayos na pagpili or maayos na desisyon. Kung nakakagawa tayo ng tamang desisyon, syempre nandoon ang pag-unlad, no? There is development, no? Napaunlad natin ang ating mga kakayahan, no? So in other words, we are able to develop our skills and talent, no? And syempre kung ma-develop mo na ang imong skills and talent, madali na lang ang pag-abot sa mga pangarap mo, no? Madali lang ang pag-abot sa mga dreams and the goals mo sa buhay. Now, amo na ang importante, kilala mo gid ang imong sarili. Now, ang pagkilala sa sarili ay unang hakbang mo tungo sa tagumpay at pag-unlad, no? So in other words, if you know yourself, this is your first step towards success and development, no? Success and development. So kung if you agree nan, kung nag-agree ka, then sa aton nga mga learners, pwede ka mo magsulat sa inyong kung ano ang inyong saloobin about this one, no? So dira ang aton nga mga previous lesson, actually na-discuss na ni naton sa aton nga face-to-face learning, so this is just a review. So in other words, ang aton nga ang imong kwento, no, or ang istorya sa imong pangabuhi nag-umpisa pa lang. So patuloy nating tuklasin at mahalin ang ating natatanging sarili. Yan. So now that we have reflected on the question, who am I? We discovered that each of us has a unique qualities, unique talent, unique strength, and unique weaknesses that makes us who we are. So every person na discover natin is different, and these differences help define our identity. So nag-wonder baka mo, so kung may pagkakaiba ang bawat isa sa atin, have you ever wondered if the things around us also have their own identity, no? So titingnan natin sa ating new lesson today if those things na nakapaligid sa atin have their own identity also like us, no? So tingnan nyo, no? So dira sa inyo balay, pwede ka mo magtanaw, dira, look around you, no? Kung ma-observe ninyo the air that we breathe, the water that we drink, the salt that we use in cooking, the spoon on our table na ginagamit natin sa ating pagkain, no? Even the soil beneath our feet. No, so what are these things made of? Ano ba ang bumubuo sa mga bagay na ito? Pareho ba sila? Are they all the same? Or magkakaiba sila? pareho sa aton, no? We are all people, pare-pareho tayong mga tao. But we are different from each other, no? So just as people can be identified by their unique characteristics, materials can also be identified but by what they are made of, no? So kung tayo ay pwede i-identify by our unique characteristics, yung mga materials around us, yung mga bagay around us can be also identified by what they are made of. So today we will explore the three basic classification of matter, no? So ito yung element, compound, and mixture. So our lesson for today will help us identify what makes one unique and understand how they are different from one another, just like us, no? Pareho sa lesson tal, discover nato na magkaiba kita dira, no? So I hope you are comfortable dira sa inyong pagpamati and ready na kamo nga mag-learn something interesting about the materials around us. So before we begin, I would like you to look around you. Maybe you see dira sa inyong balay, you can see water, may ara kamo dira sa mga bugas, sang salt or asin, soil, air, or even a cooking pot or whatever lang dira nga makita mo sa imong balay, lamesa, bangko, whatever, no? So all these things are made of matter, yung ginatawag, no? So everything that surrounds us is made of matter, no? So ano ba ang matter? Kung ang tanan-tanan sa aton nga palibot is made of matter, what is matter? So very famous ni siya nga definition sang matter, no? So we know this one since we were in elementary, no? So matter is anything that has weight and occupy space, no? So in other words, lahat ng may timbang at nag-occupy ng mga space dira sa inyong balay, they are called matter, no? So we will learn three important types of matter. As I've said, they are the elements, compound, and mixtures, no? So by the end of our lesson, ang aton nga objective are apat ng objective naton. So by the end of our lesson, you should be able to define elements, compound, and mixture, no? And then compare their properties, and then aside from comparing their properties, classify common materials, no, na nakikita natin around you, no? So we are going to classify them and explain how mixtures can be separated or how mixtures are separated. So stay tuned and keep your thinking cap on para sa aton nga lesson today. So matter around us, humbal ko kaina, again, matter is anything that has mass and takes up space, no? So examples of this are air, water, soil, food. Now, so simply nga pag-explain, matter, kay damo man sila, they can be grouped into elements, compound, and mixture. Okay, so amo na ang iyang groupings, element, compound, and mixture. Kay para hindi kita magsala, kay kadamo na sa ila, no? So let me ask you something. Think about the table salt that we use for cooking, no? So ang asin ba nga ina is made of only one substance or is it made from different substances combined, no? So another example ko, ang inyong bugas dira, no, or your rice, no? When rice is mixed with small stones, sometimes nagakatabo ina siya when rice is harvested. So pwede ba naton nga i-separate ng mga gagmay nga mga bato-bato sa aton nga mga bugas, no? Kung may makita kita, no? So if you can still remember, ay ako gali sa ma-remember ko sa gamay ko, si lola ko ginapilian niya na ang bugas, no? Lalo na kung bag-o harvest, May arabis ang mga batong gagmay, kag other than that, may iban pa nga mga elements. No, so, of course, pwede natin siya i-separate. No? So, we simply pick them out. So, ibig sabihin, this tells us that some materials can be separated easily. Dali lang man, while others cannot. No? So, i-discover natin nga ang iban nga materials, dali lang man sila i-separate. Igo mo lang siya i-pick out. No, ipili-pilian mo lang siya tapos i-separate mo siya, while others hindi mo siya pwede i-separate. Why is that? No, so element, let's talk about element first. So intindihon to ni Sang Mayo, ano ang element? An element is a pure substance. No, pure, in other words, wala halo. No, okay, so it has only one kind of atom, isa lang din ang iyang atom. And it cannot be broken down into simpler substances. Hindi siya pwede ma-break down into simpler substances. Kay isa lang gid ang iyang kind of atom, kag pure siya. No? Ang ibig sabihin, so, halimbawa, if cooking ingredients were people, halimbawa, kung ang cooking ingredients mga tao, an element would be a single person standing alone. No, kung halimbawa, nagluto ka. Kung ang ginaluto mo, kung isa lang gid ang ingredient nga pwede mo dira ibutang. Example, ang ingredient mo, tao. So, isa lang gid ang imo nga lutuon, no? So, hindi nga isang kadlaw si Sir Dave. Ginagaan ko lang sila sang ginagaan ko lang sila sang imagination nga maayo. Hindi nga mag ano ka dira nga hindi nga dalawa na katao kag naga holding hands, no, di ba? So kung magluto ka, isa lang gid na, example ko lang na, no. So ano mga examples ang element nga may ara sang ano, may ara sang pure substance kag isa lang gid ang iyang kind of atom kag hindi siya pwede ma-break down into simpler substances. Examples of this element are, number one, oxygen. No? Ning oxygen, amo ni siya class ang aton niya ginaginhawa, the gas that we breath in. No? So, another example is iron. No? Amo ni ginagamit naton nga mga like mga lansang, no, mga tools para sa construction. No, iron. Another is gold. Amo ni ginagamit naton sa jewelry. No, muna kamahal sang gold subong, pero actually medyo nagbarato na. And copper. No, so copper amo ning ginagamit naton sa mga electrical wires, no, sa mga microphone para nagaandar dira ang microphone ninyo, ang mga saksakan nyo dira na, no. So these are substances made of only one type of atom. No, so amo na ginatawag sila nga element. Nan oxygen, tadaan naton class ha. Oxygen, iron, gold and copper. Amo ni mga example sang element, no, nga made of pure substance and have only one kind of atom and it cannot be broken down into simpler substances. Now, sa tudtuod nga pagpagabuhi sa community, dali lang gid, ma-example lang ko kay 931 na. Maybe we can stop here, diri sa element. No, so, real-life community example naton para maintindihan gid sa aton nga mga estudyante nga nagapamati. Dira sa aton nga komunidad o sa aton nga panimalay, may ginagamit kita sa aton nga pagkaon. No, ginagamit ta ang metal spoon. No, spoon and fork. Now, ina nga mga bagay naga-contain ina sila sang iron. No, ng mga wire nyo dira, ng mga saksakan, hambal ko kagina, and everything nga ginasaksak na nagadala sang kuryente, no, the wires that bring electricity into our home, naga-contain ina siya sang copper. And the air that we breathe contain oxygen. Klain man kung may nitrogen, no. Siyempre, pure oxygen lang gid na siya, no. So those are examples of element nga makita sa aton nga everyday life, no. Sa tandaan naton sa aton nga mga learners, liwat ang example sa aton nga elements are the oxygen, it is the gas that we breathe in, iron, mga ginagamit naton ng mga lansang, mga tools ka ginagamit sa construction materials, ang gold ginagamit sa paghimusang jewelry, and copper used in electrical wires. Amunin sila liwat ang mga substances that only one type of atom and cannot be broken down into simpler substances. So next meeting, studyhan natin ang examples na tapos na ni compound, no? So we are going to study the compound and the mixtures, no? So medyo hapos na lang din siya. Okay, so salamat gid nga sa inyo nga pagpamati kabay pangamay naton adman kamo sa aton nga lesson today, and see you again next Monday. Maayong aga sa inyo.
0: Inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: kausapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kasi po ang inyong mga kasama sa araw po na ito, John de Milan kasama si
3: Kuya Willie Basilio po.
2: Good morning po, Kuya Willie.
3: Magandang umaga po din sa inyo, Bishop Jaan, Kuya Junel, at sa ating mga staff na nag-askaso sa atin. Siyempre, yung ating lahat ng mga kagapay ngayong umaga.
2: Yes, tayo nagpapasalamat sa pagkating araw ng Lunes dito sa Family Matters ay marami tayong mga kaagapay at nagpapasalamat tayo sapagkat sila ay walang sawa na nakikibalikat sa atin dito sa ating programa at sa mga programa ng Far East Broadcasting Company. Opo, kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At Kuya Willie, saan pa ba tayo napapakinggan na napapanood?
3: Aba, sa ating pong mga sister stations, siyempre, marinig po tayo sa, marinig tayo at mapapanood sa online through the live streaming sa fabc.ph or 702DJS app sa pamagitan rin PH or 702DJS app sa pamagitan rin ng Facebook page 702DJS/FEBC Radio at YouTube channel 702DJS/FEBC Radio TV. Yan. Siyempre, napapanood din po tayo sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV.
2: Yan. At siyempre pa, tayo ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, nung bata pa ako, pag nadidinig ko, iba't ibang radyo. Kasapi sa KBP, yeah. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung mga old na mga broadcaster. Isa doon yung ano, yung parang Willie Basilio.
3: Ganun.
2: Siyempre, kinakumusta natin ang nuklukan ng gandang Ate Edna Basilio.
3: At nasa naman kayo ni Ate Tess, talaga naman, oo.
2: Yes, at kami ngayon ay narito sa aming tree house dito sa bahay. Ito ay pinaayos ng aking manugang si Job Sinaya Darlucio. At yung anak ko katuwang nanonood habang pinapaayos ng aking manugang. Ayan, ganito. Dito ay merong coffee.
3: Ayan na naman.
2: Pwedeng hot, pwedeng cold.
3: Ayan na naman. Parang yung mga bumiyahe lang nung Huwebes at Biyernes.
2: Oo nga. Nako, sa mga nanonood, nakikinig po sa atin. Kami po ng Ambasilio Milan ay pumunta po sa Rizal Recreation Center at doon ay dinalo natin ang ministry ng mga mok ni Joe and Ruth Mok at pagkaraan ay sinamantala ng aming mga kabiyak.
3: Yan nga.
2: Pumunta doon sa Liliw.
3: Yun.
2: At kami ay pinag-antay ni Kuya Willie na mili ng mga sinela. At pagkaraan ay tumakbo kami dyan sa Tagaytay, sa Christian Development Center
3: Yun.
2: Of Tagaytay. At doon kami ay nag-overnight. At alamat kay Joe Mendoza at sa ating staff ng CDC. At pagkaraan kami ay kumain sa isang masarap na kainan, breakfast. Mm-hmm. At dumaan kami sa Farm Hills ng mga Dimapilis at ng kanilang pasalubong center. At nako, eh, maraming salamat. Sa naubos niyo na ba yung pinauwi sa ating bread? Dami.
3: Oo, siyempre ating binibigyan yung kailangan mapagpala pa. No? So, natikman lang. Sabi, sarap nito oh.
2: Yes, at talagang... tayo nagpapasalamat kasi sa Diyos. At hindi na natin kukwento yung isang pangyayari sa ating long overdue na lakad ng Family Matters Monday Edition host. Ano po? Basilio and Milan. Ayan. Praise the Lord. Merong pangyayari po na medyo unforgettable sa amin.
3: Unforgettable.
2: May kanta pa. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
3: Opo, siyempre, nung nakarang...
2: Baka kayo mihigop ng masarap
3: yan
2: na, cold coffee
3: ayan.
2: Dito sa Tree House.
3: Milan Tree House. Wow. Oh, binabati lang po natin yung ating nakadaw pampalad sa Cavite ng mga nakarang linggo at binabati po natin mga kapatiran na tagpo natin sa Jesus is Alive, Indang, at saka yung tinawag po nilang Team Batangas kasi linggo-linggo nagtutungo sila sa gawin ng Batangas at nag-outreach. No? So hindi na po binigay ang kanilang mga pangapangalan dahil sa dami. Pero salamat sa Lord at nakasama din natin ang ibang mga couples sa ibang mga churches sa pagsasamang yon. Siyempre, sinamantala natin pagkakataon ko, Eugenel, na madalo po yung mga tita natin sa Cavite, Tita Normie, Tita Ellen, Tita Lorna, tapos mga Tita Anching at Tita Nilda, Tita Vicky, and kasama po ang Pastor Dante Salud at kanyang mga pamilya, ang pupogi at tatangkad ng kanyang mga apo, at siyempre po si Nanay Lydia Dominguez, ang Ate Marlin Namuko, binabati po natin. At nakasama din po natin sa fellowship sina Doc Dave at si Kuya Jonathan and ilang mga pastor natin doon sa Cavite sa maikling fellowship, pero masarap, as in masarap.
2: Yes, that's right. At gusto natin batiin ang happy listening lahat ng mga pastor and church leaders na dumalo ng ating NDC Clinic, National Disciple Making Campaign ng PCEC, mga 230-50 pastors and leaders. At tayo nagpapasalamat sa God so blessed, church so blessed na hinos tayo at ang buong pastoral movement ng Bataan. At tayo nagpapasalamat sapagkat we had a successful time together. Kasama natin, of course, ang ating National Director, Bishop Noel Pantoja, at ang inyong lingkod. At maraming salamat din sa aking naging piloto, ang Del Valle couple, Pastor Ferdy. Talaga ngayon natin tayo at nakaabot din tayo sa anniversary, 39th anniversary ba, ng Mount Zion Assembly of God's Faithful. Ayan, dyan sa Arbor Town sa Gente de Leon. There we had a wonderful time of celebration dyan on Sunday and we are praising the Lord. At pagkaraan, siyempre, nagkaroon ng surprise birthday celebration para kay Chai Azucena. At tayo nagkapasalamat. At nag-birthday siya noong June 24 And speaking of June 24, sabi niya, nagdiwang ang aking minamahal, butihing nanay, Kamareng Milan. Ayan.
3: Yo,
2: at kagabi ay nagkaroon
3: po
2: kami ng second celebration ng pamilya. At pati apo ay kompleto. At isa lang ang wala. Si Clarence lang dahil nasa Thailand. Pero we had a wonderful celebration last night. At syempre ba, marami silang kasabay na nag-birthday noong 24. Tignan ko kung kakaya kong alalahanin. Ano.
3: Oh, sige.
2: Ayan, ba? Si Nikki Rivera, nag-birthday na June 24. Mamaya, maaalala ko pa iba.
3: Ayan.
2: Na nag-birthday noong June 20. Siyempre, lahat ng mga nadiriwan ng kaarawan, ako, wala yung isa kong cellphone. Mayroon na aking kapatid, kaya hindi ko makita yung aking kodi ko at yung mga comment din po ninyo. At subukan natin mamaya na mabati po. Siyempre, may mga kaibigan natin dyan sa Japan, na, si, ang TBC sa panguna ng Sisters, the Sister Davian. Ayan. And of course, si Aquino family, ang Assemblies of God, si ang ating Hardinero sa Japan, si
3: Ayos.
2: Pastor Eli, aya, at isang araw mapapa matitikman mo yung kanyang mga tanim doon kay Willie.
3: Mm-hmm.
2: At congratulations kay Pastor Johnny.
3: Oh.
2: Dalios, Lolo Johnny.
3: Aba,
2: at kami ni Dr. Alvin ay bumabati sa iyong pagiging lolo. At pinag-uusapan namin noong Sabado yan. At gusto na nating batiin ng happy listening lahat ng mga kapatiran natin na dumadalo ng ating training ng evangelism and discipleship na pangunguna ng International Graduate School of Leaders, ang seminary ng Campus Crusade for Christ. At we have three teams sa aming churches ngayon na iba't ibang lahi. Meron din Pilipino. They are training our people on evangelism and discipleship. And in fact, sa Sabado, ay pangunahan nila ang isang NDC clinic ng creating, developing a culture of discipleship sa bawat simbahan. Kaya pastor and church leaders are invited dito sa amin sa CTFE. So tabi ng SM Marilao, Bulacan. Maganda, bawat church tutulungan magkaroon siya ng sarili niyang culture. Kaya kailangan yung pastor kasama ng leaders darating. Ayan. Kung kayo po ay may katanungan, magtanong lang po kayo sa Facebook ng Hope of Glory Community at mamaya ay subukan natin ma-flash yung ating sock men. Ayan. Kayo po ay nanonood, nakikinig doon sa Family Matters na 702 DZAS. At Kuya Willie, ano po ang topic natin sa araw na ito?
3: Ang topic po natin ngayon, Kuya Jonel, creating safe and loving homes.
2: Yun, naku, napaka-timely yan. Napaka-timely. Mm-hmm. Bakit ba napaka-timely niyan?
3: Abe, alam mo, halos sunod-sunod, Kuya Jonel, maparito sa ating bansa o kaya sa ibang bansa. Abe, yung mga violence, no, kahit sa loob ng eskwelahan at ano, ay parang nagahari ang galit. At saka yung ikangay, ako muna, bago iba. Yan.
2: Yes.
3: Kaya nangyayari po, mga karahasan, kakulangan ng kaligtasan at saka pagmamahalan una sa loob ng tahanan.
2: Yes, so talaga napakahalaga niyan. Na talaga ma-create natin yung environment. Kanina ako yung nahilingan sumama sa OMP, pati panalangin ang bagay na yan. At natanong ako tungkol sa epekto ng social media, ito ba yung dahilan? Nabanggit ko na partly, pero ang bigger reason ay dahil yung environment ng Pilipinas ngayon na parang mismong pangulo ng bansa patayin talagang mga violenting mga pananalita plus may napalakpakan naman kahit ng Christian, so nakikreate yung environment na yun at pati sa mga bahay, kaya pagdating ng social media pipid ng konting kiliti na lang ayun, trigger. Kaya talagang napaka-timely po ng ating topic sa araw na ito. Ano nga pong mabuli ang topic natin kay William?
3: Creating safe and loving homes. Pagbubuo po ng ikangay ligtas at may biging tahanan.
2: Yes, kapag na-create natin yan, makikreate natin din ang maibigin, na lipunan at bansa.
3: Tama.
2: Kaya tumutok po kayo sa ating talakayan. At syempre pa, isasandig ng Kuya Willie sa salita ng Diyos ang ating pong family chart. Kuya Willie, ano po ang salita ng Diyos sa araw na ito?
3: Heto po mga kagapay, ang paghugutan natin sa ating tatalakayin. Sulat po ni Apostle Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, talatang 15, mula sa Mabuting Balita Tagalog. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Colossians 3:15, English Standard Version. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Gusto kong makita po natin mga kagapay yung bungad na salita sa Tagalog na pagkasalin, paghariin ninyo, sabi niya, sa inyong puso ang kapayapaan na kaloob ni Kristo. Paghariin. Ano ba yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin mula sa pagiging magulang, sa mga anak, sa kabuuan ng lipunan ang ginagalawan natin? Ano po ba yung nagahari diyan sa ating mga kalooban? Pagka po sabi niya dito sa bandang huli naman, sabi niya, paghariin ninyo ang inyong sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Gusto nating makita mabuti dito, buong linaw ko, Junel, yung peace ang dapat na nagahari sa ating mga puso.
2: Yes.
3: At hindi basta peace kung kanino nang gagaling. Kung hindi po yung peace na dulot ng mga gyera dito at doon, pagka hindi lang nagkaintindihan sa mga road rage natin, talagang galit po ang nagahari. Kasi nga po, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Paghariin ang kapayapaan sa bigay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Meron ng kapayapaan. Actually, ang problema, hindi siya yung naupo sa trono ng ating mga puso. Ang galit, ang pagkamakasarili, at saka iba pang mga negatibong mga attitudes, left and right, na yun, yan ang umiiral. Tapos sa bandang dulo, makita natin, sabi niya, magpasalamat kayong lagi.

0: siguro na paghariin. Ibig sabihin, yun yung creating that culture, eh, developing that atmosphere. So, depende sa atin kung ano atmosphere ang paghahariin natin. At kung si Kristo talaga naghahari sa ating puso, eh di paghahariin natin ang kanyang mga aral.
1: Tama.
0: Kaya ibalik natin yung dati naman ng mga Pilipino, alam natin yung right and wrong eh. Di ba? Pagka may mali, alam natin mali yan ha. Ayan. At hindi tayo pumapalakpak. E ba, nangyari, parang nabaligtad na. Pinapalakpakan natin yung kabastusan. Pinapalakpakan natin yung mali. Dahil ang nagsasalita ay pangulo, o kaya ay pinuno, o kaya ay somebody in authority. Wag, wag. Kaya simula natin sa bahay. Sa bahay po, let us create this atmosphere. Amen. Praise God. Pakibasa nga po muli, either Tagalog or English,
1: okay,
0: ang salita ng Panginoon.
1: Sa Tagalog muli, sabi niya, Colossians, Kabanatang 3, Talatang 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
0: Amen, amen. Ako, napakaganda po ng ating topic. Ano po kaya po, ipasa niyo na po itong ating link sa mga kaibigan natin at kaagapay po natin. Ano po, at gusto ko rin palang ihabol na pagbati. Siyempre, na-celebrate din namin ang birthday ni Ate Jenny Diamson Concepcion. Ayan, nagpakain pa. Ako, talagang maraming salamat sa napakasarap na pagpapakain. At siyempre pa, yung mga nakaraang anibersaryo nila Pastor Art and Jenny. Ganun din ni Attorney Nenet at Boy Tuazon. At ang iba pa, nako, eh, marami yan. Mahirap nating maisa-isa. Pero ang mahalaga po ay kunin nyo na yung gadget ninyo at ipasa sa iba, mga kaibigan at kaagapay natin na merong Family Matters ngayon na tatalakay po ng napahalagang topic po para sa mga tatay-nanay, para sa mga guardians, mga lolo't lola, tito-tita. Tapos sa bahay pa lang, eh, ma-create natin ang tamang environment para paglabas sa komunidad, paglabas sa simbahan, paglabas sa bansa, nako, yung environment na yun, yun ang ating dala-dala. Praise the Lord. Kaya napakaganda po na, ano ba ang initial thought nyo dito sa topic na ito, Kuya Willie?
1: Ay, yung sabi mo nga kanina, parang napapanoon, ano? In fact, mayroong mas medyo mabigat na ano eh. Overdue na ito, Kuya Junel, na kailangan pag-usapan. Kasi nga, nagsisimula doon sa tamang pundasyon, di liba kundi yung peace ni Lord Jesus Christ ang magahari. Kaya yun po ang tutulong sa atin, creating safe and loving homes.
0: Yes, kaya talagang lahat po dyan, yun po ay stakeholders. Si tatay, si nanay, ang anak.
1: Yes.
0: So si tatay, empower niya yung anak. Si anak, empower niya yung misis. Para kung meron nagbabiolate sa environment o culture na ito, we'll speak up against it para talagang umayos. Ano? Eh, sa ating karanasan, kapag talagang naroon yung strong culture, hindi maghahari ang mali, hindi maghahari ang karanasan, hindi maghahari ang kaguluhan.
1: Ay,
0: pero pag nanahimik na, dahil natakot, ano, sa PMA, isa maganda yan, eh, tatlo yung kanilang values doon. Kaya nga lang, marami rin nakagraduate ng PMA na hindi nila na-live out ito. Yung una, courage. Harapin mo ang takot mo. Ganda yun eh. Pinaliwanag ni Senator Lacson. Pangalawa, loyalty. Wala, huwag mong iiwanan yung comrade mo sa labanan. Huwag mong iiwanan ang bansa mo. Ayan. Loyal mo dapat. Pero pangatlo, anya, pinakamahalaga, yung integrity. Kasi minsan dahil sa loyalty mo sa mga kamista mo, o kaya kasamahan mo, o kaya kamag-anak mo, eh mali na eh. Eh ba yung mali, mali, yung tama-tama. Yun. Ang ganda nun. At the senator reminded the PMAers of these values that they have. At tayo po sa pamilya, importante na magkaroon ng klarong values. At ito yung i-create natin. Di ba? Yung sabi ng talata, di ba? Paghahariin mo. Paghahariin mo sa bahay. Kaya, whoever is involved, eh, ipupush natin yung ganong environment, yung ganong kultura. At kung may mga kailangan gawin na talagang decision making na kailangan gawin para talaga ma-create siyang culture na yun, you do it. Alam ba, ewan ko kung sa Cebu ba, na

0: nagkaroon na yata ng kapasyahan tungkol sa paggamit ng gadget. I'm not so sure. Mga local ordinances, we congratulate them. We congratulate. Talagang mga mahalagang pasahin. Kailangan ang decisiveness. Ano po? Kaya yan po. Eh ngayon, kailangan natin magpasya. Sumisilip na ang ating Monday partner. Ayan, Kuya Willie. Paki-introduce po ang ating Monday partner.
1: Oo. Siyempre, walang iba po kundi yung kilala natin sa tawag na Mami Becerios. Sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yan ng matibay na sandigan na awitin Papuri 23.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po? Narito na naman ang inyong Mami Becerios sa memo ni Mommy at ang pag-uusapan natin, mga bagay na laging favorite natin, yung mas paano magpasunod sa ating mga bata. Para bang kapag kasunod, wow, fulfilled na ako dyan. Tatlong bagay ang atin pong pwedeng tandaan dito. Una, when we punish the child dahil ng mga ginagawa natin in terms of consequences, kapag meron siyang mga nagagawang bagay na hindi gusto, or di kaya naman ay meron tayong ika nga, palo or whatever it is. Let us remember, punishment is different from training. Ano po kasi yung punishment is just inflicts no pain. At yun nga, naiisip ng bata na parang, love nga ba ako? Eh, nasasaktan ako. Pero kung training po, yun talagang, bibigyan natin siya ng oras, kakausapin natin siya, susubaybay natin siya, tuturuan siya at sasamahan siya doon sa journey ng pagsunod na nais natin na maganap. Most especially, ang kanila pong mga self-control na mga behavior. Pangalawa, maganda rin po kung ang atin pong mga ika nga ay reaction ay hindi bibigyan tuon natin, hindi po yung reacting. No? Yung parang kasi, when we react, it's just parang, nabigla ako, ito yung gagawin ko. What is important is, how do we respond? Ano yung ating tugon? Hindi yung silakbo, yan. Silakbo ng ating pong damdamin. Na madalas kaysa hindi, ay hindi po ito nagbibigay ng maayos na pagtanggap sa ating po mga bata. Kasi ang nangyayari po ay mas natatandaan nila yung hugis ng ating kanga, mga galit na mukha, yung ating pong mga tinansik ng mga salita na medyo may sakit, ano? Kasi lumalatay kahit na salita lamang. So let's not react, but let us respond. And that is what we call calm disposition, and that is what we call yung pagpipigil sa ating pong galit, no? Sa pagpipigil sa ating mga biglaang mga pagganap. At ito rin po, no? Isang bagay na napakahalaga. Titingnan din po natin na hindi tayo nagpapatulan, no? Sabi natin, huwag mong papatulan ang mga sinasabi ng bata. Halimbawa, sabi niya, hindi naman nakakatulong sa kanyang inuutos mo o yung ginagawa mo, di ba? And yun, sasabihin natin, anong hindi? Di ba ito nga? Yan. So magsasagutan kayo noon, magkakaroon ka ng santalaksan na paliwanag, eh yun yung pananaw niya eh. Mas maganda, let's ask, anak, sinabi mo hindi nakakatulong sa'yo, anong ibig mo sabihin? Ano bang tulong ang gusto mo? Para magkaroon ng abutan at lapat ng ating pong inaasahan. Tunay naman po, napakarami talagang hamon sa atin pong mga ugnayan ng magulang at anak. Lalo na nga po kung ang pag-uusapan natin ay ang pagpapasunod. May lang paalala mula sa inyong Mami Becerios sa memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Boa. Después.
1: Maraming salamat po, Mami Bess Rio, sa siyempre pa sa napakagandang awitin na yon na ating pong napakinggan. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS. Kami po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: At kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Family Matters ng 702 DZS ay isa pong pagkapala po sa amin at encouragement na marami tayong magkakaagapay na nagtataguyod ng ating pamilyang Pilipino. Ayan. Yeah. Eh bago po natin ituloy ang ating talakayin po, ito ay baka may habol na babatiin ng Kuya Willie Basilio.
2: Ang ating pong mga kapatiran sa Sambahang Kristiyano sa Marulas.
1: Mm-hmm.
2: Yan, mga sugi-suki natin talaga yan mula pa noon, no?
1: So, yeah.
2: Salamat po sa Panginoon sa inyong partnership with the 702 DZS.
1: Sa pauna ni Pastor Abet.
2: Yan.
1: Ayan. At naging bahagi rin ng aming journey ang SKM kahit saglit. Mm-hmm. Ayan. Kaya, kumusta na po kayo? At siyempre pa lahat ng kapatiran sa Hope of Glory Community at Marikina Christian Fellowship. Ayan. Ayan. Tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong kaagapay po. Pati po yung ating mga sister station ay nakahook sa atin po ngayon upang magsumama sa ating talakayan at ma-forward din sa iba ang ating broadcast. So pagiging araw na ito ay meron tayong napaka-timely na topic. Ito ay wala iba kundi, ano nga po Kuya Willie?
2: Creating safe and loving homes.
1: Yun. Creating safe and loving homes. And pag when we are able to do that, we are also doing it sa ating community, sa ating simbahan, at sa ating bansang Pilipinas. Yes. Yan. At ganito din sa buong mundo para hindi natin ikatutuwa ang mga giyera. At anumang anyo ng giyera ay ating tinatanggihan.
2: Mm-hmm.
1: Praise the Lord. E kaya Willie, ano po ba ang mga nakahanda nyo ibahagi sa amin sa araw po na ito?
2: Eh, sa tulong po nating staff dyan sa DZSA at saka yung source na ano, may maninthemirror.org eh meron pong ilang mga mungkahi na pwede nating pag-usapan, Kuya Jonel. Una po dyan, sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ.
1: Yun.
2: Yun daw pong ikangay pangunguna na ginagawa po, lalo na ng mga tatay ng tahanan, eh yun pong nagsisimula lahat doon sa meron pong pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo, submission to Christ. Yan.
1: Yes, agree po yan. Sapagkat when you go to Ephesians chapter 5 up to chapter 6, na yan ang common eh. Ano po? Yan nga kuminsan ang problema sa ating mga nasa family ministry. Na kuminsan ang dami-dami nating tips on how to, what. Pero nalilimutan natin yung bawat tagubilin dyan sa lalaki, sa babae, sa mag-asawa, sa magulang, sa anak, lagi merong Christ. Halimbawa, submit to one another out of reverence for Christ. Submit to your husband as unto the Lord. Diba? Love your wives as Christ loved the church. Diba? Obey. Mm-hmm. Diba? Obey. At saka honor, ano ha, naroon pa rin yung centrality of the Lord Jesus Christ. Meaning,
2: amen.
1: The culture cannot be done humanistically. We have to go back to the author of the right culture of peace, justice, mercy, and righteousness. Hindi ito yung quote lang ng quote ng Bible, ha. Pero talagang yung sinasapamuhay talaga. Yung teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, tayo na imbitahan sa National Prayer Breakfast ng US. And I am always amazed whenever I attend that National Prayer Breakfast ng Congress at Senate ng US at dumarating lagi ang Pangulo nila. Kapagkat iba't ibang reliyon ng buong mundo ay represented doon. At iba't ibang leaders ng Amerika at ng iba't ibang bansa naroon.
2: Hmm.
1: At ang isang commonality nila ay when you interview them, they love the teaching of Jesus. And they want to live out the teaching of Jesus. Grabe yun, ha? I was talking to a Muslim, sabi niya, I am a Muslim, but I love Jesus and I am applying His teaching. Yung ganda. Ganda, no? So, syempre, napakahalaga na maunawa natin na talagang importante yung talagang si Kristo ay enthroned sa buhay.
2: Opo.
1: Ah, magpasakop talaga sa ating Panginoong Jesus. Meaning, even in the midst of Christianity, pwedeng walang pagsasubmit, ano? Diba?
2: Nangyayari naman eh. Oo.
1: Ano observation mo sa ganyan? Ba't na nangyayari yan?
2: Eh, yung kasabihan na ng mga nauna ng panahon ninyo, Kuya Junel.
1: Ay, saka baka ino ka muna ng kape para...
2: Malamigan, malamigan. And then, yung idea kasi, pagka inuuna natin yung ating sarili, eh, malilisya tayo talaga ng landas. So, yung idea na, di ba, dati, narinig natin madalas, nagbubuo tayo ng ating kaharian. Oh,
1: yes.
2: Oh, hindi yung si Lord at ang kanyang kaharian. Nasasabi nga natin madalas na, Kuya Junel, sa mga kinakasal, sa mga pagpapayuhan na naranasan natin, yung bang tipong ang ating mapag-uusapan ng aking may babahagi dyan sa inyo ngayon, eh, hindi na bago. Walang bago na bagay na sasabihin ko sa inyo. Nakalatag na yan noon-noon pa. At iniharap ko sa kanila ang kasulatan ng Biblia. Sinabi na ng Diyos yan. Panukala na ng Diyos yan. So, walang bago na marinig kayo mula sa akin. Lahat
1: yes.
2: ay nakasalig doon sa sinabi na ng Panginoon noon-noon pa.
1: Amen, amen. Kaya talaga napakahalaga po. Yan po ang una. Si tatay, si nanay, ang anak, ay nagpapasakop kay Kristo at sa kanyang mga turo at aral.
2: Yes, yes.
1: At syempre, paano ka magpapasakop kung hindi mo tinuturo yung aral ni Jesus? Kaya dapat tinuturo ang Word of God. Dinadala ang mga bata at ang pamilya sa simbahan, nakikinig ng Word of God. At huwag huminto doon. Pag-uwi ng bahay, pag-usapan yung Word of God. Ha? At paano ilalapat ito sa buhay. Hanggang
2: yes.
1: sa, dahil may impartation, merong internalization. How did this truth speaks to you? And then sharing. Ha? At pagkaraan, mayroong implementation. Paano mo i-apply sa sitwasyon mo ito? Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si Diche, si Sanse, si Dico, si Sangko, si Bonso. Di ba? Ang sarap. Ang sarap that they talked about the Word of God. At yan ay tinuturo namin sa aming Smart Family Movement. Na don't just bring your family to the church. Bring the church into your family through our Smart Family. At yan ay tinuturo natin sa Cebu. Diyan sa mga kapatiran nating Baptist dyan. Talagang BCP, Baptist Conference of the Philippines.
2: Yes, yes.
1: At tayo niya imbitahan ng kanilang chairman, Vargas. At tayo niya kapasalamat. At yun ang kanilang request. Paano yung mga... Kaya maraming ganyan, Kuya Willie, na lumaki sa Christian family, pero ng kalaunan, abay, bumitaw. Kasi sa simbahan lang yung Christianity. Pati sa bahay, hindi na pinag-uusapan. At hindi nilalapat sa buhay. Kaya importante, ensure natin na merong impartation. Tapos may implementation, paano
2: right.
1: ilalapat sa buhay. Tapos may empowerment, which means we check on each other sa loob ng bahay. At pagka ganyan, talagang yung sinabi mo, pagpapasakop kay Kristo, ang siyang ating pong bibigyang pahalaga. Praise the Lord.
2: Naalala ko tuloy, sinabi ng Pastor Migs natin dito sa Marikina Christian Fellowship, pagkasamba natin, pagkaaraw ng linggo, pagkasamba natin, huwag nating iiwan si Kristo sa simbahan.
1: Oo,
2: kasi kasama pa rin natin siya sa mula Lunes hanggang Linggulit, araw-araw, oras-oras, no? Ay nangyayari, nakasimba na ako, okay na. Tapos ang estilo ng buhay sa buong sanglinggo, ba? Kakaiba doon sa kanyang pagsama-sama sa gawain sa church. Huwag daw
1: yes.
2: iiwan si Kristo sa church pagkasamba.
1: At talagang kailangan talaga, Christ is the Lord of all.
2: Opo.
1: Of
2: or
1: all
2: not,
1: aspect of our lives.
2: Yes. He must be Lord of all or not Lord at all.
1: Yun, that's
2: Opo.
1: Right. Napakiulit niya yun. Napakaganda nun eh.
2: Christ must be Lord of all or not Lord at all.
1: Yeah, talagang. Yun po ang ibig natin sabihin na pagtanggapin mo si Kristo bilang Panginoon ng buhay mo, Lord of all aspect of your
2: Amen.
1: life.
2: Amen.
1: Kaya hindi lang sa church life, pati sa family life.
2: Apa,
1: Pati sa
2: apa.
1: finances.
2: Ay, oo.
1: Di
2: Tama
1: ba?
2: ka dyan.
1: Siyang Lord, hindi yung ang mamumuhay ka ng lampas sa kaya mo. Ayan. At ikaw ay hindi magsasoli ng iyong ikapo. Aba, siyang Kristo at Lord ng buhay mo, pati finances mo. Pati
2: Oo,
1: love
2: siyempre.
1: life siya.
2: Yun. Sa mga
1: Pati
2: kabataan natin.
1: political life.
2: Ay,
1: Ayan.
2: tama ka dyan.
1: Importante yan. Pati pagpili ng mga ihahalal, yung pamantayan ni Kristo.
2: Amen.
1: Pati mga
2: Amen.
1: pangarap, lahat ng aspeto ng ating buhay, si Jesus ang paghariin. Yan ang una susi, to create that culture.
2: Tama po.
1: Without that, you cannot create that culture. Ano? Really.
2: Right.
1: Yun ang bottom line. Eh, ano? Yun ang anchor. Ano ibig natin sabihin na without that, you cannot develop such culture?
2: Eh, ang nangyayari lang ko yun ulit, panandali, ang pansamantala lang. Pagka medyo emotional tayo eh, lalo na dito sa atin. Parang may narinig tayong mensahe na medyo nakakurot ika nga sa ating mga puso. Iiyak pa tayo, talagang blessed na blessed ako sa, natouch ako sa akin narinig. Pero pagkatapos no, wala na. Yung intentionality natin, hindi ganun kasidhi, hindi ganun katindi na ginagawa natin. Pero, alalahanin po natin, ang mas tinitingnan ng ating Panginoon yung puso natin.
1: Yes, that's
2: Nabanggit mo
1: right.
2: yung pati sa financial, eh totoo po 'yan mga kagapay. Kahapon ang naging mensahe nga sa church eh, yung halimbawa ng yung widow na nagbigay ng sabi widow's mite. Widow's mite is her might. MIGHT. Yan ang kanyang kalakasan. Oh, kasi binigay niyang buong kanyang laman ng
1: might.
2: Puso niya. Oh, hinahanap talaga ni Lord mas doon sa puso, hindi doon sa laki ng halaga na binibigay.
1: Amen. Amen. Praise God. Sabi nga ni Kaesong, hindi sa nguso,
2: oyo.
1: Kung hindi sa puso.
2: Sa puso. Oo.
1: Kaya kami si Kaesong, ano, ngayon nag-i-enjoy na siya doon. Panay
2: yeah.
1: Ang joke niya na doon sa langit.
2: Napaka
1: jolly sa mga hindi nakakilala. Siya po ang talagang kinilang hardinero dito sa FEBC. Talagang ang tiyaga niya every morning, live na live, nagbabroadcast ng Hardin ng Panalangin. Kaya yan po lagi niya sinasabi. Ah, si Jesus ay Lord, hindi lang sa nguso, kung hindi sa puso. Ayan. Meron pa kayong pangalawa na gustong ipaalala?
2: Opo, Kuya Junior, ito. Sa ikalawa naman, ay sabi niya, cultivate a predictable emotional space.
1: Oh,
2: ang tinutukoy nito, Kuya Junior, dahil in the first place, alam naman natin yung ating masasabi, yung ating nagagawa, eh merong reaction dyan, positibo, negatibo. Pero yung idea ay linangin natin, magbuo din daw po tayo nung maasahan mo na maayos, positibo na mga emosyonal na space para po sa ganon, malaya yung ating anak, yung ating kabyak na maghayag ng kanyang sinasalob sa atin. At minsan kasi, lalo na sa ating mga ama ng tahanan, hindi tayo ganong kapahayag sa ating mga emosyon. Sinisikil natin yung ating damdamin. Ayaw nating magakala ang iba na mahina tayo o kaya ay duwag tayo. Hirap tayong maghayag ng ating sinasalob, lalo na pagka hindi maganda. Pero eto po, sabi niya, bigyan natin laya yung ating pamilya sa paghayag. Ano ba yung masasabi niya? Ano ba yung nararamdaman niya sa aspetong ito?
1: Yeah, good. Talagang mahalaga yan na predictable. Ano, ha? Hindi, alam nila kung ano ang e-expect na emotion sa atin.
2: Oo,
1: pagka may maganda silang ginawa, o di natutuwa tayo.
2: Tama
1: kapag
2: po.
1: Mayroon silang hindi magandang ginawa, di nalulungkot tayo. Eh minsan yung anak mo namalo ng mga bata tumawa ka pa. Tumawa ka pa. Eh bata, ito namamalo na. Hello siya. Samantalang sabi mo huwag nananakit. Tapos namalo tumatawa ka pa. Oh, yun. So, Hello, hindi nila malaman
2: Eh.
1: ngayon. Unpredictable ang ano nga ba? Parang
2: Oh.
1: ano nga ba tatang? Parang so, kailangan
2: Ah,
1: ay malinaw po yun. At nakakapaho kasi yung mga bata.
2: tama po
1: Eh,
2: yan.
1: pagka po inconsistent po tayo. Ayun.
2: Mm-mm-mm.
1: Kapag di tayo natutuwa sa tama at hindi tayo nagagalit sa mali, edi nahihelo sila. Yung mga teaching mo, nawawala. Ano, di ba? Kaya natutunaw, kumbaga. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, na tayo pong lahat ay talagang magkaroon ng ganun pong pagpapahalaga na ang mga bata nakamasid yan eh. Ha? Pag nag-aaway kayong mag-asawa, affected sila. In fact, sa
2: Yeah.
1: tiyan pa lang, affected na sila eh. Ha? Pag ini-stress si Mrs. de Mister, nako, eh, kuminsan yung bata, paglabas, duling. Batuan niya, duling. Kumusta ba kayo na nagbubuntis? Stress po. Inaaway ako lagi ng mister ko. Ay, kaya pala. So, kaya ngayon may therapy para maayos yung mata. May
2: Yeah.
1: epekto. May epekto sa
2: Sinabi mo pa.
1: psycho, emotional,
2: Yes.
1: even physical. Kaya importante po yan. Ano po? Eh, yung ating isang pagkatao natin, yung emotion eh. We are emotional
2: Right.
1: being.
2: Oo.
1: So, yan ang isang, kumbaga, ay napakahalagang consideration sa bawat magulang. Ano po?
2: Yeah.
1: Talagang predictability is very important. Kaya pag gumawa sila ng tama, we rejoice. Sabi ng Bible yun eh. Pag na, may nagdadalamhati, you mourn with them. Pag may natutuwa, you rejoice with them. So
2: Amen.
1: talagang napaka-kompleto talaga ng Bible.
2: Opo,
1: Kompleto. Ano po?
2: opo.
1: Kaya talagang ito ay gabay sa akin. Kaya yung ating pong reaksyon ay ating pong bantayan. At kung tayo naka-respond wrongly, ay aminin. At
2: Yes.
1: talaga maramdaman nila yung iyong grieving spirit for being able to do what was not right. Ano po. So yun, nagiging predictable. Ah, pagka gumawa ng mali, talaga ikinalulungkot. Hindi yung pinagmamayabang pa. Pinagmamalaki pa. Ano yan. So, yung ganong environment, napakahalaga. Yung kapag ka mayroong ika nga ay nila mga no, inapi, eh nakikidama tayo sa inapi at nilabangan. Ay, napakahalaga no.
2: Tama
1: Napakahalaga
2: po.
1: na nakabantay yung mga bata doon. Kaya ho, mga tatay at nanay, malaki po ang parte po natin sa ating paghuhubog ng environment na ito sa loob ng bahay. Meron ka bang pangatlo po dyan?
2: Sa ikatlo naman, mga kagapay, minumungkahi po, sabi niya, be present and intentional. At yung presence dito tinutukoy ko, Junel, buong linaw na sinasabi, hindi lang basta physically present. Kasi kung magkaminsan eh, o nga, sabi ko, physically present naman tayo, pero yung presence natin hindi counted. Kasi nga, tahimik lang tayo, abala tayo sa kung anong ginagawa natin, nanonood lang tayo, pindot dito ng ating mga gadgets, etc. Nandiyon ka, pero meron bang connect doon sa pamilya yung panahon na yon? So higit po doon sa physical. At syempre, nabanggit mo nga mabuti yung lalo na ngayon sa ating kapanahunan na talagang sabi ko nga sa mga kabataan natin dito sa church, pagka nalaman ko na ito ay ang kanilang pinupurso sa college ay psychology at sa may kaugnayan more or less sa mga mental health na mga bagay na kinakaharap, paano makatutulong. Aking kinokomment talaga mabuti ko, Junel, dahil nga napapanahon ito sa takbo ng ating mangyayari sa ating karanasan. So, maging present tayo. Intentional pati, sinasabi po. At tandaan po natin yung idea na, limbawa, mga simple pero regular na nagagawa natin, pinangungunahan ni tatay yung panalangin, pasalamat sa pagkainan. Eh kung magkaminsan tayong mga tatay, eh pagkano, sige, ikaw mag-pray, ikaw naman ang mag-pray. Eh huwag todo pa sa misis o kung kanino man, kundi sa mga karniwan po, pero araw-araw ginagawa natin, nag-i-impress po yun sa isip ng ating mga anak. Kaya intentional po tayo, nagagawin natin lagi yan.
1: That's right. Kaya talaga napakahalaga po nito yung intentionality. Sapagkat hindi yun nangyayari na lang. Hindi po. Hindi yun ang papangyayarihin mo. Ayun.
2: Yun.
1: Ano ba kaibahan no? Nung pabay, antayin mo mangyari at saka papangyarihin mo.
2: Gamitin na lang natin yung idea tungkol sa ano ba ito, action o reaction?
1: Ayun.
2: Pagka-reaction kasi may nangyari na, may action na bago tayo aakto doon sa nangyari na. Pero yung idea ng action, papangyayarihin, gagawin. Oo. Kasi may pagkakataon ko, Jonel, we are just simply reactive doon sa nangyayari na. Oo. Kung maganda yan, salamat naman. Pero may pagkakataon na pati na sa hindi maganda, tsaka lang tayo magsasalita, tsaka lang tayo kikilos, ay baka mahuli na ang lahat, ika nga.
1: Yun, that's right. Nako, napakaganda. Baka meron lang, kajojoin lang sa atin. Pakireview nyo nga po ng mabilis yung una, pangalawa, at pangatlo.
2: Yung una po, sabi niya, loving leadership starts with submission to Christ. Pinakaintindihan
1: Yeah.
2: natin mabuti yon kanina, Kuya Jonel, no? Ikalawa, cultivate a practicable emotional space. Asahan po natin na paano ba tayo magre-react doon sa mga sinasabi, ginagawa ng ating mga anak. So, ano ang inaasahan nila mula sa atin? At yung ikatlo po naman, be present and intentional.
1: Yun. Ang isang kalaban natin dyan sa pangatlo, yung cellphone.
2: Ayan.
1: E minsan, kausap mo, pero yung cellphone mo na halapag, tingin ka ng tingin.
2: Oh.
1: Tingin ka ng tingin. Alam mo, isang maganda yung kausap mo yung anak mo. Yung cellphone mo, edi kung hindi mo pwedeng ialis, ako tinataob ko ba?
2: Aha.
1: Tinataob ko. Tapos, pag tumulog, tuk, tuk, tuk, tuk.
2: Ayan, ayan.
1: Eh, hindi ko muna binubuksan.
2: Oo.
1: Eh ngayon, kung importante, tatawag yan, di ba?
2: Yes.
1: Eh kapag ka ganun, abay, meron kang kausap eh. Para lang yung good customer service.
2: Oo, tama.
1: Meron kang kausap mo, tapos biglang tatawag, may tatawag sa telepono, sabi, ah, dahil lang po, meron pong customer. Eh, teka, ako customer, narito ako. Tapusin mo ako, di ba? Parang ganun, nabang, di ba? Kaya parang, ganun din sa, ano, kumisam, physically present ka, pero hindi ka naman talaga present. Ang laan, ang linaw, ang linaw, ang linaw.
2: Yes.
1: Present ka, pero absent ka. Ang linaw, no, malinaw yun.
2: Talagang,
1: so,
2: hindi na kailangan paliwanag pa eh, no?
1: Ay, kung meron naman talagang kailangan mo talagang iatinan, sabi mo, sandali lang anak ha. Sandali lang, pabigyan ko na ito ng mabilis na response. O yun. Ay, pagkakausap mo, hello? Sino to? Sige, okay. Ay, sandali lang ha. Babalikan kita. Meron lang akong mahalagang kausap. Nako.
2: Yun.
1: Marinig ng anak mo yun. Mahalaga
2: Iba.
1: Pala ako.
2: Iba ang dating nun,
1: haba? Oo, diba? So, hindi naman tayo legalistic na walang cellphone, walang ano, di naman. Kaya lang talaga, yung messaging baga, Kuya Willie.
2: Right, right.
1: Yung messaging.
2: Ano ba yung, pinapadama mo? Ano ba yung pinapahiwatig mo sa likod ng...
1: Yung...
2: Oo.
1: Na pinaparating mo, na present ako dito.
2: Yes.
1: Hindi lang physically, kundi pati mentally. Ayan, talaga.
2: Alam mo ko, Jonel, napangahawakan ko pa rin hanggang ngayon. Tawagin mo na akong nagkakaedad na. Pero ang totoo, sineseryoso ko pa rin yung pagka magkausap tayo, mata sa mata, tinginan tayo.
1: Yes.
2: Huwag yung nagsasalita ako, lalo na't ika nga tungkol sa maselan o seryosong bagay, linga ako dito, linga ako doon.
1: Yes.
2: Kung sa diretsang salita, nababastusan ako pagka ganun.
1: That's right, that's right.
2: Oo.
1: Kung minsan naman at yung kausap mo ay unaware, di pwede mong paalaala. Mukhang nakakatatlong tingin ka na sa cellphone mo. May naantay ka bang mahalagang tawag? O yun, pwede yun. Huwag yung cellphone ka na cellphone. Tayo magkausap. Huwag naman mabigat agad eh.
2: Hinay-hinay.
1: Ano
2: relax.
1: Muna, awareness program muna. Ay, namalala niya. Yung nga pa, sorry po. O, di yun, di ba? Kaya, hindi lang yan sa, hindi kita tatawagin nagkakaedad na.
2: Yan.
1: Pwede pa siguro tumatanda. Ayan. Pwede. Yung nagkakaedad. alam mo, yung pagtanda ay sa ano lang yan, sa isip lang yan. Kaya kailangan talagang lagi
2: parang,
1: renewed strength. Diba?
2: Parang sa pagsasalita mo, parang nagkakaedad ka na rin. Ha?
1: Oo nga, tama. Ganun na nga. At tumatanda na rin. So, at yan ay walang kinalaman yan sa nagkakaedad. Yan ay basic courtesy.
2: Yun.
1: Kung meron kang kausap, importante
2: Oh.
1: yan. At kahapon eh, may tumatawag sa akin. Eh, may
2: Oh,
1: kausap ako.
2: oh.
1: Eh, hindi ko naman kilala. O, hindi ko
2: Oh.
1: muna sinagot kasi may kausap ako eh. Gano'n. Di ba? Eh, nung pagkaraan, yung pala, alam mo kung sino?
2: Oh, sino?
1: Yung misis ko pala,
2: Ala, ala, ala, ala.
1: nakikigamit ng cellphone ng sales lady. Pinanag-text, si Tess ito, sagutin mo. Ayun, nako po. Eh, sorry ka na lang kasi walang wala yung po.
2: Pero
1: Kaya ganun.
2: courteously nagpakilala naman siya kahit na ibang cellphone
1: Yes.
2: ang gamit niya. Oo.
1: Kaya tumugon na ako.
2: Ang
1: Tumugon na
2: saya.
1: ako.
2: Ang saya ng
1: Nang
2: buhay, ano?
1: tumugon ako, wala na siya doon sa sales lady. Sabi ng sales lady, pumunta na po doon sa sinabi niyong lugar.
2: Ayun.
1: Naalala niya. Ayun, ayun. So siya nakalimot.
2: Ate Tessa.
1: Ayun, patampo-tampo pa nung dumating eh. Mabuti kausap ko yung aking balay.
2: Ayun.
1: Eh, hindi siya magtuluyang magtampo. At anyway, so yan po mga kaibigan, napakahalaga na talagang yung be present. Be
2: Opo.
1: present. At kung sakali man yung kausap mo parang hindi present, huwag ka agad magalit. You call the attention. Baka gusto mo munang kausapin siya. At ano, o meron kaya tayong inaantay na tawag, tanihin mo muna saka kumukubalikan. Ganoon.
2: Pwede bang luwig,
1: Ganoon.
2: pwede ba Kuya Jonel, luwigin pa natin ng konti itong
1: Sige
2: ating
1: po.
2: linya na to at gusto kong magpa-counsel sa iyo.
1: Ano po
2: Kasi
1: yun?
2: po
1: Hello? Parang heartline.
2: kasi Kuya Jonel, minsan-minsan nagtatanong ako sa isip ko, ano ba ako ba'y talagang nagkakaedad na nga na todo? Kaya meron akong napapansin ng mga gawi, ugali na parang palibhasa ay una, hindi nakalakhan. Pangalawa ay parang nakintal mabuti sa aking kamalayan yung bagay na yan eh. Halimbawa, noong bago-bago pa lang yung nakakakita tayo ng nakasombrero sa loob ng bahay, nakasombrero sa hapagkainan, nakasombrero sa simbahan, parang asiwa sa aking tingin, no? Hindi ko naman madiretso na palahan ano. Minsan ko lang naranasan na talagang hindi ko natis ko yung aking sarili na nilapitan ko sa kabataan. Text ng text habang nasa pananambahan. Talagang pinigilan ko. So, yung bang mga ganun, ano bang maipapayo nyo sa akin, Kuya Junel?
1: Eh, napakahalaga po yung information campaign na sa pulpito. Halimbawa, ako pag Sunday, sinasabi ko na sa panalangin ko rin na ituon mo ang aming isip at puso sa salita ninyo. Ang mga magpapapap sa aming cellphone ay hindi muna namin papansinin.
2: Yun.
1: Yan. Mula doon, o, di yung mga marshal, pwede na ngayong kumuha ng atensyon. Dahil merong pangkalahatang information na kapatid, huwag mo na po tayo mag-cellphone. Ayan, di ba? Isa pa dyan, pwede mong i-empower, sabihin mo sa harapan. Kaya salamat po at tayo po ngayon makakapakinig sa salita ng Panginoon kung sakali po na meron kayong katabi na nagse-cellphone at nagpe-Facebook at TikTok, pwede po bang paalalahanan ninyo? O di ganun. Ay di yung nagse-cellphone, ano na yun? Eh di yung mga nanay na saway na saway, lalo na empowered. At sasabihin naman ng anak, hindi lang dahil si nanay mas sumit, sinabi ni pastor eh. Ayan, ganun. At ito, sabihin, bilang paggalang sa salita ng Diyos. At ganun din sa amin, Diyos. May mga ganun din. Eh. Kaya sabi ng mga marshal, eh bakit ito ganun? Nakikita po namin may ano. Hindi gawin natin eh ganito. Ayan. Kaya sinusubukan natin i-implement. Pero sa bandang huli, talagang yung ano yan, yung pagkilala natin na talagang medyo extra challenge ngayon. Kaya babalik tayo sa bahay. Kaya sa bahay, maganda ang mga magulang magpapaalala na, o, anak ha, may cellphone kayo, pero pagdating sa church, worship service, itatabi muna natin at wala munang magbibigay ng attention. Eh, paano po ang cellphone, Bible ko na sa cellphone? Di ba? Eh, conservative na sabi niya, huwag tayong gumamit ng Bible sa cellphone. Ako naman hindi. Pwede. Pero dapat yung Word of God na pinag-aaralan, doon lang tayo. We are already announcing that we will call attention of each other pagka tayo ay gumagamit ng gadget ng hindi ayon sa pinag-uusapang salita ng
2: Ayun.
1: Panginoon. So yun po. Kaya hindi naman po yung pagtanda. Ngunit siyempre, ang kung yan ay kumbagay stricto agad nasasawayin,
2: Oo nga eh.
1: eh walang pagkahanda doon sa mga kabataan. Yun po yung pagtanda. Kumbaga. Eh, kasi nung panahon natin, walang ganun eh. Eh ngayon may challenge na sila. Kaya kailangan ng konting preparation ika nga. Kaya yan po ang ating mungkahi. Kaya,
2: yun.
1: Saklaw, susunod po natin. Saklaw pa na po.
2: Saklaw po yan ng intentionality na ano.
1: Yes. Yan po ang ating payo sa ating caller. Susunod po nating caller
2: Salamat
1: dito sa
2: po.
1: Heartline. Hello. yan ang old days namin ng Puyo Willis sa Heartline. Nung kami bata-bata pa, kaya namin magpuyat. Kaya umaabot tayo alas 12 ba?
2: Tama.
1: Sa Heartline, di ba? At nagbabiyahe pa tayo. Kaya talagang sasabihin ni Carmen ni Kuya, meron po tayong tawag. Sabi, hello. Di ba? Ganun tayo. At naalala ko si Kuya Abdul. Ang mga bloopers natin, di ba? Sabi ganun eh, Kuya Abdul, oras na po para tayo magwakas. Manalangin na po kayo ng closing prayer. Sabi ni Kuya Abdul, hello. Napa-hello pa siya. Kasi ilan sunod-sunod yung hello, hello, hello sa mga counseling. Eh. And the closing prayer na, kayo na po manalangin. Hello. Hello. Ay, kasi sabi ni Kuya William, magpapapayo siya eh. Kaya naalala namin ng good old days ng ating Heartline. Pero ngayon marami na tayong iba't ibang partner sa Heartline. And
2: tama
1: we
2: po,
1: thank
2: tama
1: God.
2: Po.
1: At marami tayong kaagapay na iba't ibang ministry. Paborito ko dyan yung ano, yung sila Benji Cruz. Yung panahon ng paghilom. Ayan, napakagaling na ministry yan. Hindi ko lang alam kung anong gabi sila naka-schedule. Kasi hindi ako naiimbitahan eh. Hindi, ako ang minsan hindi available. So anyway, so meron pa po ba tayong dadagdag, Kuya Willie?
2: Oye, isa pa. Meron pang isa rito, Kuya Junel, na ano, sabi niya, lead with grace, not perfection.
1: Yun.
2: Grace
1: ba? Magandang
2: and
1: preparation
2: at perfection.
1: Yan. Yes.
2: Di ba? Tinawag ang mga magulang, tatay, nanay, sa panguna sa tahanan. Pero sabi, lead with grace, not perfection. Eh, pagka po perfection, sino ba perfecto in the first place sa atin? Tatay ba? Wala naman tatay na perfecto. Kalawa, yung idea po, alalahanin po natin. Kaya pag tinignan natin kabuuan, yung galaw ng mundo natin kinalalagyan, eh, we are living in a broken world.
1: Yes.
2: Wala tayong asahan na perfecto dito sa mundo. Pero darating po ang panahon, ayusin po ng Panginoon itong kanyang nilikha, pero tayo po ay merong nakalaan na lugar sa kanyang piling sa walang hanggan. At nako, ma-imagine po natin, napaka-sarap, napaka-mapayapa, napaka-sagana na buhay sa piling ng ating Panginoon. So, biyaya yon, Kuya Junel. We don't deserve that. Pero
1: Amen.
2: Dahil sa pagkamakasalanan natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, sinugo ba ng Ama ang kanyang bugtong anak para maging tagapagligtas natin? That's why pwede pong mabawi, ma-redeem yung creation and everything na sinira po ng kasalanan, ng kasamaan. Dahil po
1: yes.
2: sa biyaya ng Panginoon. At ang perfection ay susunod po, but not sa magmumula sa atin, kundi sa ating Panginoon Diyos.
1: Amen, amen. Yan yung yan ay laban panlaban niya sa legalism. Yung pagiging legalistic pala, 'di ba? In creating culture sa pamilya, atmosphere, environment. Hindi pwedeng ano, legalistic. Kasi nga hindi mape-perfect agad eh. Dahan-dahan before you know it, you're able to create that environment. Ayun. Kaya hindi pwedeng pag nagkamali, ay sita. Pag nagkamali ay pagalit, pag nagkamali ay sermon, hindi pwede. Talagang yung idea of shepherding, you can
2: Yon.
1: only do that if you live in grace. Kaya ikaw ay magiging gracious sa iyong anak, gracious sa iyong asawa, gracious sa sarili mo. Dahil kung minsan malupit ka sa sarili mo, di ba? Oh, hindi ko nagagawa. Bakit ko pa itutuloy ito? Huwag na nga natin ituloy, hindi ko magawa eh. Eh ba, hindi. Kailangan na kung hindi mo nagawa ang isang bagay, hindi mo nagawa isang bagay, pero hindi totoo hindi mo na kayang gawin yan.
2: Oh.
1: Diba? Maging mabait ka sa sarili mo. After all, the Lord Jesus took upon himself all condemnation. So stop condemning yourself.
2: Oh,
1: and
2: tama.
1: Stop condemning yourself. You can pursue your journey to Christ-likeness. Kasama po ito. Ayan. Kasama yung bagay na yan. Kaya alam mo, Kuya Willie, ako, mga kaibigan, mga kagapay, eh kung meron akong talagang noong pa, naka-short pa lang ako, ay nakikinig na ako sa DCS.
2: Ayan, ayan, ayan, ayan.
1: Talagang blessed na blessed ako sa napaka-gracious na tagapayo. Yung Kuya Willie Basilio na yan.
2: Sino yun? Kilala ko rin ba yun?
1: Baka hindi na. Baka anong araw yun, sikat na sikat yun.
2: Matanda na kasi yun.
1: Pero magaling pa yun. Kahit matanda na, hindi nagbabago sharpness ng mind. At saka talagang napakabait. Napakabait
2: parang,
1: talaga.
2: Parang si Kuya Junel lang yun.
1: Mutual admiration club pala. So, yun ba, yung mga, kasi siyempre kapag mahagaya ng Kuya Willy na, batikan na. Kumbaga sa amin dati, nagtahid na.
2: Naka
1: sa
2: po.
1: Pagmiministeryo at pagpapayo. May ramdam mo'y superiority. Pero si Kuya Willie po, naku, talagang napaka-gracious man. Talagang I'm honored na makapartner siya dito sa Family Matters ng 702DCAS. Praise the Lord. Salamat
2: Equally
1: po
2: true.
1: Sa inyong buhay, Kuya Willie. At dalangin ko ay ngayon kayo na matanda na,
2: Lara.
1: Sana'y ihawa ninyo ang iba. At ma-impart ninyo sa amin yung ganyang gracious spirit na yan. Kaya talagang, kasi yan ang challenge sa mga matatandang pastor eh. Paano mag-transition to mentoring and influencing. Ayan. Para sanay tayo na tayo gumagawa. Eh ngayon, hindi na. I-mentor, i-influence na lang. Kaya yung mga mas batang pastor sa mga natutunan na hindi kayang makita sa libro. Ayan. Isa po yan, yung binanggit ng Kuya Willie. Pakibasa nga uli, yung pang-apat na yan.
2: Yung sabi niya, lead with grace, not perfection.
1: Yun. Live with grace, not perfection. Diba? Kaya kapag ka kasi hindi mo na-embrace ito, kapatid, ay nako, pati sa sarili mo magiging malupit ka. Maniwala ka.
2: Tama, tama.
1: Kaya talagang learn to live in God's grace. Kaya talagang napakahalaga. O si Karen Damiano na may nag-pop up dito, nag-text. Na great tandem daw yung ating tandem. Parang una kong base, parang great ano. Parang yung tandem, kala ko tungkol sa pag-edad yun.
2: Ay, baka nga ganun. Ay, hindi.
1: Salamat,
2: malinaw naman. Malinaw naman ko yun sabi niya, great tandem, hindi great thunders.
1: Oo, parang kala ko thunders eh.
2: Thunders, matanda.
1: Ayan, ako eh, napaka-ganda na talagang ito ay ating isa puso. Ayan, ayan. Thunders daw yung matanda, sabi niya. Yun nga eh, kaya buti hindi thunders nilagay mo. Ayan eh, yung iba hindi natin nakikita yung message at wala tayo natin gadget. But anyway, sa inyo po mga may katanungan, sa mga counseling question, ay feel free to text it to us. Don't worry, our staff will take note of those at ipagsasama-samahin po yun. At maglalaan tayo ng araw na kung saan doon natin tatalakayin ang inyong mga counseling questions po dito sa Monday edition ng Family Matters. Kaya Winnie, meron po ba kayong dalagdag?
2: Eh, banggitin na lang natin shortly yung pinakahuli dito sa tala natin. Sabi, strength through community and mentorship. yung kahalagahan baga ng pagsasama-sama, Koy komunidad, eh doon tayo hango ng lakas. Hindi po natin kayang mag-isa ang mga ikangay, lalo na sa tulong po ng ating mga partners sa pamilya, no? Una na po dyan, halimbawa ito, 702 DCS, kailangan po natin ng kapartner kasi it takes a community para po magalak ito.
1: Yes.
2: At saka yung sabi nga natin, mentorship, handa po ba naman tayong magpaturo, no? At sabi natin, hanggang nabubuhay tayo rito, kailangan meron tayong natututuhan. At yung natututuhan natin, may papasa po natin sa iba. At hindi po sasapat, mga kagapay, lecture dito, lecture doon, kundi makita yan sa ating estilo ng pamumuhay.
1: Amen. Sa tinura mo na yan, parang randang ko, parang patapos na tayo. Bakit anong oras na ba?
2: Aba, eh, ano na, 9 minutes before 11.
1: Aba, kaya pala naman, pa-paid away na yung pasok ng kapartner natin. Ano? Edi, Kuya Willy, pagka ganyan, eh, kailangan na natin, yun na ba ang yung takeaway?
2: Eh, siyempre, pwede na po yon at tungo tayo doon sa panalangin natin. No?
1: Yes.
2: Hello?
1: Pwede na ba yun? Hello, Lord. Nako,
2: eh, ko si
1: marami
2: Kuya
1: kami mga bloopers sa Heartline. At sa mga hindi nakakalam, nung araw po dito sa DCS, ay meron po tayong Heartline sa gabi, 2 hours, tapos merong Heartline sa umaga. Eventually po, ay yung umaga, ginawang Family Matters, at nagtuloy yung Heartline. At recently, ngayon nga po, yung Heartline natin, may iba't iba tayong partners. At dito rin sa Family Matters, nagkaroon rin tayo ng iba't ibang partners po. Nagpapasalamat tayo sapagkat dumadami na ang kaagapay dito sa DZAS. Kaya po, wawakasan tayo ng Kuya Willy sa closing prayer.
2: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Magandang umaga po sa inyo, aming Ama. Maraming salamat sa malayang oras sa kalupunin ninyo. Mayroong mga pagtalakay ng mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kapakanan ng tahanan. At ngayon nga po, sa tulong po ng mga staff natin sa 702DCS, meron po silang nilalang oras na maghanap at mag-research sa mga paksain na tinatalakay. Salamat po, Ama. At ito'y malaking tulong po para sa kapakanan nga po ng pamilya. Una po sa lahat, Ama, nagpapasalamat namin. Kayo pa rin po ang Diyos ng nagbuo at nagtataguyod at magtataguyod pa sa bukas ng bawat sambahayan ay tinatayo po ninyo sa mundong ito. At kahit na ano pa man po ang kakaharapin namin sa magsalimot na buhay sa mundong ito, nandun po ang katiyakan namin na kasakasama po namin kayo. Hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinababayaan.
1: Amen.
2: At mayamang-mayaman sa katotohanan ng iyong mga salita, relevant, Panginoon, hindi na po namin kailangan pag sumikapang pang mabuti na ito'y maging relevant, kundi by itself, the word of God is already
1: Amen.
2: relevant, O Lord. At napapanahon, at kailangan po intentionally sa aming bahagi, eh talagang ipamuhay po namin. At to
1: yes.
2: ay makita po ng aming mga anak na ginagawa po namin sa dya, kusa, ay maganda po ang ibubunga nito. At syempre, hindi lang po sa pamilya mismo, kundi sa lipunan, ginagalawan sa buong mundo. Salamat po sa katotohanan ito, malayang pinapahayag po sa pamagitan po ng Radyo TV ng 702DCS. Purihin po kayo, Ama, at inaasahan po namin until all have heard, Panginoon Diyos, maging
1: Amen.
2: Po sa paghahayag po ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo.
1: Yes.
2: Salamat po, hanggang sa susunod, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Praise God. Kaya Willing, sino po mga nakagapay po natin at nakasama po bukod sa ating mga kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Side? Sino po mga nakagapay natin?
2: Ay, siyempre, kasama po natin yung tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Abside Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, birthday po niya noong nakarang linggo.
1: Oh, happy birthday!
2: Technicians, RTV team, siyempre, yung broadcast engineers natin, nabanggit nga ng Kuya Junel, doon sa transmitter site sa Bukawi.
1: Amen! At siyempre pa, patuloy natin inaanyayahan sa Sabado po, ay meron po tayong NDC Clinic dito po sa Marilao, sabi ng SM Marilao, para po sa ating pong creating a culture of discipleship. Kami po ang inyong mga nakasama dito sa Family Matters, Jonel Milan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Alam mo ba na taong 1995, nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Isang magandang araw ng Lunes, kaagapay. Welcome po sa huling Lunes ng June dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. Magandang umaga sa iyo, kaagapay. Kumusta ka? Sana ay maayos at na nanatiling up and about, masigla ang iyong araw ng Lunes. Dito po yan sa programang ang laging hamon ay pag-asenso, sa pagnenegosyo man yan o sa napili mong profession. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin sa control, Reggie Villena. Nangyari sa atin. Magandang araw, kaagapay. And aba, ang dami ng mga naka-check-in natin na mga kaagapay. Good morning po sa inyo. And oras na para tayo ay magkaroon ng progressive na pag-iisip. Ayan, at syempre salamat sa Panginoon sa nagdaang weekend. At salamat din sa Panginoon sa nagdaang retreat ng FEBC. Ang tawag po namin ay recharge. Ito po yung mga araw kung saan kami ay magsasama-sama, magpapasalamat sa Panginoon at sabay-sabay na mamamahinga sa kanyang kalakasan. Ayan, magandang araw din kay Ate Rosa Linda Manzano. Good morning, ate. Lunch check niya, ginisang patola, miswa, galunggong at saging na lakatan. Napakasarap ng kanyang pagkain. Ginisang patola na miswa. Noong araw, hindi ako kumakain yan eh. Pero natutunan ko ng paano kumain ng miswa. Si Reggie Villena, paborito niya yata yan eh. No?
1: Apo!
0: Ah, oh, diba? Paborito niya yung pagkain na yung ginisang patola na may miswa. Kahapon sa simbahan, ang aming ulam, ang tanghalian namin ay galunggong at munggo. Pagkasarap-sarap naman yan. At Jing Hoson. Good morning, Jing. Sister Jing, happy Monday. From Barangay Saog, Marilao. Magandang araw. Shout out, Ronald Jing, Casey, CK, Caleb Hoson. At sa buong Hoson family, magandang araw po sa inyo. And then, shout out din daw sa Sam's Clinic, Marilao. Kay Doktora Cora Lazo at Dr. Ed Lazo. Doktora Leonie De Leon, Doktora Edith, and Ate Dory. Ayan, mga pa-shoutout ni Sister Jing. Ikaw, kaagapay, sino ang iyong nais na i-shoutout ngayong araw ng Lunes dito sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lunes hanggang Biyernes po tayo na bumababad sa usapang pag-asenso, usapang pag-nenegosyo, kasi alam niyo po, manahon na para tayo ay magkaroon ng growth mindset bilang mga Pilipino. At sa tinagal-tagal at hinabahaba na ng panahon na nag-e-ere ang programang ito, for sure marami na po ang natulungan, for sure marami na po ang mga na-inspire na magnegosyo sa ating lupang hinirang. Kasama dyan si Efren Bolgado Jr. Good morning po, watching sa apps while cooking. Siyempre, ang kanyang laging niluluto, sauce ng fishball. Ayan, at bibili na lang daw ng ulam para tipid. Oo nga, no? Kapag bumili ka na lang ng ulam, lalo na kung wala ka namang kasama sa bahay, ay minsan mas matipid na bibili ka na lang sa karinderya, sa paborito mong karinderya. At good morning din sa ating mga kaagapay na nanonood sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng Facebook page, sa 702DZAS, FEBC Radio TV, radio app. Maganda rin po na makapakinig kayo dyan. At kung saan mang kayong bansa, aba, ay napapakinggan rin ninyo ang radio app. Malakas na malakas tayo dyan sa Hong Kong. Ganyan din sa Vietnam at sa Thailand. Ayan, napapakinggan po tayo sa mga karatig lugar sa Asia at paramdam po yung mga nakikinig sa iba't ibang bansa gaya ng sa area ng Europe. Na-access niyo po ba kami? Sana po ay magparamdam kayo and let us know kung na maaasahan ang ating 702DZ AS Radio app. Gusto rin namin makarinig mula po sa inyo ng inyong mga feedback. Ayan. And happy birthday daw kay Loretta, sabi ni Jing Hoson at si Flora Velasco. Good morning po. Ang lunch ay sinigang na bangus. And dessert ay bilo-bilo. Oh, diba? Sarap naman ang pagkain na yan. At talking about kainan at celebration, ayan, tayo bumati sa ating mga birthday celebrator.

0: kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
4: DXKI Balita!
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Dengue monitoring sa South Cotabato, pinaiigting. Pinaiigting ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ang pagbabantay at mga hakbang laban sa dengue kasabay ng patuloy na monitoring sa iba't ibang komunidad lalo na sa mga paaralan. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., mahalagang mapanatiling alerto ang mga lokal na pamahalaan, paaralan at mga mamamayan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Binigyang diin ng gobernador ang mahigpit na pagpapatupad ng 4S strategy ng Department of Health laban sa dengue. Kabilang dito ang search and destroy o paghahanap at pagsira ng mga pinamumugaran ng lamok, self-protection measures o pagsusuot ng proteksyon laban sa kagat ng lamok, seek early consultation o agarang pagpapatingin sa doktor kapag may sintomas at support fogging sa mga lugar na may kumpirmadong pagtaas ng kaso. Patuloy ring nagsasagawa ng monitoring ang mga health authorities, partikular sa mga paaralan, upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at agad na matugunan ang anumang posibleng pagtaas ng kaso. Hinikayat naman ang publiko na makiisa sa paglilinis ng kanilang kapaligiran at alisin ang mga nakaimbak na tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang sama-samang pagkilos ng komunidad ang susi upang mapigilan ang pagkalat ng dengue at maprotektahan ang kalusugan ng bawat South Cotabateño. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

12:31 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mabagpalang araw po ng Lunes, huling Lunes sa buwan ng Hunyo. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness at ang faithfulness ni Lord. Gaya ng awitin kanina na ating napakinggan mula po kay Forrest Frank, Your Ways Better. Indeed, no? Thank you, Lord, dahil yung ways ni Lord ay better talaga sa atin. And His ways are always higher, lighter, and better. Kaya, saan ka pa? Doon tayo magtitiwala sa Kanya. We're so grateful sa lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Marami man po mga challenges na ating na-experience from the past few days or weeks, no? Pero praise God sa Kanyang sustaining grace. Ako personally, gaya nangyari last Friday, salamat kay Mi Good Dave. Ang pakyaw niya gid ba from pagdayok kag tubtub sa ano, pagpamalandong kay. Well, ako ng Friday. Salamat kay Lord sa strength and sa Kanyang sustaining grace na naarang-arangan naman karon. Medyo naarang-arangan. So, thank you, Lord. And now, bagong work week naman ang ating kakaharapin. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ang ating weekend? Oo, sobrang lakas ng ulan kagabi, no? Ngayon parang palagi nang umuulan. So, sa bawat isa, palagi pong mag-ingat tayo. Mag-ingat-ingat, mainit ang panahon, and then biglang uulan. Pero praise God dahil andyan ang Kanyang protection and sabi ko nga kanina, ang Kanyang biyaya ay sapat sa atin. Ikaw ba ay merong praise report, kaibigan? Kamusta ang iyong buong buwan ng Hunyo? I-share mo naman dito kung kamusta ang quarter. Matapos na yung second quarter? Tama ba? Oo, second quarter. Apat na quarter lang ba sa buong year? Hey, Good Dave. Hindi lang din yung Hey, Good Dave. Parang oo. Yeah, natapos na yung first and second quarter. Kumusta naman yung goal natin? Na-achieve na ba sa mga goal natin? So, I hope, no? Meron? Meron na ba, Mi Good Dave? Yan, no? Praise God. So, kung meron po kayong mga praise report dyan, gustong batiin, gustong i-shout out, or meron kayong song request, taba, pwedeng-pwede nyo pong i-share, e-text, i-PM sa ating text line number dito, 0963180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share, kaibigan, ang ating FB page para marami po ang makakaalam at makaka-like and share pa rin. Makaka-share din ng ating FB page. 12:36 ang ating oras. Ikaw ba ay overcomer, kaibigan? Praise God. Dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin,
tayo po ay naging overcomer. Hindi dahil sa ating lakas, but dahil po sa kalakasan ng ating Diyos. Mula po kay Mandisa, ito po ang awiting Overcomer.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Yes, it feels good to be loved by our Heavenly Father. Because His love is like the sunlight that shines in our face every day. Ang awitin ni Toby Mac, Lord, It Feels Good. At yung awitin din ni Feel We Come, So So Good. And He Still Does Miracles by Hawk Nelson. At Overcomer by Mandisa. Since ang ating category today ay Christian Contemporary Music. Ito yung mga niline up natin na awitin. Hello kay Nanay Aida Milian dira sa may Palavilla. Kag-hello man sa Sedenyo Family, Pututan Family, Duenyo Family. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin dira sa may Palavilla. And hello man sa Barrio 5, sa Mamoso Family, Bilianes Family, sa Arieta and Tanghian Family, and sa imo man dira, Lula Eddie Lopez. Shout out sa imo la. Kamusta? Kapit na lang ang birthday ni Lula Eddie. Today, sino ba ang may birthday subong? Birthday ni Cecil? Yan. Happy, happy birthday. Gali sa tanan yung mga nag-birthday subong. June 29. Yan. Shout out sa tanan yung mga nag-birthday. Kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate man sang ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Dito sa aking FB, gusto ko pong i-shout out ng happy, happy birthday si Cecil Libahan, si Ma'am Sheila Isitan, and sa imo, Sir Jupiter Alferez Gotong, tag kay Ma'am Avi Maliare. And kay Sir JC Carpio, and also kay dating Congressman Peter Miguel. And happy birthday kay Sir Peter Miguel. And belated happy birthday kahapon kay Sir Ricky Narce and kay Sir Ayan Sumugat. At sino pa ba yung mga mag-asawa naman na nagsi-celebrate ng kanilang wedding anniversary? And happy wedding anniversary po. And hello po pala sa mama ni Ate Del, si Ate Delia Tomas, pero man nagapamati. Kaga sa mga abiyan gali natin, no, please include sa inyong prayer ang bata ni Ate G. Osho, subong sa hospital. So, include natin sa pagpangamuyo sa atin yung mga prayer partners. And sa tanan pa nga mga tagpalamati natin, hello mandera sa may namnama kay Ate Daisy Concepcion Mogote. And also kay Nanay Lita, kay Mami Aida Dilliomes, kay Pastor Lidia Valdez. Dira man sa may rotonda, hello lang dira sa kay Ate Gina and Kuya Florencio Nawal sa Horka Family. tanan pa nga mga present Cebu. Hindi ko gid pirmi maisa-isa tanan kasi no mga nagapamati pero madamo gid nga salamat. And hello kay Ate Sharon Valdez and Kiroy Valdez. Pag ma-remember ko ang Sharon, remember ko na lang din si Ate Sharon Lial. Dira naman sa may San Felipe. Kay Ma'am Wilma sa San Felipe, managapamati. Hello, Ma'am We. Kay Lulo Sixto Rando and Lola Corazon Rando. Dalawang minuto bago po alauna ng hapon. Sige, bago ko po i-play yung ating i-feature na kanta ngayong araw, gusto ko pong i-remind kayo sa pagsimula ng linggong ito sa aking life verse din. No? Mula sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Actually, hindi lang din kayo yung mare-remind dito. Pati din ako, no? Gusto ko ding i-remind ang self ko sa verse na ito. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ito po yung sinasabi. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, sa pagsisimula po natin sa linggong ito, I pray na ang salita ng Diyos ay mangusap sa buhay po natin. At magbigay encouragement na lahat ng ating mga schedules, goals, and plans ay

and to you. Putting God first doesn't simply mean giving Him the first few minutes of the day, but sabi nga na i-allow natin si Lord na mag-guide sa atin sa ating decisions, sa ating relationship, sa ating attitude, and even sa ating priorities. When God is first, everything else finds its proper place. So ngayon, kaibigan, ang tanong, ano po ba usually yung kumukuha ng attention mo sa umaga pa lamang? Or sa pasisimula pa lamang ng linggong ito? No? So, pwede nyo pong i-share ang inyong sagot. Sige. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan natin ang awiting ito.

As we begin this week, maybe you are praying and waiting for God to move. Let this next song, no, mag-remind sa atin. Ang kantang, I Will Fear No More. Hindi tayo matakot. Hindi tayo matatakot dahil andyan ang Panginoon kasama po natin. Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya yung magsustrengthen sa atin. So, ito po ang awiting I Will Fear No More. At susundan po ito ng kanta ni Chris Tomlin, Whom Shall I Fear? Wala talaga tayong katatakutan na dahil kasama natin si Lord. No? Who can be against us if God is with us? So, ang aking paanyaya, ang aking encouragement lamang sa bawat isa, patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. God bless you! And ako po ang inyong nakasama dito sa programang Listener's Touch, Mika Jen Robles Librado.

0: 13, talatang 7, ito po ang nasusulat. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ako po si Rufina San Miguel Smith. Narito po ang aking kasaysayang patotoo kung papaano ko nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo, dito lang, sa Tanikalang Lagot.
1: Rufina, bilis!
2: Sandali lang!
1: Malayo pa ang pantalan! Mas ligtas ka kung babalik ka sa papa mo!
2: Hindi! Hindi kita maaaring iwan na ganyan ang kalagayan mo, Lucas! Tignan mo! Sugutan ka! Konting tiis pa, matatakasan na natin si papa! Ayoko, magkalayo tayo, Lucas! Masiga, mamatay ko ito!
1: Sige na! Bumalik ka na sa papa mo!
2: Hindi! Kapag bumalik ako kay papa, ilalayo niya ako sa ilang tuluyan! At yun ang hindi dapat, Lucas!
1: Haanapin kita! Kailangan ko pang mabuhay! Para sa'yo, alam kong hindi ka sasaktan ng papa mo! Dahil mahal ka niya, sa akin siya napupuot! Dahil mas pinili mo ko kaysa sa karangyaan na buhay na ibinigay sa'yo ng papa mo!
2: Sige, pero ipangako mo, pagkagaling ng sugat mo, balikan mo ako, ha?
1: Oo, babalikan kita. Sige na, bumalik ka na, para di na nila ako abulin.
2: Lucas, mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin, ano man ang mangyari, hanapin mo ako.

0: Mga Avelino, ang anak ninyo, si Rufina.
1: Papa! Bakit niyo pinatay si Lucas?
2: Ang tigas ng ulo mo! Hindi ka nakikinig sa akin! Hindi dapat si Lucas!

0: Dito sa Amerika, hindi ka na masusundan ng lalaking yon.
1: Patay na nga yung tao eh. Paano pa ako masusundan nun? Hindi ba? Ikaw pa nga ang bumaril?
0: Oo. Nabaril ko siya. At sa palagay mo ba napapaniwala mo ako? Buhay si Lucas. At natagpuan siya ng mga taong ko ng agaw buhay. Dahil may konsensya naman ako at tapat na taong ko siya. Kaya ako pa mismo ang nagpadala ng doktor para tanggalin ang balang tumama sa kanya. At nang mabalik na ang kanyang lakas, pinakausapan ko siyang kalimutan ka na niya. At tinitigan niya lang ako ng malalim. At iiling-iling. Kaya minabuti ko na ilayo ka.
1: Totoo ba ba? Buhay si Lucas?
0: Kahit papano may konsensya ako. Ikaw lang kasi anak. Ang napakatigas ng ulo. Kung gusto mong patunayan na mahal ka ng taong yon, sige, bumalik ka ng Pilipinas. Pero ang may papayo ko sa iyo, anak, umayos ka muna dito sa Amerika. Kapag may salapi ka na para siya buhayin, balikan mo siya. Hanapin mo siya. Pero, mag-aral ka na muna dito sa Amerika.
1: Isang kasunduan ba yan, Papa?
0: Oo. Isang kasunduan ng isang ama sa anak.

0: Rufina, ikaw na ba yan?
1: Ako nga ito, Manggabo. Ayan pa rin pala ang matandang bahay ni Papa?
0: Iyan pa rin yun. Hindi namin pinakikialaman na baguhin. Bilin ito ng iyong papa. Ang libingan ng iyong mama, nasa likod pa rin ang matandang bahay na ito. Tinamnan ng aking may bahay ang paligid ng mga rosas. Paboritong halaman ng iyong mama.
1: Siya nga pala. Marami akong pasalubong sa inyo galing Amerika. Nasa kotse. Kukunin ko.
0: Tulungan ko na po kayo.

0: Ngayong wala na si Papa, iniwan na niyang lahat sa akin ng kanyang mga naiwang ari-arian dito sa ating lugar. Eh wala naman akong alam sa pagbubukid, kaya nais ko itong maibenta. Ang matitira lang ay ang matandang bahay. Para naman kahit papano ay may bakasyonan ako.
1: Kayo po ang masusunod. Ngayon pa lang ay maghanap na kami ni Luisa ng aming malilipatang bahay. Ang aming paglilingkod ay nasa yumaong dalawang matanda.
0: Manggabo, ang inyong katapatan sa aking mga magulang ay nais ko rin itong tumbasan.
1: Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi naman po namin inaasam na suklian ninyo ito. Dahil ang pagtanaw ng aming mga utang ay sa yumaong mama. Siya ang nagkupkup sa amin at nakiusap na wag daw naming iwanan ng iyong papa.
0: Alam ko naman po yun. Kaya nagpasya ako na dagdagan pa ang mga ipinamana sa inyo ni Papa. Hindi lang yung bahay na kinatitirikan sa paanan ng bundok ang mapapa sa inyo, kundi yung sakahan sa tumana at yung sagingan. Ipinamamana ko na rin yun sa inyo. Nasa lamesa ang kasulatan ng inyong pipirmahan. Pirmado ko na rin yan. Isinasalin ko na sa inyong pangalan.
1: Rufina, maraming salamat. Ang puso mo ay gaya ng puso ng iyong mama.
2: Rufina, iha, salamat ha at inalisan mo ng kalungkutan at pangambang aking si Gabo. Masaya na siya sa kabila ng kanyang mga nagawa sa inyo ni Lucas.
0: Matagal na po yun, Aling Lusing. At saka, wala namang kasalanan dun si Mang Gabo eh. Kundi, si Papang may pakana ng lahat nung paghiwalayin kami ni Lucas. Tauhan lang ang asawa mo ni Papa. Alam mo naman ang kabagsikan ni Papa. Kaya hayun, sunod-sunuran si Mang Gabo.
2: Nais namin suklian ang inyong magandang puso sa aming mag-asawa. Ihatid namin kayo kung saan nakatira si Lucas.
0: Ha? Alam ninyo kung saan nakatira si Lucas?
2: Ngayong wala na ang iyong Papa, wala nang susuway sa amin.
0: Puntahan na natin ngayon. Binuhay pala siya ni Papa.
2: Wala po siya ngayon. Nasa Palawan. Hindi namin alam kung babalik pa siya dito.
0: Nasa Palawan? Pupuntahan ko siya roon. Saan sa Palawan?
1: Rufina, sana magkatagpo kayong muli ni Lucas.
0: Sana nga po, Mang Gabo. Sabi na akong makita siyang muli. After 5 years.
2: Hindi pa rin po nawawala ang kanyang kakisigan. At tila po hindi siya tumatanda. Parang kayo, Ma'am Rufina. Taglay mo ang larawan na kagandahan ng iyong mama.
1: Paalis na po ang barko. Tulungan ko na po kayong iakyat ang inyong mga gamit. Sana po, sa pagbabalik ninyo rito, kasama na si Lucas.

0: Magandang bini-bini. Ako po si Pastor Franco. Ano po may paglilingkod ko sa inyo?
1: Ako po ay buhat pa sa Central Luzon. Ako po si Rufina. May nakapagsabi sa akin na dito raw po, Pastor, naninirahan yung lalaking aking pakay. Kaibigan ko po siyang matalik sa aming probinsya, si Lucas.
0: Ah, maaaring ang iyong tinuto kayo si Pastor Lucas Smith.
1: Po? Si Lucas nga ay, si Lucas Smith. Tanong ang kanyang ama at pinay naman ang kanyang ina.
0: Ah, ikaw si Rufina, ang babaeng nasa larawan. Kapag nakaupo siya dyan sa bangko at kanyang huhugutin ang kanyang pitaka, at ang larawan mo ang walang sawa niyang pagkakatitigan. Ngayon pa lang, nararamdaman ko kung paano siya kasaya kapag nagkita kayong muli. Pero ang aking pinangangamba ay baka ikaw, Rufina, ay pag-aari na ng iba.
1: Niminsan, eh di ko naramdaman na umibig sa iba. Si Lucas lang po nagmamay-ari ng aking puso. Walang sino man ang makakaangkin sa akin, kundi si Lucas lamang po.
0: Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang wagas. Eh sa makalo pa ang kanyang balik dahil isa siya sa misyonero ng aming simbahan na humayo sa Zamboanga. Kung makapaghihintay ka sa kanyang pagdating, maaaring dito ka muna tumuloy. May mga nakalaang mga silid para sa mga bisita ng misyon.
1: Naku, salamat po. Sabik na po kasi ako makita si Lucas.

0: Pastor, napakaganda ng ginawa ng Panginoong Hesus sa aming pagmimisyon.
1: Mas maganda ang naghihintay siya sa mission house. Napakaganda ng ginawa ng Diyos.
0: Talaga, Pastor? Yung visa ko po ba sa Amerika ay dumating na?
1: Hindi pa. Pero may dumating na taga-Amerika.
0: Ha? Taga-Amerika na dumating? Sino po, Pastor Franco?

0: bukas, ang buong paligid ng Mission House ay napuno ng kagalakan. Mga luha ng pagsasaya, mga yakap ng pagmamahalan. Kami na hiniwalay ng pagkakataon, pero pinagtagpo muli ng buong may kapal. Kay Lucas ko natutunan, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay walang hanggan. Magkasama na kaming nagmimisyon hanggang sa taong 1977 nang siya po ay kunin na ng ating Panginoong Hesus sa akin. Nananatili pa rin akong naglilingkod sa ubasan ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ang aking kaaliwan. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Mga awit, 119-105.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Rufina San Miguel Smith ng Amerika. Binigyan buhay ni na
3: Nancy Lizarte,
4: Renz Ortiz,
5: Angelo Gomez,
6: Bobot Sale,
7: Eva Boratalia Gomez,
8: A.G. Gabrillo.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: itugyan ta na. Pagpangduha-duha, malain nga mga balatsyagon, mahigko nga panghuna-huna, mga pulo nga nakasaklaw. Abyan, i-confess ta na sa Ginoo. Kay as long nga ina magalinger sa aton huna-huna kag sa aton tagipusoon kag aton ina nga saguron, matian ta gidini. Magalasay, magabugnaw, kag makasiling ka na sa imo kinabuhi sa ulihi, katalaka magalagad. Nga sa bagay mga utod, nga kung ginpalangga kita sang Diyos sang paghigugma nga way katubtuban, dapat balusan man aton siya sang nagainit-init man nga tagipusoon sa pag-alagad nga wala nagakataka nga aman ang pinakakabangdanan nga persona sang aton paglaom, pagpatawad, kaluwasan, kagsubong man langit. Amo na ginaistorya mo kada adlaw nga amatakaan ka sa iya. Amo na mga utol. Tinungbutsing nga nun sinadi. Kung mag-abot na ining balatsyagon sa aton nga daway nakita gana mga muyo, gakasakitan ang Diyos sine. Isipa bala abyan, Kristohanon, gusto mo masabuan pero may Ginoo sa imo. Gusto mo masakitan pero may Ginoo sa imo. Isa sa mga bagay nga ineglect mo, amuning pangamuyo. Tibuligan kita sang Ginoo sini. Nga makarebound sa coldness kag ma-enjoy nato ng presence sang Ginoo because He loves us and we love Him too with all our hearts. Amen. So bilang aton pagtakop, nahauna, mga muyo ta para ma-supply ang ato need kaya mo na silang sa Ginoo pangayo kamo tagaan ta kamo panuktok pangita abrihan kamo makakita kamo. And number two mga abyan, sikway ta ang mga bagay nga nagabalabag sa aton relasyon sa Diyos ka nag-create sang kabugnaw kag kalasay sa aton tagipusoon sa pagpangamuyo. Sugoy rin subong. Amen. Kag ikaw amigo, kun way mo pagid maagda si Jesus sa imo tagipusoon, pangamuyo ka abyan kagisiling sa aton Ginoong Hesus. Lord, come into my heart. Ginabaton ko ikaw. Ginasikway ko ning akon mga sala kag ginatuohan ko ikaw nga sulo ko manluluwas. Alagaron ko ikaw as long as I live. Bilang expression sa akon pagpasalamat sang paglaom nga way katapusan nga ginhatag mo. Amen. Well, salamat sa Ginoo sining mga tinion sang pagpamalandong. Ining inyo amigo sa kanginan, pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Nagapamati kamo sa Jess Size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayon pala kita diri. Ano pala ginambal diri sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Ang muna yung naghatag sa aton sa akon sang challenge, so, He will make your path straight. So, ininaga implies, as I said earlier, more than guidance, it means God, intentionally, may arap lang ang mga krimen nga, niya gin intention, niya gin ina, hindi na self-defense, intention niya gin planuhan, niya gin ina, ya, gin meditate, ya, premeditated ina, thank you, no, intentionally, nag-remove, nagakuha, sang mga upang, sang mga kulod-kulod sang mga obstacles sa aton dalan, sa aton dalanon. This is what it means by Proverbs chapter 3:5-6. Kaya ano pagid bala diri ang aton nga nasapuan? Ha? Ngaluyag naton ini makuha sa aton kabuhi. He perform all the wonders. Siling sang Ginoo, I have put in your power. In other words, trust in the Lord, yet trust me, because I will be the one to perform all the wonders I have put in your power. Trust me. He will carry with us, He will carry with you the possible reminders. Ano ba na din ang ginambal sa Exodus chapter 4 verse 20? He will commit your worries to me.

Your worries to me. Exodus chapter 4, 19 and 20. Amo na sila naton. Nga ginhambal naton. Do not worry. Do not worry. Do not be afraid. Do not be afraid. Just commit your worries to me. Sila isang Ginoo. Carry with you the possible reminders. Ano ang mga possible reminders sa aton? Ha? Ang Ginoo, higugmaon mo. Ang Ginoo, alagaron mo. Magmatutom ka sa iya. Saligi ang iya pulong. Taga-ition sa ang pagpanimbahon kag pag-alagad sa iya. Ano pala ginambal din sa Exodus 4 verse 21? Ayahan ko kisa, nagaka-compromise kita kag nagaka-complicate ini. But when we do, giving Him our wholehearted trust, we experience and knowing that we have done what is in His heart. Isaiah 32:17. Siling sa Ginoo, unahan nyo lang blako. Seek me first. Seek ye His kingdom. Unahan lang blako. Kay ano ko no? When we do giving Him our wholehearted trust, when we do giving Him our heart, our priority, our faith, our trust, may experience yan naton that and knowing that we have done what is in His heart. You know, kung aton bala i-enumerate ko na no, ang sa tagipusoon sa Ginoo, sa Ginoo, you delight in me. Desire. Ang i-desire naton siya, ihandumon naton siya. Kahit man mga siling sa Exodus 4:24, Lord, I want to be the center of your will. God wants you to be in the center of His will. Kahit amo ini ang demand sa Ginoo for complete obedience. Not only complete commitment, but complete obedience. Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation. Mamangkot ako sa imo. Are you doing your part? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa pag-alagdan? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa iglesia? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa buluhaton sang Diyos? Basi nalipat ikaw utod nga may ara ka after all nga naluwas ikaw because we are saved to serve. Kagkabay pakutani nga amo ini ang aton pangamuyo, Lord. I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation, without clamoring. Wala nagareklamo. Hindi to bala. Tanawon naton hindi nga. Ma-judge ta dayon kadali sa aton maghukom nga Ginoo. Wala naga-cooperar sa aton. But actually, kita abo ang wala naga-cooperar sa iya. Ano ka ang istorya bala nga na-hadlock sa kuno niya na threaten ko, na-hadlock ko sa amo sang ano. Sininya sa amo ini. Kay gali ang iya lang landong. Amo ang nadlokan niya. Siya mismo ang nag-create sang kahadlok sa iya kaugalingon. Mamangkot kita mga kultura na mo ini sa aton kabuhi. So ano abla ang advice ang Ginoo sa aton? For complete obedience, what is the advice of God? Or what we call device for complete obedience? Anong device? Lean not on your own understanding. Kung kisa, ang aton, we have all the reasons, kita na gid sang duha ta ka mata, kita na gid may witness na gid nga ginihimo mo na. So masiling ka, wala actually tani ihatag ko na sa imo sang amo ini, hindi mabalibad ka pa. Yun ang mga kulturan, when talking about reasons, we have always reasons, pero galing ang mga rason naton palpak, ang rason naton negative, ang rason naton hindi amo saluyag nga rason sang Ginoo nga himuon mo. Amo na kita na ginharap-harapan na gid nga ginhaboy mo, hambalon mo lang tungod kay you are emotionally stressed na himo mo ina. Amo man agyapon o galing kay we have so many reasons to justify ourselves. Nga balaan naton sa laman kag kabalo ang Dios, sala na ang ginahimo ni. So, God's device for complete obedience is lean not on your own understanding. We will be fooled, kita ma-fool kung magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop. Hindi kita magsandig sa aton kaugalingon nga paghangop. Making it harder. Asking not just for the difficult, but the impossible kanami. Hindi bla. Duduman nyo to ang pag-cross ang mga Israelinhon sa Red Sea. Nga si Moses nag-lead sa ila. So kung sa mga, sa tawhanon, tala to ka panulok, sa isa ka dagat, hamak mo, kanamo-namo sa inyo, kagkamo ginagukod, ginalagas, the enemies are going after you. And yet, you have no way out. You are in the dead end. Masiling ka, ati. Patay gid kita silitanan. Apang siling sa Ginoo, kung ako nagsiling sa inyo, I will protect you. Kung ako nagsiling sa inyo, I will preserve you. Kung ako nagsiling sa inyo, I will provide for your needs. I will always follow. I will always fulfill my promise. Ano sa si Ginoo? Hindi ko kang mapagpabayaan o kung pagpatumbayaan man. Even though you are in a dead end and your enemies are
are coming for you. Patyon ka mo apang siling sa Ginoo. Kung nagsiling ako, matabok kita sa Jordan, matabok kita sa river, matabok kita because I said so. You know, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Remember this? Ang problema lang sa aton galing, pagtulok naton nga wala na, ati wala na. You know, hindi gali na ang pagtuo amuin na. Wala kita nagatuo nga sa makita ta. Nagtuo kita sa mga imposible nga mga bagay nga mabot sa aton kabuhi. Gintuuhan ta kay ginsaligan ta ang promesa sang Ginoo that He will never leave us nor forsake us. When He said, I will carry you through, He will carry us through. When He said that He will provide your needs, He will provide your needs. Ang muna ginampan sa Bible, according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung isa, makasiling kita nga, Ginoo ako pa, nga subong, nga amo ini. As we, you know, ang pagtanaw nato sang plano sang Ginoo, and as we take on His call, you know, we kung ano ba na sa aton, bala nga, ang aton kung kisa nga tion, come to that moment, mga kauturan, this takes us back to God for the answer. Siling sang Ginoo, in all your ways, acknowledge me. In all your ways, acknowledge Him. You know, as we plan, as we do God's plan and take on His call, kung isa ang aton mga tion, and we often time or sometimes come to the moment, to that moment, sa sining nag-takes us back to God, siling Ginoo, ano ba na ining sabat sa akon mga panalangkutanon? Apang siling sang Ginoo sa Proverbs 3, 5, and 6, in all your ways, acknowledge Him. Yan mga kauturan, kung ato talupang doon, ang declaration, bala? The declaration of God for complete obedience. Kung ikaw, siling sang eagle, you can soar high. Nga ang dapat kita, kung kaisa maglupad nga manubo. Nga ang kinahanglan kita ayahan, magkontento sang mga salin, kag mga scraps sa paligid naton o kung sa palibot naton, siling sang Ginoo, I am the God and I do what is best for you. Kung ano ang sitwasyon naton karon, mga kauturan, kung ang Diyos, kung ang Ginoo nga ginawali naton diri, amo man Ginoo mo, siling sang Ginoo, ay mo unakon ang best para si imo. Kung ano ang sitwasyon mo karon, remember, that is best for you. And God, ang Ginoo, may ara, plano, kag tinutuyo sa imo kabuhi. Not act until your eyes are fixed on the Lord. You will not be able to endure the worst of days. Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 12 verse 2. John chapter 6 verse 68. Nga si Pedro dira nagsiling, Lord, to whom shall we go? Ginood kay sino bala ako makadto. Mga kauturan, we have no way out. Ang mga Israelinhon, dito na sila sa kilid sang baybay, dito na sila sa kilid sang tubig. Kalapad kalayo ang ilalaktan. Diin kami Ginoo makadto, sa isang Ginoo kadto kamo sa akon. Di wala man idalan. All you need to do is to obey. My obligation is to provide you the way. Take God's promise, mga kauturan. Kung isa misling kati, wala na ko kantuan, pigado na gin. Kinanglan ko amo sini, kinanglan ko mag-ayo gid ko, kinanglan ko nga may amount ako nga ginapaabot nga para man sa akon nga ini. Kanto ka sa Ginoo. Hindi ka magsiling, Lord, to whom shall we go? Si Pedro ka ba kaupdanan niya diri nga Ginoo, hindi kami makanto. Si Ginoo, kanto ka mo sa akon eh. Just do my will, follow my will, seek my face. Tistingin ninyo ako. Kag ano ang promesa sang Ginoo sa aton kabuhi? Because I am who I am, I will do what is best for you. Na-discoverhan mo na bala ini abiyan. Otod. Na-discoverhan mo na bala ini amo ni ang promise sang Ginoo. Sige sang Ginoo, I am who I am and I will do what is best for you. Do you realize

sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ang ano po ba? Ano po ba ang bird flu? No? Ikuwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakalubha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihan palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stop over sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyeyelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam nyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po, sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito

sila titigil, kakain sila dito, dito sila dudumi, okay? Naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay? At yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman of the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga layer laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangang matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay, ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko pong sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay, may mga naririnig po kayong mga strain, babagkitin ko dito kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit.
Okay? Katulad ng H5N.

Online, ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestest sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay, yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala. Basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah. Since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ha. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo
Kung

0: paano ba? Ano bang nakikita? Ano? Ano bang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo, na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo. Tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong at yung kangwatel na nasa ilalim ng tuka? Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari. At namamaga up to the flu hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butli, hindi butli-butli. Eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Mas respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo. Parang, ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air. Hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So yung, nakita na po ba kayo? Nakakita na kami na yung manok na umiikot yung leg. Okay? Parang ini-exorcise. O, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari. Nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell ng itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw lang ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano, dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin. At alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, noong unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, nakala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, no? Nasa Rizal ako niyan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero bagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya't, alam niyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China. Lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. Eh. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon, dumapo siya sa isang farm. Halimbawa, meron pong game fowl farm. Yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candaba, marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yun, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na mayroong infected sa ganyan sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm. Yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar, at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanan ng mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito para makontrol natin yung sakit. at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay, yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano, kahit sa COVID, merong recently lang sila, nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at libo, daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minamubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out. Okay? Para makontrol yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanag po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin ko ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo, kung kaya't wag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat nyo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay? Number two. Ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, pira naman po yung eagle, anong swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga otoridad. Dahil meron mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun eh, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay eh. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta. So, mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question. May bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa, pero nagde-develop na rin katulad din po ng mga iba pang mga sakit, okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay physical na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop. Okay, you can visit me at my clinic, katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng,
10: show me.

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa

0: Bakit malungkot na naman kayo, Tay?
1: Hindi. Masayang-masaya ako dahil nandito kayo, mga anak.
0: Hmm? Naaalala niyo si Inay, di ba? Yan o, may luha kayo.
1: Ikaw talaga. Pag ganito kasing kaarawan ko, maaga pa yung gigising at may almusal na ako.
0: Naalala ko, Tay. Hawak mo ako at si Kuya sa kamay at si Lisa naman ay karga mo nung namatay ang nanay.
1: Napakasakit na alaala yon, Christy.
0: Tay, alam kong mahal na mahal mo si Nay at kami. Tignan mo, hindi ka na ulit nag-asawa. Nagsakripisyo ka na sa amin.
1: Hindi ako nagsakripisyo, anak. Masaya ako sa ginawa ko para sa inyo dahil ginawa ko yon sa pagmamahal ko sa nanay niyo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong hapon sa mga ibiyan kag-upod sa Ginoo nag-arayon sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa gihapon ang inyo abiyan upod sa Ginoo. Si Pastor Algar, Pastor Sagrin, Pastor Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagtuon sa niyang pulong, pagkabaygid ng Diyos mga pakamayan sa aton. By the way, salamat kids sa tanan na nagsunod sa sining programa sa mo. Kabaygid ng Diyos mga pakamayan sa inyo. Salamat kids na nagpamati sini. Kagsalamat man sa sining station DYBS na ginagamit sa Diyos. Agod pa dayon na i-air ining mga ina-record namon wali. Agod nga mabatian ini sa tanan na malambutan station DYBS. Salamat kids sa mga staff din na ginagamit sa Diyos. Agod nga apisan sila sa pag-air sini. Kagsalamat kids sa tanan-tanan na nagasakdag sa sininga station DYBS, not only financially, but sa pagpangamuyo, salamat kid nga padayon kita nag-pray sa sininga station, agod nga padayon man gamitan sa Diyos sininga station sa pagwali sa pulong sa tayo. Wali na kalambot ini sa DXK, ay dito sa South, akod sa Coronadal South Cotabato, kina-replay nila ini dito, agod makabati man ang mga utod kag-abya natin sa sinang lugar sa South Cotabato, Coronadal. Kagsalamat kin sa diwat, no? Na ang ginugid ka padayon sa pag-bless sa atong taagi sa station DYBS. Okay, no? Padayon kita sa atong ginto na nagligad niya Monday about ini sa rason kung nga agin hambal ni Jesus Christ sa iya mga disciples remember that's why. So first na rin, no? Kita natin na rin still God is merciful, God is gracious sa kailat, sa iyang family. And yet, siling sang atong text, no, in verse 26, that's why look back and she became a pillar. So, amo ni kaniyang ginwarningan ni Jesus Christ sa mga disciples. Remember, that's why. At the same time, amo man sa ako. Kay basi, amo man kita sini, kung hindi kita mawarningan. So, liwat ang pamangkot, no? Nga nagmalikid ginasawa nila. Tungkol liwat siling sa book of Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there will your heart be. Tuod gina, na, no? Kung diin ang imumang gagdito man ang imumang. Pagtungod liwat siling sa book of Genesis kung Ezekiel very rich sa mga tao dito sa plenty of food siling sa Ezekiel 16 verse 49 very rich man sila at very rich man yung asawa dito. So that's why pidigid nga pagbaan nila sa sinang lugar wala sila sa may nadala ng mga pagkabutang bilin nila tanan nila ng pagkabutang. So that's why isa kason dere nga nagbalikid ng asawa nila tungod sa manggad nga nabilin dito sa Sodo. So amo na kani advice ni Apostle Paul, no, in the book of Colossians sa mga tumulo sa Galacia. Galatians chapter 3 verse 1 down to verse 2, no? Siling ni Paul sa mga tumulo dito sa Galat, if ye then be risen with Christ, kung nabanhaw man kita upon kay Kristo, and we believe na we are risen from with the Lord Jesus Christ. Siling niya sa verse 1b, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. Siling sa verse 1, seek those things which are above, which Jesus Christ on the right hand of God. Na nag-advise si Paul, siling kay nga aman, sinin sa verse 2, set your affection on things above, not on the things on earth. Nga hindi dapat i-focus nato ng aton balatyagon sa sining kalibutan. Tungod pwedigid nga ini nga mga butang sa kalibutan, amo ini ang makasablag sa aton sa pagsunod sa gusto sang Diyos sa aton nga kabuhi. Once again, sining ni isang angel sa Genesis chapter 19 verse 17, no? Very clear, don't look back. Inyit nagmalikid gid asawa nila tungod sa material ng butang na ara sa ila na nabilin dito sa Sodo. Tungod ang focus dere sa asawa nila at hindi ang Diyos, kundi ang material ng butang. So advice ni Paul dere, don't look ako ni Apostle Paul, no? Seek those things which are above. Ngay amo ini ang may eternal value. Amo ni ang butang nga may kasiguruhan. Sini sa verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. For we are dead and your life is hid with Christ in God. Which Christ, who is our life, shall appear, then shall also we appear with Him in glory. Tungod amo niyan, butang nga dapat natun handumon nga kaduan, hindi ang butang nga temporaryos ni kalibutan. Nagtawa lang bala natabo sa bato, no? Particularly dito sa Jinsan, dabigid ang halit sa minong. Damo gid ma mga balay dito nga nagkaralitan, bisan pa mga lugar ko kung mga balay gani nga nahimo sa mga kawayan, kalawasan tungod ang butang. So ang lesson na learn natin diri nga kung i-focus nimo ang imo tagipusoon sa sini nga butang sa kalibutan, this is only temporary. Agi lang niya sa kabo isang tao. So that's why ang lesson ba lang natin diri, no? Don't look back but focus to God. So that's why sini niya, set your affection on things above. Dito kaya magka-focus sa mabaw, hindi sa temporary yung butang sa kalibutan. Because anytime pwede sa Diyos ko o ng tanan-tanan ng butang, naging pahula man ang niya sa saan. Ano sinin ni Job? The Lord gave, the Lord has taken it. Imagine natin si Job, 40 ka mang garanon during the time. And yet in one day, tanan ng mga pagkabutang ni Job, ubos kladula, ati kabataan niya, kalamatan ang masakit na kids. Subot si Lingon na si Job, corrected siya nga dapat sa Diyos ka mag-focus, hindi sa material na butang. Tungod ang Diyos nagatag sini, pwede man sa Diyos kuhaon sa aton anytime. Hindi ka ganyan pa, pwede man kasi nga healthy ko yan, hindi ko yan man, no? Tungod pwede anytime, pag-aamag ka sa Diyos. So dapat ang focus naton nga mga tumuloon sa Diyos. Pag amo ini ang sala sa asawa nila. Kung nga naghambal si Jesus Christ sa disciples, don't look back o kung remember Lot's wife, because Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. A God na hindi man kita mangin parias sa asawa ni Latere nga ang focus hindi sa butang ng eternal kundi ang temporaryo ng butang sa sininga kalibutan nga kung mapatay kita ay kamang kita gani dalon siya. So ang pinaka-importante nga lesson na learn na tumutod sa kinono nga kung may ara magin kita pagkabu mano, mga blessing sa Diyos, hindi natin pag i-focus dara ang mga bagay-bagay nga amo ina ang makakuha sang lugar sang Diyos aton nga kalipuso. Amo na gani sila yung isang word, isang idol blana. For where your treasure is, there will your heart will be, sila yung isang Matthew 6:21. Tiko ng idol ni mo ya, material na bagay. Amo man ini ang makakuha sang Diyos sa lugar sang Diyos sa inyong kalipuso. Tay kung i-define nato ng word ng idol, anything that take place of God in our heart is idol. The idol na rin ni sa kasawa ni Love, rin ang manggad niya. Sila man sang pulong sang Diyos, no, we cannot serve two master. Either you love the one or you hate the other one. You cannot serve God and mama. So kita natin dere kung nga nagbalikid gidere ang asawa nila, tungod mas importante sa iya ang butang na material, ang temporary na butang sini. Kagdamo-damo nga makatauhan na influence ni. Kaya bisa mga tao sa sining kalibutan na importante ang malita. Sorry kung na-mention natin ang malita, no? Pero tuod man, ang focus ng tao ara sa material nga bagay na binila, okay na ni damo ta kwarta. Why ta problema sa atong pagkabuhi ka damo ta kwarta. But once again, utod sa Ginoo, liwat, pwede sang Diyos kwa o ni ina anytime sa imo nga kabuhi kung gusto sang Diyos. Ginalaw lang ina sang Diyos nga ara sa imo, pero sa time na gusto na ganisang Diyos kwa on twinkling o banay, madula na sa imo. Why? Because the Lord gave, the Lord has taken away. So that's why kung Kristuhanon ka, gin-bless ka sa Diyos, share your blessing. Share sa iman na nagakinanglan sa tulig. Tungod amoy niya ang purpose kung nga gina-bless kita sa Diyos. Amo na siling sa Diyos kay Abraham, no? I will bless you. I will make you a great nation. Puro sila sa Diyos dira, no? And you will be a blessing to all nations. Kaya mo mana sa aton, kung gin-bless ka sa Diyos, agod mang i-blessing kita sa iban. Agod nga may mga kalagman nga makahibalo, kag sang kamaturan nga ang Diyos naton, Diyos na buhi, nga siya amo ang nag-bless sa aton. Agod ma-remind kita dere, agod kita nga mga tumuluo, hindi mag-focus sa butang na temporaryo sa sining kalibutan. Tungod kanya aman, Amo ini ang makakuha sang aton diritsyo nga panulok sa Dios. Ano gani abal ni sang book of Hebrews, looking into Jesus, the author and finisher of our faith. Looking into Jesus, the author and finisher of our faith. Kuling man ni Paul sa book of Corinthians, live by faith, not by sight. Live by faith, not by sight. Meaning, salig sa Dios, hindi sa makita nimo. Abutang sa sining kalibutan. Tungod ang pinaka-importante samtang nagkakabuhi kita sa sining kalibutan niya, hindi, yes, kinanglan na ito ng kwarta. No? Tungod kayong kwarta, neutral man na yan. Pero kung mag-focus ka dira sa sining bagay, nga amoy na ang pinaka-importante sa imo like sa asawa ni Latderi, amoy na ang masubo. Why? Because kung kwao na ganisang Diyos ina nga mabutang sa aton kabuhi, pwede gid na magbalikin ka. Kagsilutan ka sa Diyos. Itong tuod manutod si Noah, no? Kung paon sa Diyos ang aton kabuhi, wala man ka sa manahin. Tungod, everything that we have is from the Lord. Ang importante na rin, samtang nagkakabuhi kita, invest your life sa Ginoo, sa pag-alagad sa Diyos. Tungod kay amoy ni pinaka-importante samtang nagkakabuhi kita.

0: Salamat gid sa matawang nga banon aton gin pamatian, kabay nga naka-encourage sa ito sa aton nga kita nga matbuloo, padayon nga magasalik sa aton Diyos at maluluwas. Siling ni Apostle Paul no sa book of 1 Timothy chapter 6 verse 6 no, but godliness with contentment is a great gain. But godliness with contentment is a great gain. Sa mga tao nga hindi tumuloo, no, para sa ilaguro ang great gain if you have a lot of money, if you have a good house, kag kun may ara kadamo-damo nga salakyan, damo nga propiedad, may eroplano ka, may helicopter ka, malita kwarta mo, para sa daamon ng great gain. Pero sila ni Pablo, ang pagkakuntinto amo ini ang pagka-Diyos nun ka pakuntinto amo niyang dako again. Why? Why? Kasi nang ni Paul there is a verse 4, we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Eh kung maga, kung ang imo, dari nga, imo nga great gain amo ni ang butang sa material sa kalibutan, sila ni Paul dari, di wala ka man sing dalon sini. Bisan sing ko, wala kang dalon kung mapatay ka. Pero kung nagkabuhi ka nga Diyos nun, kag may pagkuntinto, amo ini ang ginatawag nga may eternal value kung dito ka na sa langit. Ang pagkabuhi sa Diyos nun yung kabuhi. Yes, it is not easy to live a godly life. Puro amunin sila ni Pablo Dre, but godliness ang pagka-Diyos nun nga pagkabuhi. Namo-damo nga mga Bible character sa Bibliano nga ang ilahandom amuman ang handom sa pagkabuhi ayon sa gusto sa Diyos. Example lang dira in Genesis chapter 13, kung nagtaw na ito ng story dira, no? Na tungod sa kadamo na sa pagkabutang nila ni Abraham, pagkadamo na sa ilang mga tinao, hindi nakaigo ang lugar sa ila. So that's why, ang inugin mo ni Lot, nag-divide ra si Abraham kag si Lot, kag ang ginpili ni Lot, amo ang plain sa Jordan, nga lapit dito sa Sodom, kag Gomora, while ang ginpili ni Lot dito sa may bukid. Pero kung lang taon natin dira, no? No advantage kay Lot, kay nga aman, ara sa lugar nga pertigid ka nami isang lugar. Galing ang masubo naman, ang ginpili ni Lot dira nami itod nga lugar, pero ang mga tao naman dito sa Sodom kag Gomora, mga wicked. Di may ginansyayan si Lot sini. Nga kung tumulo ka, maistar ka sa isa ka lugar nga ang mga tao malaot, ayhan, mag-enjoy ka sa imo Christian living, mag-enjoy ka ayhan nga namo kwarta mo, pero hindi ka kalagad sa intakto sa Diyos. Yes, namo-damo ka sa pagkabutang. Pero utod si Ginoo, wala kag-aalagad sa Diyos, wala kag-akabuhi isang godly nga pangabuhi, amuni ang masubo din sila ni Paul. Why? Tungod hindi na great gain. Great gain ka lang kung nag-akabuhi ka sa Diyos nun nga pagkabuhi. Si Abraham, yes, ang ginpili na kung ang taon na ton, ang may right ganin magpili si Abraham eh. Pero ang nagpili sila, pag ginpili ni Lot dere, isa kalugar nga nami, inyet lapit sa mga tao nga malaot. Picture ini nga si Lot dere, isa to katumuloo, pero wala nag-grow siya. Why wala nag-grow? Tungod mas ginpasulabi nila diri ang pagkabuhi upod sa mga tao nga makasasala sa magakabuhi siya separated sa mga tao nga makasala like Abraham. Nga si Abraham ara sa lugar inyet kun ang taon naton mas nami ang lugar nga gipili nila, pero kay Abraham dira tungod si Abraham nagatuo sa Dios, gusto niya magkabuhi sang Dios noon nga pagkabuhi, may pagkuntinto siya kun ano ginatag sang Dios. So si Abraham diri nagkabuhi sang Dios noon kag may pagkuntinto. Kag amo ini ang great gain sa isa ka matuntuon nga tumuloo nga nagasalig sa Dios. Why? Kung ang taon na itong story, ginpabayan sa Dios sila, si Abraham, wala gin, or ano tabo kay Lot. Ang resulta, hindi nami, una gin, si became, his wife became a pillar of salt. Ano tabo sa kay Lot? Ginpahubog siya sa duwa niya kabata, insist, immorality. Nagresulta dira sa mga Ammonites, kag Moabites, nga amuman ini, ang mga nagakontra sa mga kaliwat ni Isaac na bata ni Abraham kay Jacob. So kung ang taon natin, ang resulta, hindi ginami. Kung apply natin sa kabuhin natin na matumudoon, no? Yes, namo at katunkwan ka, pero kung wala kang nagkabuhi sa Diyos nun na pagkabuhi, mag-resulta ay nagyapon sa hindi mahin. Example si Solomon. During the time kung may tao pag na pinakamanggaranon si Solomon, kurtungod si Solomon damo-damo kwarta, nagkuha man siyang damo-damo ang asawa. Ang resulta, pati ang templo naging patindog niya para sa Diyos. Nga naghatag sa iya sang kaalam, naghatag sang gahom sa iya, naghatag sang manggad sa iya. Amo man to nga templo sa diin na amang asawa ni Solomon nga hindi tumulong nagpatindog man sang ila mga balay-balay nga simbahon sa sulod mismo sang templo in God, akikit kay Solomon. Yes, damo si Solomon. Siguro masiling kita si Solomon. Blessed kid Solomon kay nga man. Manggaranon, damo asawa, pero ito. Puro sa mata sang Diyos. Hindi sa Bible ra, chapter 10, sa Book of Testing, aking ang Diyos ay sumunod. Sila ni Paul 3, once again, godliness with contentment is a great gain. O tod, bisan hindi kayo manggaranon, kung gakabuhi ka sa Diyos noon, may pagkontento ka kung ano ginatag sa Diyos, daog ka sa tubangan sa Diyos. Tungod ang muling gusto sa Diyos na ang tumulo, magakabuhi ya sa Diyos noon na pagkabukit. Kay malipay ang Diyos ko na isa ka tumulo ko, nagakabuhi sa Diyos noon na may pagkuntinto kung ano ang provision sa Diyos. Di ko masahon, mandari sa sunod ng mga verses in 1 Timothy chapter 6 and verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Nagbalikid ni asawa nila because of the love of money. Hindi siya magbalikid kay damo to kwarta nga nabilin sa Sodom. Tungod ginihigugma dari nila to kung asawa nila dari ang manggad na nabilin niya dito sa Sodom. Di, ano si din sa verse 3? For the love of money is the root of all kinds of evil. Tinapos lang dari sa asawa nila ang manggad niya. Wala kin. And so, kung sa verse, which while some coveted after they have erred from the faith, and pierce themselves through with many sorrows. Masubo si victim a pillar of salt. Sila, ginpabata niya, duwa niya ka bata man. So, hindi masubo. Masubo gid kung pagaan sang tao, importansya ang temporaryo. But once again, it is not wrong to be rich. Pero kung ang imo focus sa imo manggad, hindi sa Diyos. Then, that is, tumutabo ini ang makapalayo sa imo sa Diyos. At the same time, amo ini ang makahatag sa hindi nami nga pabuhi sa isa ka tumuluong ang handom niya, ang manggad sa kalibutan, pero wala man nag-aalagad sa Diyos noon ng pagkabuhi ang isa ka tumuluong. So that's why mga tods kinoo, ang reminder is there, ni Apostle Paul sa mga tumuluong, careful man kita. Kasi din ganun sa verse 17, chapter 6, verse 7, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Ito, ano? May tendency nga isa ka tao kung magmanggaranon, magtikalon, mag-arugante. Ah, naman, kaya kwarta, isang pila pakatuwing. Di mo nang lesson na makita natin in chapter 16 o chapter 12 sa Book of Job. Sa isa ka manggaranon nga tao, dara, verse 16. Siling niya upon verse 19. Bro. Daw, ano na? Soul, thou hast much good for many years. Eat, drink, and be merry. Imagine na ito, no? Sinangawang grano nga tao. Nagsiling siya, kalag, kaon ka, mag-inom, magkasadya. Tungod kadamo sang pagkaon sa imo sa for so many years. Di ato nga mga grano nga tao, bisan pila pakatuig, hindi mag-ubra. Hindi ito siya gutumon tungod kay nga man. Damo siya pagkabutang, damo siya manggad. Damo siya pagkaon nga na-stock sa iyang barns. Siling niya, islan ko akong tambubo. Hindi nga tambubo kang islan ko. Pag isang ako, kagdara ko butang akong pagkaon. Paano siling sa Diyos? Verse 20, thou fool, tonight thy soul shall be required of thee. Ano atri sa Diyos ay ha? Buang-buang ka. Sa sininga gabi, kwaon ko imo ka lang. Verse 21, ti sino makapulos? Ti manggaranon to siya. Wala akit kay nga aman. Atuto nga tao na pa-imperno iya ka lang. Kag hindi siya manggaranon sa tumangan siya. Putod kung sa imperno ka, madumduman mo kung ano ang ginhimo ni mo diri sa duta na many, so many times, so many years nag-spend kagurus ang time ni mo sa pag-enjoy sa material nga butang na ginhatag sa Diyos sa imo temporaryo, pero kung ikaw kag-ikaw mapatay kag wala kakakilala kay Christ Jesus, mag-aantor pa sa imperyo sa wala sing katapusan. So, samtang wala pag-inkuha sa Diyos kabuhi mo, abyan, ninulisuli sa lang. Batuna si Kristo sa imo tagipusoon. Agod na ang kunong kabuli, kabuhi, wala sing katapusan. Antes pa sa Diyos ko ang mga kabuli. Wala nito sa Tiyon, God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa Smart number 0963-180-1469.
2: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
3: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
4: Ay, sinabi mo pa, lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
3: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
4: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
3: Nakakakilig naman. Nakakaingit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
4: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampiyan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
3: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
5: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
6: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
7: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para

0: sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:01.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: isa ka maayad-ayad nga hapon. Dara sa imo abiyan last Monday, sang bulan sang Hunyo, Hunyo 29, 2026. Welcome gid sa aton nga panghapon nga balitaan diri sa Jess Size 2 DXKI, ang balita kag iban pa. Pudang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, pag-aupdan ka sa sulod sang 30 minutos. Kumusta? Ayad-ayad nga pagpamati dira sa imo, Sis Dorlit. Hi Miga Joy. Ari lang ko pirmi diri ka pamati. Mayo gid nga hapon sa tanan. God bless us all. Yes, mayong hapon dira sa imo, Ate Dorlit. Sa Ambalgan, Cordova family, sa may Purok Matibay, Barangay Santa Cruz. Ayad-ayad nga hapon. Thank you for always tuning in and sa pag-message man diri.
1: Balita kag iban pa.
0: Maayad-ayad nga pagpamati man sa mga afternoon tuners. Sinong present dira? Pero pabatsyag lang di ah. Lagi na sa tanika lang lagot arada si Sis Perlin Joy. Hello sa Fresco family. Namati man siya kagina earlier sa Entre Pinoy Special. Pati sa Family Matters. Shout out agali sa mga friends naton kainang na tune in man sa ALS on air. Si Michelle, si Ma'am Michelle ni no, sa Bordo Ocampo family. Si Sis Noraline sa Garcia Hospital family, si Sis Peya sa Cabrido family, and kay Brother John Paul sa Barrientos family. Sa aton pagpadayon,
1: balita
0: kita sa aton nga public service announcement. Yari ang action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: ang Purok Kahirop, YBL Malipayon, Kaonlaran Paghidait kag Tagumpay. Amuman ang Barangay Zone 2, partikular ang Purok Everlasting kag Purok Dipita. Ang portion man sang Barangay Zone 3, partikular ang Purok Masagana, nagkakaisa kag Maharlika.
1: Action Line.
0: Ang LGU Gensan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Decera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Decera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Decera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
1: Action Line.
0: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag Tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
1: Action Line.
0: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
1: Action Line.
0: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action Line.
0: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang information or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Line. Dosi minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. This time, taga-antaligwa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Sanong nga hindi na mayo ang pagkumparar. Pamatiin maayo ang aton Asa Ka Pa segment.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Ang isa sa pinakamalakas makasira ng pagtingin ng tao sa kanyang sarili ay ang pagkukumpara. Linawin natin, ha, merong pagkukumpara na hindi naman masama. Ito yung gusto mong masukat yung progress mo o kaya naman malaman kung may mga areas pa sa buhay mo na kailangan ng improvement. Pero merong isang uri ng pagkukumpara na nag-aalis ng gratitude o pagpapasalamat sa mayroon ka at palaging hinahangad na makuha, mapantayan o mahigitan ang meron ng iba. Ito yung mapanganib na uri. Bakit mapanganib? Una, ang maling uri ng pagkukumpara ay bumubulag sa isang tao na makita ang pagpapalang meron siya dahil palagi na lang tumitingin sa meron ng iba. Hindi magkakaroon ng kagalakan ang taong hindi nakikita ang halaga ng meron siya. Pangalawa, ang maling uri ng pagkukumpara ay nagdudulot ng walang katapusang paghahabol. Walang katapusan dahil ang kalaban mo dito ay hindi naman yung mga taong pinagkukumparahan ng iyong sarili, kundi ang pride mo na hindi titigil hanggat may nakikitang kailangang higitan o pantayan. Pangatlo, kapag mas inubos mo ang panahon mo sa kakaisip na sana yung meron ng iba ang nasa iyo, eh hindi mo na madedevelop ang mga kakayahan o talento na sa iyo pinagkaloob. Kaya sa halip na malungkot o mag-isip ka na walang kwenta ang meron ka at panay how to be you ka sa iba, ito ang mas mainam. Ang sabi sa Mateo 25:21, sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Kapag ang pinagkaloob sa iyo ay tinapatan mo ng katapatan, siguradong lalago ito at magiging mas kagamit-gamit. Magtiwala ka na ang bawat isang anak ng Diyos ay pinagkalooban ng kakayahang maglingkod. Bandang huli, hindi naman tayo susukatin sa pamantayan ng tao. At hindi rin tao ang susukat sa atin, kundi ang Diyos na nagkatiwala ng mga kakayahang taglay natin. Ipagpasalamat mo ang mga ito. Linangin at gamitin ng tapat upang lalong lumago. Makatitiyak ka na lahat ng pagpapagal mo para sa Diyos ay Kanyang nakikita. Kaya maglingkod ng tapat at asa ka pa.
2: Balita kag iban pa.

Madam, mga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Alas 4:15 ang aton takna. This time, diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hunyo 29, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita, Ga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, Tree Growing Festival 2026 madinalagon nga ginpatigayon. Tatlo ka kabayo na kumpiskar sa operasyon kontra illegal horse fighting sa Lake Cebu. Amay ginbawian sang kabuhi mag-iloy nakasalbar sa pagpangluthang sa Maguindanao del Sur. Duha ka estudyante sa Cagayan nakuhaan sang armas kag kutsilyo sa school bag inspection. Ginakabig nga drug queen nakuhaan sang 18 million pesos nga balor sang shabu sa Camarines del Norte. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Madinalag-on nga ginpatigayon subong adlaw ang pinuig nga Tree Growing Festival sa siyudad sang Coronadal. Ini ginhiwat sa lima ka mga barangay. Ang Barangay Tapland, Kakub, Mabini, Esperanza kag Carpenter Hill isip kabahin sang padayon nga pagduso sang pagproteher sa kinaiyahan kag pagpabilin sang balanse nga ekolohiya sa siyudad. Din pangunahan ni City Mayor Erlinda Araquel, kabulig si Vice Mayor Maria Esther 14 kag katapos sang sangguni ang panlunsod ang tingob nga udungan nga aktibidad isip pamatuod sang ila mabakod nga suporta sa mga programa pangkinaiyahan sang lokal nga gobyerno. Ginauhag sa mga opisyal ang publiko nga hindi lang magtanom sang kahoy kundi siguruhon nga maatipan kag mabuhi isip importante nga kontribusyon sa mas berde nga buhas damlag sang sunod nga henerasyon. Nagpahayag man sila sang pasalamat sa tanan nga nakigbuylog kag nagpainsang oras para sa madinalag-on nga pagpatigayon sang programa. Personal nga nakigbuylog si Mayor Araquel sa pagtanom sa Barangay Tapland, Paupod, Sanday, SK Chair Charles Ron Trinidad kag si Anay Congressman Peter Miguel kag official sang barangay. Samtang ginpangunahan naman ni Vice Mayor 14 ang tree growing activity sa Barangay Esperanza, kabulig Sanday Konsehal John Ray Rodriguez kag handle D. Cobilio kaupod ang mga office staff Nanday Konsehal Suelen Ojena, Margarita Subaldo kag Mark Lapides kaupod ang lokal nga opisyal sang barangay. Nakigbahin man sa pagtanom sa Barangay Carpenter Hill Sanday Councilor Bernardo Hinay kag Ellen Grace Suberi Albios kaupod si CLGOO Jennifer Fernandez kagkatapon ni Konsehal Sharin Cristel Humilia Pama samtang nakigbuylog man si Konsehal Edwin Abris sa aktibidad sa Barangay Kakub. Magluwas sa mga opisyal sa siyudad, voluntaryo man nagpartisipar ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga non-government organizations nga nagpakita sang tingob nga paggiho padulong sa pagduso sang Pag-atipan sa kinaiyahan kag paglusot sang mas mabakod kag mas berde nga bus damlag para sa koronadal. Sa kabugusan, masobra 7,700 nga forest kag fruit trees ang dungan nga natanom sa kapinkulang isa kalibo nga growers sa ginbutang nga o ginassign nga mga lugar nga nagasakop sa kabugusan nga 20.32 hectares sang duta. Ang tinuig nga tree growing festival ginapatigayon suno sa sanguni ang Panlunsod Ordinance No. 12, Series of 2012, nga ginduso ni Anay Konsihal kag Subong Vice Mayor Maria Esther 14 isip kabahin sang malungtaron nga tinutuyo sang syudad nga mapabilin ang maayong o ang kalimpyo ang hapsay kag kabugana sang kinaiyahan. Nakumpiskar sa mga otoridad ang 3 kakabayo nga gingamit suno pa sa illegal horse fighting activity. Matapos naghiwat sang operasyon ang tingob nga puwersa sang Lake Cebu Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 12 kag Second Company sang South Cotabato Provincial Mobile Force sa Barangay Lampugon, Lake Cebu. Niginhiwat banda alas 2 Domingo sang hapon. Gin pangunahan ni Lake Cebu Chief of Police Lieutenant Colonel Bernie Faldas sang operasyon sa sok kag mabukid nga bahin sang barangay na kapin kulang 30 kilometros halin sa istasyon sang kapulisan. Pag-abot sa mga operatiba sa lugar, madasig nagpalagyo ang mga tawo nga nalambigit suno pa sa illegal nga sugal pag horse fighting. Rason nga wala sila ma-arestar. Sa ginhiwat nga inspeksyon na recover sa mga otoridad ang 3 kabuhi nga kabayo naging pasabong naging bilin lang sa nasambit nga lugar. Nakilalaan sa mga kapulisan ang mga sospek sa alias nga Doren na suno pa organizer kag tag-iya sang kabayo Seng nga ginas hambal nga operator, promoter kag horse owner kag Konza na suno pa better operator, promoter kag horse owner. Ini mga residente sang Barangay Lampugon, Lake Cebu. Temporaryo yara sa kustodiya sang Lake Cebu Municipal Police Station ng mga nakumpiskar nga kabayo samtang ginapreparar ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa mga natumod nga sospek sa talatapan sang Provincial Prosecutor o Prosecutor sa Coronadal. Mga tubang ang mga sospek sa kaso nga pagbayular sa Presidential Decree 16021 o Anti-Illegal Gambling Law kag Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka padre de pamilya samtang nasalbar naman ang iya asawa kag anom katuig nga anak matapos sila gin parakan sang wala pa nakilalaan nga mga sospek samtang sakay sang tricycle sa kalabaon sang National Highway sa Pagalungan Maguindanao del Sur. Ginkilala sa mga otoridad ang biktima na si Abdul Hamed Husain, residente sang Sitio 5, Barangay Kudal. Nakaagom sang igo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang iyang lawas. Base sa paunang investigasyon, papuli na ang pamilya halin sa Pikit, Cotabato Province sang ginpalapitan sila sa mga armadong suspect sakay sang motorsiklo kag ginpamusil. Tungod sa insidente na dulaan kontrol sa iya ginamanehong tricycle ang biktima kag nagbangga sa kanal. Gilayo nagresponde ang mga otoridad para magpatigayon sa investigasyon kag magtipon sang ebidensya sa gintabuan sang krimen. Padayon ginahibalo sang kapulisan ang motibo kag magpatigayon sang operasyon agud matumod kag maarestar ang mga suspek na nagpalagyo matapos ang insidente.
1: Balita Nasyonal.

0: nakuhaan sang armas kag kutsilyo susulod sa ilang mga bag ang duha ka estudyante sang Apari School of Arts and Trade sa Apari, Cagayan. Inisagin patigayon nga inspeksyon. Isip kabahin sang ginpabakod nga seguridad sa mga bulutuan. Ginhiwat ang bag inspection sang katapos sang 1st Mobile Force Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company sa tubang sang principal sang eskwelahan agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag mga empleyado. Pareho minor de edad ang nasambit nga mga estudyante. Padayon nagahiwat sang investigasyon ng kapulisan agud matumod kung paano nga nasulod ang armas kag iban pang hinagiban. Lakip ang ginhalinan sini. Ginpabakod man ang pagpatuman sa mga tikang pang siguridad agud malikawan ang kapareho nga insidente sa mga bulut-huan. Sa ulihi nga balita nasyonal, wala na nakapalagyo ang isa ka 33 anyos nga babayi nga ginakabig drug queen kag high value individual sang ginarestar sa Bybust operation sang makuhaan sang masobra 18 million pesos nga balor sang droga sa sulod sang garahe sa isa ka motel sa Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Pinpasakaan sang kaso nga pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect nga gin kilala kay alias Grace, residente sang Barangay Kubangbang sang Daet. Pabulig ang Daet Municipal Police Station, ginplastar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang Bybust operation batok sa suspect. Dilayon ginarestar ang nasambit nga babayi matapos gin hatag sa pusher buyer ang ginbakal nga droga kag gin baton sini ang marked money. Nabawi halin sa suspect ang duha ka dako nga plastic sachet kag apat ka nut tied plastic nga may unod nga shabu nga may kabug aton 2.7 kilos kag nagabalor masobra 18 milyones pesos. Amaya to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita.
1: Okay, the RPO Police.

0: At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinaiting ng Philippine National Police ang intelligence monitoring at seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa July 6. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na inatasan na ang mga intelligence at operational units na magsagawa ng regular na threat assessment at mahigpit na pagbabantay upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng paglilitis. Nilinaw ng PNP na wala pa silang namomonitor na anumang tiyak o kapanipaniwalang banta kaugnay ng impeachment proceedings, ngunit nananatiling naka-heightened alert ang kanilang mga unit upang agad matugunan ang anumang posibleng banta. Inihayag din ng PNP na nakahanda itong magbigay ng security assistance sa Senado kapag formal na itong hiniling. Kabilang sa mga binabantayan ng pulisya ang posibleng banta mula sa mga extremist group, kaguluhan sa publiko at pagkalat ng maling impormasyon na maaaring mag-udyok ng karahasan. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na aarestuhin ng pulisya si Senador Ronald De La Rosa sakaling magpakita ito sa impeachment trial alinsunod sa umiiral na warrant of arrest. Naglatagdanid ang PNP ng sapat na bilang ng mga pulis at nakipag-ugnayan sa Senado at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng impeachment trial.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: 5 private prosecutors na dagdag sa listahan na tutulong sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang report mula kay Eddie Galvez.
2: 5 private prosecutors ang nadagdag sa listahan na tutulong sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Nadagdag sa grupo ang Supreme Court Communications sa Experience, Human Rights Litigation, Tax Criminal Law, Legislative Work at Trial Advocacy na naghahanda para magpresenta ng mga ebidensya sa Impeachment Court. Masayang tinanggap ni Malayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pagpasok ni na Atty. Chodorte, Atty. Reynaldo Robles, Atty. Arnold Labay, Atty. May Divina Gracia at Atty. Benjamin Tolosa at si dating Surigao del Norte Representative Robert A. Sparbers bilang karagdagang spokesperson at impeachment adviser para sa prosecution. Ang sabi ni De Lima, tinanggap nila ang mga seasoned lawyers dahil sa kanilang karanasan upang makatulong sa prosecution na ipresenta ang kaso ng malinaw, responsable na may kaseryosohan na dapat malaman ng taong bayan. Sa press conference kanina, sinabi ni na House Prosecutors De Lima at Chel Jocno, nakahanda ang prosecution panel na sagutin ang constitutional defenses ni BP Sara sa Senate Impeachment Court. Sa tanong kaugnay sa panawagan ni BP Sara sa freedom of expression na sagot sa kanyang articles of impeachment, tumanggi si Jocno na talakayin ang merito ng depensa ng pangalawang pangulo, sasagutin anya ito ng prosecution panel sa proper forum. Sabi ni De Lima, kailangan resolbahin ng Senate Impeachment Court ang depensa ni BP Sara kabilang na ang kanyang sinabi na ang umano'y pagbabanta na nakasaad sa Articles of Impeachment ay babagsak sa ilalim ng Freedom of Expression. Nasabi ni BP Sara na ang Freedom of Expression bilang tugon sa Article 4 ng Articles of Impeachment na inakusahan siya na kumontrata ng assassin sa pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez at inciting to sedition. Naharap din ang pangalawang pangulo sa alegasyon maling paggamit ng confidential funds, bribery sa Department of Education personnel at pagkamkam ng hindi maipaliwanag na yaman. Kaugnay nito, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglaan ng reserbang upuan para kay BP Sara sa panahon ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Palalakasin ng Philippine National Police ang mga programa para sa child protection at cyber safety bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education upang mapalakas ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na buong suporta ang PNP sa plano ng DepEd na magdagdag ng guidance counselors at palakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng law enforcement upang maprotektahan ang mga estudyante. Inatasan ng PNP ang lahat ng Women Children Protection Desk na paitingin ng mga information campaigns laban sa bullying, child abuse, child exploitation, karahasan laban sa mga bata at mga panganib sa online platforms. Inutusan din ni Anti-Cybercrime Group na palawakin ang mga cyber safety lectures para sa mga estudyante. Guro at

0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa ng Philippine National Police ang lahat ng regional offices at police stations na makipag-ugnayan sa Department of Education at Commission on Higher Education upang higit na mapalakas ang seguridad sa mga paaralan at sa mga pangunahing school activities. Hinikayat din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na himpilan ng pulisya bago magsagawa ng malalaking off-campus activities upang maisagawa ang security assessment, emergency response planning, traffic management at koordinasyon sa mga rescue at medical teams. Binigyan din ng PNP na nagsisimula ang pag-iwas sa anumang insidente sa matibay na koordinasyon at maagang pagpaplano. Kasunod ito ng panawagan ng DepEd para sa mas mahigpit na safety protocols at dagdag na police patrol matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 na ikinasawi ng 3 estudyante. Inatasan na rin ang lahat ng unit ng kapulisan sa buong bansa na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility at security implementation upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Si Senador Bam Aquino sa panukalang ipagbawal ang lahat ng mararahas na video games kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad ng pagbabawal nito matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Aquino na batay sa iba't ibang pag-aaral, wala umanong direktang ugnayan ang paglalaro ng video games sa mga insidente ng school shooting. Sa halip, ininungkahi ng senador ang mas mahigpit na pagpapatupad ng age restrictions upang hindi madaling makabali o makapaglaro ng mga mature rated video games ang mga menor de edad. Binigyan din niya ang pananagutan ng mga game developers sa pagpapalakas ng safety features ng kanilang mga laro. Gayon din ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagsubaybay sa nilalaro ng kanilang mga anak. Inihain na rin ni Aquino ang panukalang School Safety Act na naglalayong higit na maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng mga paaralan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senado muling nagpapapasok ng mga bisita sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ang detalye ihahatid ni Baby Lynn Cacho Resulta.
2: Muling nagpapapasok ng bisita ang Senado, may 3 linggo makaraang makatanggap ang mga opisyalis nito ng seryosong banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaprubahan na niya ang muling pagtungo ng mga bisita sa gusali, subalit daraan sila sa masusing security check. Anang Senate leader, daraan sa tinatawag na Visitor Management System o VMS ang mga dadalaw na bisita. Ang Senate Sergeant at Arms ang nagtitimon ng naturang sistema. Ito ay isang uri ng registration system na nag-aaprubang magpapasok ng mga bisita sa oras na payagan sila ng mga tauhan ng tanggapang kanilang pakay na puntahan. Gayon din, ani Gatchalian, tuloy-tuloy ang inspeksyon sa main entrance ng Senado, ang pagpapakita ng ID, pagpapatrolya sa lahat ng lugar sa Senado at iba pang security measures na pinaniniwalaang makatutulong sa mas protektadong gusali. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Magkakaroon ng magkakaibang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, Hunyo at 30 ayon sa Department of Energy. Posibleng bumaba ng 10 sentimos kada litro o tumaas ng hanggang piso at 70 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Maaari namang bumaba hanggang 1.16 peso kada litro o tumaas hanggang 84 cents kada litro ang diesel. Posible rin bumaba ng 78 cents o tumaas ng hanggang piso at 22 sentimos kada litro ang kerosene. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagpapakita ang mga pagtataya o pagtataya na unti-unti nang humuhupa ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ni Garin, patuloy na babantayan ng DOE ang galaw ng presyo ng langis at ipapaalam sa publikong anumang pagbabago habang umaasang magpapatuloy ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na linggo.
0: Hudyat, kalakalan.
1: Visayas Power Grid nasa yellow alert. Ang detalye ihahatid ni Shaira Gabornes.
3: Muling nakataas ang yellow alert sa Visayas Power Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magtatagal ito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi at posibleng magkaroon ng rotating brownouts. Sinabi ng NGCP na kulang pa rin ang supply ng kuryente para sa demand sa rehiyon. Dagdag pa nito, nasa 2,571 megawatts ang available na supply, habang 2,288 megawatts ang peak demand at may tatlong coal power plants na hindi pa rin gumagana. Inaasahan naman ng Department of Energy o DOE na gagaan ang sitwasyon pagsapit ng Hulyo kapag bumalik na sa operasyon ang ilang planta. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornet.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Umabot na sa 1.46 billion pesos ang halaga ng binsala sa infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani at mga karatig lugar noong June 8 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Naitala ang mga pinsala sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan umabot na sa 1,065 na infrastruktura ang naapektuhan. Nanatili naman sa 81 ang bilang ng mga nasawi habang 1,316 ang nasugatan at 31 pa ang nawawala. Umabot na rin sa 391,088 na pamilya o mahigit 1.67 milyong individual sa 627 barangay sa Regions 9, 11, 12 at Barm ang naapektuhan ng lindol.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Palalakasin ng MV Milad, isang marine cleanup vessel na donasyon ng Republic of Korea, ang kakayahan ng pamahalaan sa pangungulekta ng mga lumulutang na basura, pagtugon sa oil spill at rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na ang barko ay bahagi ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na pinondohan ng Korea International Cooperation Agency. Ayon sa DENR, malaking tulong ang MV Milad sa pagpapalawak ng cleanup operations sa Manila Bay at sa patuloy na paglaban sa marine pollution. Karamihan sa mga nakolektang basura ay plastic, kabilang ang single-use packaging, sachets, plastic bags, lalagyan ng mga inumin at upos ng sigarilyo. Nilagyan ang 25 meters MV Milad ng trash skimmer, deck crane at oil boom upang mapabilis ang pangungulekta ng basura at pagtugon sa oil spill. Inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa naturang cleanup vessel sa Martes.
0: Ulat Panahon.
1: May mataas na tsansa na maging tropical depression sa loob ng 24 oras ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Bandang alas 8 ng umaga na mataan ang LPA 390 km silangan ng Gian Eastern Samar. Sa Martes, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Sorsogon, Albay, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Romblon dahil sa LPA. Babala ng PAGASA, maaaring mas malakas ang ulan sa mga bulubunduin at matataas na lugar. Kinayuhan ng publiko at mga lokal na Disaster Response Office na magsagawa ng kinakailangang paghahanda upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos at 28 centavos. Canadian dollar 43 pesos and 80 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 39 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 32 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa magandang balita, Biblia, Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magsaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin.
0: Hudyat Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host. And today guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today guys, it's gonna be such a fun and exciting day. Kasi guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
6: So ito na guys, after ilang minutes of walking, papasok na tayo here sa mismong pinaka-entrance nila. And of course, this is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go!
9: Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think magdadrawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara!
6: Okay guys, so dito sa animation studio, ayan, ito, tinuruan kami mag-drawing ng Disney character. So ang tinuro namin guys for this time is Donald Duck. Ayan guys, kamukha ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama. So guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits ng mga planets, mga astronaut. Ganun guys yung theme dito. And now we're going to our first ride sa Tomorrowland. So let's go na guys, let's go! And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride, which is called The Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang, tapos pataasan lang ng score. Super nakaka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel The Iron Man Experience. So tara guys, tingnan natin, baka nandito si Iron Man. So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man, which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy, where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man. Tapos makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Iba't ibang mga Iron Man na robot. Merong Iron Man na mga submarine, may Iron Man na mga drone. Ang galing, guys. Kala mo totoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang Iron Man na satellites at rocket ships. Kumusta tayo dito sa The Iron Man Experience? Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasuotin ka ng glasses. So, nagsuot kami ng parang glasses tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring, ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling thrilling attraction. So tara na guys, hanap pa tayo ng more rides. Tomorrowland pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito try natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. Having experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. Tapos sobrang bilis, guys. Like, sobrang bilis. Super fun naman siya, guys. Medyo kahilo lang. Kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun, guys. Nandito na tayo sa Fantasylands. Actually, an area mostly for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super na kailyo daw. So, itong ride sa likod ko, it's called, it's a small world. Kaya tingnan natin kung small ba talaga yung world. Let's go. Ayan, guys. Sa loob na tayo. Papasok na tayo ng It's a Small World. Actually, parang pinifeature

show yung datingan niya. Tapos nasa boat kami. So, may tubig talaga dito, guys, sa gilid ng boat namin. Kaya, ayan, guys, so ang cute. Itong ride na to, guys, perfect sa mga kids. Kaya kung may mga anak kayo, dito nyo sila, dalhin. Mag-enjoy talaga sila. Yan, guys, so ang cute ng mga, ano, napaka-interactive na mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya, guys. So, kanina para na sa Europe tayo, Middle East ngayon. Papasok na tayo sa Africa. Ayan. Ang galing, oh. Ito na yung, ano, ito na yung mga manika, mga African na manika. Ang galing, oh. And guys, nandito na tayo. Papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakakatuwa dito, guys, kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kitang-kita mo na they've put a lot of research and thought into it, featuring the different cultures din ng mga world using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila meron daw Philippines dito, so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan, guys. Ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan. O, diba? Ang galing, guys, kasi ayan, o, napaka-detail-oriented. May bahay kubo. May, ano, may tarsier. Ayan, may tarsier silang nilagay. Tapos meron din silang nakabarot saya yung mga manika. Nakakatuwa naman. At, ayan, guys, may kalabaw. O, diba? May kalabaw, may bamboo. Napaka-good job naman ng Disneyland. Upon exiting, iba't ibang languages ng goodbye yung pinapakita nila. And of course, Philippines represent, oh, guys, sa lahat ng languages. Meron dito ang nakalagay na paalam. Ayan. So, ang galing, guys. Thank you so much, Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakakatuwa talaga. So, yun, guys, that is It's a Small World. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan, guys, tapos na tayo sa It's a Small World sa Fantasyland. At dito, guys, may bonus sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the World of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa World of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, itatry namin tong roller coaster called Wandering Oak and Sliding Sleigh. Woohoo! Ayan. So, ayan, guys. Pipila tayo. Titingnan natin. Grabe, dito sa World of Frozen, mainit-init. And this is an outdoor na indoor na outdoor na roller coaster. So, tara, let's go! Ayan, so after some rides, guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano nasa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan, guys, pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute, guys, so, ayan, pwede ka bumili ng mga Disney official merch. Like ito, nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So, ang cute, guys, may mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh, makikita mo, si Piglet, si Tigger, lahat, guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka-cute, guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney princess doon sa loob ng castle. Kaso, yon, we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin, guys, eto, nandito na pala kami back to
Fantasyland. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga Dumbo na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay The Many Adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang-kiddie rides to. So, if you want to have more kid-friendly rides, nandito lang siya lahat sa Fantasyland. Pero pupunta muna tayong Adventureland para maka-check pa ng more rides. So let's go guys! We're back sa world ng Frozen. This is the world of Frozen, guys. And grabe, pinapatugtog na yung mga Let It Go na music. Nakakatuwa. Kitang-kita mo, guys, yung kung ano yung

Napaka-cute. Tapos sa likod, meron silang ginawang parang ice mountain para magawa talaga yung Frozen world. Grabe guys, sa the world of Frozen, mainit-init talaga, no? So, always make sure to bring sunscreen dito tsaka lots of water. Pwede naman guys magbaho ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So, let's go. Not sure if it's an attraction or ride, but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually, nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero, yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos makababasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. Ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing!

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa aming mga ginigiliw na tagapakinig, taga-subaybay, mga kapatiran, mga ka-faith. It's Lunes na naman at ito na naman ang ating paboritong programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At matapos po ang ating Independence Day celebration at ang ating Father's Day celebration, ngayon naman po ay natatanging episode na siyang parang parangal sa ating minamahal na scriptwriter-producer na si Kayla Rico Hermosa Escalante na nagdigo ng kanyang kaarawan last week. At sabi ko sa kanya, ang i-feature natin yung mga paborito mong kanta. Kaya itong Lunes ng hapon na ito, mapapakinggan po natin ang mga paboritong kanta ni Ate Kayla. Happy, happy birthday sa iyo. At ang ating panalangin ay magpatuloy ka sa iyong ministry. Bigyan ka ng Panginoon ng sapat na lakas at ng inspirasyon. Palagay ko, hindi ka nagkukulang sa inspirasyon. Inspirasyon para gampanan ang lahat ng pangangailangan sa pagtupad ng gawain ng Panginoon sa iyong buhay. Yon. Kagapay, good news, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link sa mga streaming platforms na ito. At kung kayo po ay nakikinig sa akin for the past weeks, palagi ko ina-announce ang ating mga darating na exciting na project. Makinig lamang din dito para sa mga releases natin. Ang ating siguradong-sigurado ng i-release ay yung ating a cappella salmo this coming October 23. You heard it first on my program at ito po ay one year in the making. Kasama po natin dyan ang mga premyadong mga Philippine choirs. Saka ako na po ipapakilala sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At yun, maaari ka na makinig o kaibigan sa ating estasyon na radyo by downloading the 702 DZAS mobile app. Magpunta lamang po kayo sa Play Store o kayo sa Apple App Store and then i-download niyo ang 702 DZAS. O kaya bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun, anytime, anywhere, sa angmang bahagi ng mundo, maririnig ninyo ang kaagapay ng sambayanan sa inyong mga mobile devices. Kung meron po kayo mga komento or song request, pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Inaanyayahan ko po kayo sa darating na Sabado, July 5, ang ating evangelistic rally na gaganapin po sa Kamuning First United Methodist Church. Ang ating panauhin ay ang ating kaibigan na Ami Austria Ventura. Bibigay niyang kanyang patotoo. And then ang ating evangelist ay si Reverend Francis Fajardo. Iyan po ay gaganapin ng alas 6 ng gabi sa main sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Sana po ay magpunta kayo at be blessed sa storya ng buhay ng ating kapatid na Ami Austria at ang salita ng Diyos na ihatid ni Reverend Francis Fajardo. Yun, sa part na to, segment na to, ang first four favorite songs ni Ate Kayla Rico Hermoso Escalante from Papuri 6 sa Tamang Panahon, composer-artist si Pastora Eden Capanas Red. From Papuri 16, Kalinga, composer Darius Del Rosario, awitin po sa atin ni Ate Trish Amper Jimenez. Ang alam kong naggitara dyan ay si kapatid nating nasa States. Palagi ko siyang pinagigitara sa mga projects ko noon. Pero nandun na siya sa States. Papuri 16, mananatili kang tapat composer ang ating yumaong kaibigang Abraham Grospe Jr., awitin ni Pia de Luzuriaga. Nasa New York po siya. I hope makasama natin siya one of these days. And then, from Papuri 20, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Composer Jim Reyes, awitin po ni Obispo Jonavel Luklukan. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri 20.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Nawa po kayo ay nabibless sa ating mga awitin at kwentuhan. Mapapakinggan din ang ating Papuri program sa mga ating sister stations around the Philippines, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Radio Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan pa ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Ako po ay excited na tinatrabaho ang 85th anniversary kantata ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. For the past month, nagkaroon po kami ng mga songwriting workshop at ang produkto po ng songwriting workshop na to ay ang mga bagong awitin, mga bagong imno sa ating anniversary kantata. At dahil ang tema po natin ay tungkol sa pagmamahal ng magiting, matapang at higit pa sa nakasanayan, ang title po ng ating imno ngayon ay Magmahalan Tayo. Kasama po

natin dyan na composer, ang ating papuri composer friend, si Kuya Toy Polo, na he has written new songs and nice naming i-share to sa inyo this coming July 26, 6:30 p.m. ng gabi, ang world premiere performance ng imno ngayon, Magmahalan Tayo. Gaganapin po sa Main Sanctuary ng Komuneng First United Methodist Church bilang pagdiriwang ng 85th anniversary ng aming home church. Ako po ang kukumpas at aawit po ang aming combined choirs kasama po mga kabataan, ang mga bata. At ang alam ko, sasamahan kami ng ilang mga piling choirs na pinifeature namin sa church on friendship concerts. Sasamahan po tayo sa pagdiriwang na yan. Iniimbitahan ko kayo, aside from the evangelistic concert this Friday, sa Sunday po, ang ating guest choir sa ating friendship concert ay ang PUP, Bagong Himig Serenata, under the direction of my friend Mark Gregory Isip. And on July 19, nagbabalik po ang ating suking choir, ang ating papuri choir din, na Los Cantantes de Manila under Maestro Darwin Vargas. Yon. Tapos, para balikan natin ang mga awiting paborito ng ating Ate Kayla, andito po ang mga awitin from Papuri 21, Ikaw Ay Diyos, written by Pastor J.R. Obera, aawitin po ni Jonarin Viray. From Papuri 22, Kay Jesus pa rin, another song by our friend Abraham Gorospe Jr. and Micah John Marquez. Aawitin po ng Dalawahang Tinig ni Mon Faustino at Tricia Amper Jimenez. One of the best duets I've ever heard dito sa Papuri. From Papuri 23, Kapayapaan Mo. Awitin ni Kuya Paul Armasin at daawitin po ni Ate Dina Armasin. Papuri 23, Manalig, composer Camille and Lee Simon Brown, aawitin po ng Victory Worship. Yan. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Nawa kayo po ay nobless habang nakikinig dito sa Papuri sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS FEBC Radio. I hope nagugustuhan niyo ang ating lineup ng mga favorite songs ng ating birthday celebrator na si Ate Kayla Rico Hermosco Escalante. Ako pa rin po ang inyong Kuya Arnel Depano, makakasama niyo hanggang 6:30 ng gabi. At ina-accommodate po namin yan yung mga comments, requests, mga kwento. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. And then, yun din, i-remind namin sa inyo kung gusto nyo iuwi ang mga awiting Papuri, magpunta lamang po sa Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yun, this June, memorable po sa amin dahil may tatlong special events po tayong pinuntahan, yung ating anniversary sa Greenhouse Christian Fellowship. That was on June 6, I think. Tapos yung usapang worship during the Philippine Independence Day on June 12. And then yung ating Inside Out Worship Conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last June 20. Yun. We hope na makapartner namin ang ibang iglesia at mga pastoral groups. Kung kailangan niyo po ang musika ng Papuri at ang mga patotoo ng Papuri singers, ay huwag po kayong mag-atubiling kontakin tayo dito sa 702-DZAS. And on another related event, mayroon pong nagluluto ang inyong Kuya Arnel Depano na gagawing mas madali, I think, or mas siguro po ang gusto ko sabihin is mas madali nyo na po kaming makokontakt for engagements kung saan gusto nyo nandun ng Papuri singers at gusto nyo makibahagi ang Papuri Music Ministry sa inyong mga gawain. Just stay tuned. I-announce ko rin po yung development na yan. And I hope na sa lalong madaling panahon ay magawa na natin itong pagre-rehistro na ito. Yun. So, tutuloy po natin ang ating Ate Kayla's favorites dito sa ating segment na ito from Papuri 25 Cruz. Composition ni Pastor Laverne Duco, taawitin po ng Solution Worship from the FEBC 70th anniversary album na Sa Kanyang Lakas yata to, or yeah, from Strength to Strength. Paano Kung Wala Ka Jesus, composition ni Judy Marcelo, aawitin po sa atin ni Kuya Ruben Laurente. And isang surprising na choice ni Ate Kayla, yung from ikalimang salmo, Di Ka Nagkulang, composition ni Kuya Martin Quito. I think siguro ginagamit nila to sa kanilang praise and worship. And then another song from the Papuri FEBC 70th anniversary album, Itatawid sa Landas, composition po ng inyong Kuya Arnel Depano. Itong version na to ay aawitin ni Ate Aileen Cura. So yan po, pakinggan po natin ang mga awiting yan sa pagpapatuloy ng ang programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras talaga, lalo na pag nag-enjoy tayo sa ating musikahan at kwentuhan. Ngunit kailangan po nating magpansamantalang magpaalam. Nawa meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong comments at song requests, pwede po kayong mag-message sa atin sa Facebook page, sa YouTube Live, o kaya sa Globe and Smart numbers natin. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site. Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Engineer on duty, ang magiting na JB Tabua. At special thanks to our birthday girl, producer, scriptwriter, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At kung nais niyo pong malaman kung anong sikreto ng fulfilled life ng inyong mga kapapuri at mga kaagapay dito sa sambayanan, we encourage you to get to know our Lord na sa buhay nyo na personal ng pagkakakilala nyo sa Kanya. Sumunod ka, kaibigan, sa ating panalangin ng pagtanggap. Humble yourself and pagsisihan ang mga kamalian sa buhay. It's the best decision that you'll ever make in your life to let Jesus come in to your heart at siyang manguna na sa inyong buhay magmula sa ngayon. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kung saan pinadala ninyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin po ang aming mga kasalanan na kung kami lang sa aming sarili ay hindi namin magagawang iligtas ang aming kaluluwa sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming pagsanansang sa inyong dakilang hangarin sa aming buhay. At tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, sa aming buhay, sa aming puso at isipan bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal na nagtulak sa iyo na mabayubay sa krus, dumalo yung dugo at siyang naging sanhi na pagkahugas ng aming karumhan at ginawa ko kaming muling karapat-dapat na humarap sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord Jesus, take over our life. Umupo ka sa trono ng aming puso at gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin na mukhaan. Welcoming us to your kingdom, saying good, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy. So salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kagandahang loob. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa matalang panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang langit sa iyong pagbabalik loob mo sa Panginoon. In-encourage ka namin na maghanap ng Bible Believing Church or Fellowship upang magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano, magabayan ka sa lalong mas malalim ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mong lubos-lubos ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo, mga ginigiliw namin tagapakinig, tagasubaybay, kapuso, kapatid, ka-faith. Hanggang sa susunod na episode na muli, ang inyong Kuya Arnel De Pano nananalangin para sa ating lahat, para sa kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Hmm.

0: And that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes 62 DXKI.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede pong masubaybayan gamit ang radyo. Tayo po ay pwedeng mapakinggan sa iba't ibang mga stasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre dahil iba-ibang stasyon, iba-ibang oras din po yan. Tayo po ay nasusubaybayan gamit ang mga online platforms, kasama po ang mga sumusunod, no? Yung ating FEBC Stream, yan po yung isang app. Pwede niyo pong magamit na parang yung inyong cellphone na may internet connection ay parang magiging PM radio. Ano po, naka-lock-in kayo sa ating istasyon. Or pwede rin po ang mga Facebook pages ng iba't ibang mga partner stations po natin, at siyempre sa YouTube. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang atin hong pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa ministry. Alam niyo po, napakahalagang topic nito dahil sa kadalasang pagkakataon ay nililimitan natin sa kaisipan na ang ministry is just about the service we do at church. Ngayon, gusto po nating lawakan ang usaping ito at tingnan ang ilang mga elemento na kailangan pong mapabilang dito, no? Kasi bakit? Well, marami pong mga maling idea about ministry. Halimbawa, no, may mga nagmi-minister pero ang tingin po nila para bang may utang na loob ang Panginoon o ang church or ang mga leaders dahil sila po ay naglilingkod. Para bang paminsan, 'di ba, pagka tayo po ay masipag sa paglilingkod, tapos meron tayong problemang pinagdadaanan, minsan po, naisusumbat pa sa Panginoon yan eh. na para bang nasasabi kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako nagsipag, kung kailan pa ako naglilingkod, at saka naman nagkaganito. Well, of course, kagaya po ng ating aaralin, ang ganyang pananaw ay hindi po tama dahil para bang ang dating, gusto natin ang exemption sa mga problema at gusto natin ang pabor dahil total naman tayo po ay naglilingkod. Okay, we have to change that. Yung iba naman, para bang naniningil ng utang na loob. No? Halimbawa, kung ikaw ay binigyan ng ministry, halo-halo po yan, no? Tayo po ay may ministry of service, or maybe giving, or maybe teaching, preaching, etc. Ngayon, hindi tama na pag ginamit natin itong mga kaloob na ito, para bang hahanapan natin yung mga tao na, oh, may ginawa ako para sa inyo, dapat man lang sana, ganito ang gawin ninyo para sa akin. Okay? So, kailangan din natin ituwid ang ganyang pananaw. Ano pa ang mga maling kinasanayan? Nandyan din po yung mga naglilingkod na paminsan, ang pananaw po sa paglilingkod ay tayo ang masusunod. Kailan natin gusto, saan natin gusto, paano tayo maglilingkod, sinong kasama, di po ba? So, sa halip na mag-reflect, yung tinatawag nating Lordship of Jesus sa ating buhay, baliktad eh. Tayo na ho ang nagsasabi kung paano. Kaya nga, isa rin yan sa ating pag-aaralan. At marami pang iba na kaugnay po niyan. So, simulan natin sa basic. Si author na si Warren Wiersbe, meron po siyang aklat na sinulat na ang title is On Being a Servant of God. Ngayon, napakaganda po ng kanyang binanggit doon kasi isa sa mahalagang bagay na kanyang binitawan sa kanyang aklat ay ang definition ng ministry. At dahil si Warren Wiersbe po ay isang author na ang kanyang approach ay napaka-practical, napakaganda po ng dating para sa akin, especially during my formative years sa ministry, na maunawaan kung ano pala talaga ang ministeryo. So, ang sabi po niya, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ulitin natin. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ayan. Para sa mga nagkandara pa ho na kumuha ng ballpen para isulat. No? Misa nabanggit ko yung ganyan. Meron nga pala talagang nagkandara pa. Ano po? Well, pwede nyo pong puntahan sa Facebook page itong ating episode at pwede nyo balikan doon. So anyway, let's continue. Napakahalaga po yun kasi una, pinapaalala at pinapakita sa atin na ang ministry po can only be done sa pamamagitan po ng provisions ng Panginoon. So yung ating spiritual gifts ay kabilang po dyan. Dahil ang ministry is a spiritual responsibility. It's a spiritual task. Napaka-importanting malagay sa ating puso at kaisipan na hindi po ito magtatagumpay sa pamamagitan ng ating mga natural abilities o kaya mga human efforts. Ito po ay galing sa Panginoon at siya po ang nagpo-provide ng ating kailangan upang makapaglingkod tayo ng tama. So, yan po ang hamon dyan. So, isa yan. Pangalawa, yung sinasabi dong loving channels. No? Yan po ang role natin, loving channels. Meaning, we strive hard para yung relationship natin sa Panginoon ay mapangalagaan. And as we serve, yung mga tao ang makikita is the love of God channeled through us. At hindi po yung ating human limitations and imperfections. Kasi alam nyo, yan po ang isang malaking problema paminsan, ano? Yung bang naglilingkod tayo pero habang tumatagal, para bang either napupuno ng kayabangan o kaya nandoon po yung nawawalan tayo ng gana sa mga tao at ang nakikita nila yung kahinaan natin. Di ba? Sa halip nga na maging sweeter as the years go by, paminsan po, baliktad eh, nagiging bitter as the years go by na yung kanta eh. Kaya mahalaga po na ating maunawaan na tayo po ay loving channels. Now, if you remember sa John 15, pinaliwanag sa atin ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Okay? At ang sabi po roon, apart from me, you can do nothing. So yung ating pamumunga at pamumunga ng sagana ay nakasalalay po sa ating ugnayan sa ating Panginoon. So nangangahulugan po yan mga kapatid na pagka hindi maayos yung ugnayan sa Panginoon, ang mararanasan, makikita, masasaksihan ng tao sa halip na yung pag-ibig ng Diyos ay walang iba kundi ang ating mga kahinaan. Yan po ang nangyayari dyan. Kaya ho, napaka-importante yung we maintain a good and healthy relationship with God dahil yan po talaga ang susi para maging maayos yung ating paglilingkod. Kasi ang goal po ng ministry, generally speaking, is threefold. One, of course, the exaltation of God. Gusto natin na as we serve the Lord, He is exalted. So, hindi tayo naglilingkod para lang tumulong sa kapwa. Pero ang goal nito is to really glorify God. So, ang ibig sabihin yan, we have to do the right things the right way. Gawin ang tamang bagay at gawin ito sa tamang paraan. Yan po ang idea ng ministry. That we do the right things the right way. So, misan po, tama yung ginagawa, but we're not doing it the right way. Kaya pag binasa nyo sa aklat ng Korinto, halimbawa, makikita nyo po yung nangyari doon, lalong-lalo na sa 1 Corinthians chapter 3, na kung saan nire-rebuke sila ni Apostle Paul. Ang sabi niya, 1 Corinthians 3 verse 1 and the following verses, ang sabi po roon, I could not speak to you as though I would speak to matured believers. I had to treat you as people who are immatured or people of the world. Hindi ko kayo makausap bilang mga mananampalatayang malago, ika ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, parang kailangan ko kayong kausapin na para bang kayo ay mga sanggol pa sa pananampalataya o kaya na may mga tao sa mundo. Anong ibig niyang sabihin? Dahil ang point ni Apostle Paul, yung kanilang jealousy and quarreling ay mas naging evident sa kanilang ministry. Bakit po? Because they were using their spiritual gifts at kinaligtaan po nila yung spiritual maturity. Now understand this. Pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ay binibigay sa atin. Alam po natin yan. Now, the same Holy Spirit gives us two important things, okay? Maraming ginagawa sa buhay natin, pero merong dalawang malaking bagay na kanya pong ibinibigay sa atin. Yung una, not necessarily in order of importance, yung una po ay yung spiritual gifts. Ano ba ang spiritual gifts? Well, yan po ay mga special abilities na binigay sa bawat isang mananampalataya the moment that we receive Jesus as Savior and Lord. So, sa mananampalataya lang po yan. At yan po ay abilities that we can use for ministry. Now, from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. Mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ang sabi po ron, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, mapapansin nyo po na hindi lamang kakayahan ang pinagkakaloob sa atin, kundi yung karakter. Okay? So, both character and competence comes from God. It is from the same source. It is from the Holy Spirit. Kaya, napakahalagang tandaan ito dahil kagaya nga po ng ating nababanggit, minsan, para bang ang ministry ay nagiging very task-oriented. Na ang importante lang is we do the task however way we want to do it. No, bahala na, basta magawa lang yung task. Kailangan po nating maintindihan, hindi lang yun ang focus . Because if our goal is to exalt God, then definitely, hindi po pwede na dun lang tayo nakatuon sa task. Kailangan relationship-oriented din po tayo. Yan po ang reality niyan at yan po ang hamon sa atin dyan. Kaya mga kapatid, napakahalagang ilagay sa ating isipan na ang isang layunin ay the exaltation of God. Pangalawa is the edification of believers. Ano ba yung word na edification? Well, Yung idea po ng edify is to actually build up, to add something. Okay? So pag sinabi nating edification, ang idea po is we build people up. So as we serve them, especially the body of Christ, ang desired result is to see them grow, to see them become better, to see them reach their full potential. Yan po ang idea, mga kapatid. So pag sinabi nating edification, ang epekto po nito is that they are given encouragement. Ang idea po ng edification is that value is added to their lives. Maybe because they realized the need for repentance, they understood yung kanilang spiritual potentials, or maybe natulungan natin sila na lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. So, yan pa yung isa pang bagay. So, the exaltation of God, the edification of believers, and then number three is the evangelization of the lost. So, obviously, ang ibig sabihin po nito, yung walang pagkakilala sa Panginoon, ay madadala natin sa Panginoon. So, evangelization of the lost. Kailangan sila po ay magkaroon ng ugnayan kay Kristo as Savior and Lord. No? So, importante po yun. Kaya nga, napakalaking bagay na ating maunawaan na yung ating ginagawa dapat magawa sa paraang tama. Dahil pag hindi po, it will not achieve those three purposes. We cannot exalt God if things are not done right. We cannot edify believers if things are not done right. And we cannot contribute to the evangelization of the lost. Baka maging katitisuran o kasiraan pa if things are not done right. Yan po ang general idea dyan. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin na the Holy Spirit is working in our lives. At siya po ang nagbibigay ng kaloob at siya rin po ang tumutulong sa atin para mabago ang pagkatao natin. Kaya ho, kung iniisip natin na paano ba na-develop yung fruit of the Spirit, ito ba ay bigla na lang pagising po natin, wow, ang babait na natin. Ang totoo po niyan, ano, surprisingly, the opposite experience will prove true. Anong ibig sabihin? Minsan po, pag gusto mong lumago sa patience, ang magiging karanasan mo ay yung mga mapanghamong karanasan. Ano? Yung mga experiences na kung saan yung pasensya mo susubukin. It is by learning through actual ministry that we grow in our relationships. Diyan po tayo lumalago eh. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon at tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. So, kung inaakala natin, bakit ba ganito ang ministry, ang hirap-hirap, nakaka-challenge, nakakapagod? Ang totoo po, sa pamamagitan ng ating mga karanasang iyan, dyan tayo nahuhubog. Dyan tayo nasasanay, dyan tayo tinitrain, dyan natin nare-realize kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Kasi the more we understand how difficult ministry is, ako, para sa akin, the more I appreciate God's love and patience towards me. No, lalo ko pong nakikita yon, na ganong kabuti ang Diyos. At salamat at ganong kabuti ang Diyos. Ano po? Yan po yan. Kaya kung ine-expect natin na bigla na lang gigising, everything okay, lahat walang problema, maayos, well, that's desirable. Pero ang reality po, pinoform sa atin ng Holy Spirit yan. And oftentimes, it is formed in challenging situations. Kaya minsan talaga darating ka sa point ng ministry na merong ano eh, yung mapapaisip ka, para bang kung wala lang itong mga ganitong tao o karanasan, mas madali sana lahat, mas maginhawa sana lahat, mas okay sana lahat. Pero ang reality po noon is, pag ganun ang ating approach, we are focused more on the task rather than relationships. Kasi kasama yan eh. Kaya wag mong isipin na parang sayang ang oras kung ika nga eh, hindi masyadong nabibigyang diin ang task because we are focused on relationship building. Ito po ang gusto ko linawin. Kung maliwanag na dyan ka nilagay ng Panginoon, well, ang pinapa-accomplish sa iyo ng Panginoon ay hindi lang yung task na inaakala mo. Maybe God is moving in and through your life. hinuhubog ang ibang tao sa pamamagitan mo, at nakalalamang po, hinuhubog din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao. Yan po ang reality niyan. Yung minsan akala mo ikaw ang naglilingkod. Yung minsan akala mo ikaw ang instrumento ng paghubog. Yung minsan akala mo ikaw ang ginagamit para sa iba. Yung pala magugulat ka, ikaw ang hinuhubog. Ikaw ang ginagamit para sa iba. At sila din ang ginagamit para naman sa iyo. Ano? Pagka ganun ho ang pagkatingin natin sa ministeryo, then it makes sense. Lord, thank you po. And usually, sabay-sabay nagaganap yan eh. Ginagamit tayo ng Panginoon sa buhay ng iba as He uses other people para hubugin din naman tayo. Sabay-sabay na nagaganap. Kaya nga, yung ating paglilingkod sa iglesia, kailangan tingnan natin sa ganyang paraan. Dahil pag naunawaan po natin yan at maliwanag sa atin yung threefold goal, ano, the exaltation of God, the edification of believers, and yung evangelization of the lost, then we will see ministry in a different way. At lalo po tayo magkakaroon ng appreciation sa biyaya ng Panginoon. Now, isa pang bagay no, na gusto kong bigyang diin sa puntong ito, na ang ministry po is a blessing. It's a blessing. We don't deserve it, sa totoo lang. It is only by God's grace that we have this ministry. Si Apostle Paul, sinabi niya yan, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Sabi niya, it is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Yan po ang sabi sa New Living Translation, first edition. It is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Now, bakit napakahalaga yung sinabi o statement ni Apostle Paul na yon? Ito po yan eh. Kasi ang reality po, kung alam nyo naman ang buhay ni Apostol Pablo, alam nyo na hindi naging madali ang paglilingkod. Siya po ay nabugbog several times, nakulong, he was beaten, even to the point of death. No, akala nga patay na, iniwan na siya eh. Natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pang mga karanasan. Pero sabi niya, God has given us this ministry through His mercy. Dahil sa habag ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin po, he was still thankful. Andun pa rin yung attitude of gratitude. Kasi bakit? Maliwanag sa kanya eh. Hindi naman ako nasa ministry because I deserve this, because I am good. Nasa ministry ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo, pagka ganyan ang attitude natin, tama ang puso natin sa ministry. Ang tingin natin sa ministry, it's a privilege, it's a blessing that we don't deserve, and yet extended to us by the grace of God. Isa pang mahalagang talata tungkol dyan, yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. Yan po ay patutuo ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, I do not even deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. But I am what I am by the grace of God. And His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is in me. So makikita mo, no? Hindi ako karapat-dapat Panginoon eh. Now, we're talking about somebody that God used mightily. Diba? Ang daming natayong iglesia, ang daming nadala sa Panginoon, He brought encouragement, His writings composed half of the New Testament. Grabe, no? And yet, sa kanyang patutuo, sabi niya, hindi ko deserve to. It is only by God's grace na nasa akin to. Kaya nga, yung grace also became a motivation. Sabi niya, His grace to me is not without effect. I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that is with me. So makikita niyo yung taong ito, no, serving with gratitude. Bakit? Because he understood na itong kanyang ministry is a product of God's grace. Something he does not deserve, yet given to him by God because of God's grace. Blessing eh. Kaya pagka ganun po ang pananaw natin sa ministry, ito ay blessing. Every time you serve, andun yung kagalakan, hindi ho yung nagtuturoan pa, di ba? Minsan yun ang nakakalungkot eh. Pag ibang bagay, nakipag-unahan, ano? Pero pag maglilingkod, ba't ako? Wala na bang iba rito? Ano na naman? Di ba? Ganyan ang mga tao. At minsan ba, parang ayaw na ayaw natin at pinandidirihang pinagpapasapasahan ng ministeryo. But if you see it as a blessing, why would you do that? Di ba? Bakit ganun ang magiging pananaw? Bakit ganun ang magiging kaisipan? Bakit ganoon ang magiging trato? Of course, we will not do it. Bakit po? Hindi sa ganung paraan. Sapagkat maliwanag sa atin that it is only by God's mercy that we have this ministry. So sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa ating programa dito po sa Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po at muli tayong magkakasama sa araw na ito para sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 16. Awit 16. Tunghayan po niyo yan at ating pag-usapan pagkatapos ng musikang ito.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, na kami ay maaaring tumayo sa iyong mga pangako, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa iyo'y walang patumanggang pagmamahal, katapatan, kabutihan, proteksyon ang mapapa sa amin. Lord, whatever happens, we are assured of a bountiful, everlasting, eternal life with you. For those who have received Christ in their hearts as their Lord and personal Savior, you have given them the right to be called children of the Most High God. And if we are your children, Father God, nakakasigurado po kami na ikaw bilang aming Ama ay kailanman hindi magpapabaya sa isa man sa amin. Payapain niyo po ang aming mga agam-agam, payapain niyo Panginoon ang aming mga kaba, patawarin niyo po kami sa aming kahinaan at palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo sapagkat ikaw lamang Panginoon ang aming pinanghahawakan sa buhay na ito at maging magpakailanpaman. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang istasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Martes, June 30. Ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bag-ong adlaw ginhatag niya sa aton. Another day, another broadcast para sa waragwagan sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag makita ang aton nga studio kag transmitter diri sa Barangay Morales sa siyudad sang Coronadal. Yan, kag welcome gid no sa aton nga program. Kag-welcome ang inyong mga shout-out sa aton nga programa. Kag-saliwat ako si Pastor Alex, no, ang inyong kaupod sa agang ini. Nagapangumusta, nagapanamyaw, live kita subong diri sa aton nga istasyon. Kay most of the time, ano kita, naka-remote broadcast. Yan, so welcome kayo, ang inyong mga shoutout, ang inyong mga mensahe sa aton nga program. Ipaabot nyo lang, no? Via text message, kung luyag ninyo i-text ang inyong mensahe. Ang aton nga numero is, cellphone number nato, no? Is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Maayugid nga pagpangapi sa tanan nga nakabugtaw na kag nagapainit-init sang ilang mga tiyan, sa mga nagapamahaw, panghikot na sa aton nga mga hirikotonda sa sulod sang panimalay, sa aton nga mga negosyo, mga pangabuhian, no? Especially sa mga bakery naton kag mga negosyante da sa public market. Sa mga nagabiyahe aga pa, maayo lang nga pagbiyahe, no? Drive safe kung naga-drive kag kung naga-commute. Halong-halong man sa pagbiyahe. Ang aton nga program naka-live, no, sa aton nga Facebook page. Kag paabot nyo lang inyong mensahe diri sa aton program, no. May ara kamo sa mga importante nga mga mensahe. Yan, i-cambio din ang aton nga account ni. Okay, good morning sa mga naka-tune in, no, sa aton nga program. Sino mga pangalan nila sini? Good morning kay Sister Gemini Ong Ante, kay Sis Presi Bernardino. And kay Marge Agarado Samintar, sining niya, blessed, good morning everyone, God bless us all. Amo man kay Sister Presi, no. Blessed morning. Po. Blessed morning po, siling niya. Kag kay Sis Lenny Fonticha Babas, good morning man. Ayan. Salamat gid sa mapinadayunon ninyong nga pag-tune in, no? Pag-pamati sa aton nga program. Good morning kay Dai Panganiban Roque, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Annabel Hanyola Bandada, and kay Joanne Sinaon, kay Nay Helen Naypiring, good morning. Mayugid nga pagpamati, no? Hasta kita alas 9 sang gabi, no, ang broadcast sang DXKI. Aton sign-on program. Hasta lang kita 5:30, no? Basta mayang lawas, maka-live gid kita. Ayan.
So, maing aga kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. June 30. Yan. Kabay nga mangin malipayon kag mangin meaningful ang inyong celebration. Kag yari ang aton pangharana sa inyo, no, pagasundan sang aton nga portals of prayer. So, yari pamatian naton ang aton nga pangharana sa inyo.

So ang concern niya hindi sa iyang sariling safety, no, kundi sa no, sa spiritual nga well-being sang iyang mga kauturan nga mga Kristohanon. Inang sa tion ba lang nagapamilin-bilin ka na wala mo na ginaisip ang imong kaugalingon kundi nga ang imong mga kauturan sa Ginoo. Okay, madamo sa mga false teachers nga naka-infiltrate sa mga kaiglesyahanan, ginabaliko nila ang kamatuoran, kaginapatalang nila ang mga tumuluo. And so repeatedly, no, gina-remind sila ni Pedro nga i-dumduman yung gid ang mga pagpanudlo ni Kristo kag sang iyang mga apostoles, kag mangin malig-on sa inyong pagtuo. No? And in closing sang iyang letter, nagabilin siya sang duha ka importanteng command, no. Una, guardyahan ninyo ang inyong kaugalingon batok sa mga nagapanudlo sang mali nga pagpanudlo, kag ikaduha, magpadayon sa pagtubo dira kay Kristo, pagmature, no. Kaya ang aton nga Kristohanon nga pagpangabuhi hindi lang nagalikaw kita sa mga mali nga pagpanudlo, kundi nga padayon ang aton nga pagmature, no, pagtubo towards Christ likeness. And so kung halimbawa ang maestro halimbawa maghatag sang assignment, maghatag sang mga dapat nyo himuon bla sa semester nga na, tapos anay inugpasa ng kapapil, why di mo nabalaan, no? Di ambalon lang sang pro imong teacher nga ti ara man na may guide ka man, gintagaan ta naman ka sang syllabus, no? Tingintagaan ta naman ka sang guide kung anong himuon mo sa bilog nga semester, kung anong imo i-expect. Why mo man ginalantaw? No? Ara da mga instruction. Ti amo man na, no? Si Apostle Peter, no? Nagahatag sa sang reminder. Wala kita ginpabayaan sang Ginoo nga wala sang basihan bala. Wala sang impormasyon, no? Paagi sa pulong sang Ginoo, ginwarningan kita sa mga mali nga mga pagpanudlo, sa mga temptasyon, sa mga spiritual dangers, no? Ang responsibilidad lang naton is pamatian ang kamatuoran sa pulong sang Ginoo, ihuptan naton kag magkabuhi, no, according sa kamatuoran nga ina. Okay? So ano ini nga mga kamatuoran? Number one, siling niya in 2 Peter chapter 17 magbantay, no? Siling niya gani magandam kamo. Agud indi kamo pag patalangon magandam, no? Basta magsiling ka gani nga magandam, dapat ready, no? Ready ang imong talinga, ang imong mata, ang imong tiil, ang imong kamot nati magandam mo, no? Mag-ready. Kay ining mga false teachers nga ini, makaanugid, makagalanyat. No, kay nami gina sila magsamo sang kamaturan kag kabutigan. No? Nami sila mag-mix club la. Do hindi mo malata. Dumduman ko sang una kay hindi kami palakaon sang luya. Ang ginahimo sa among ginikanan, ginagaling niya ng luya kag isamo. Do hindi mo mahalata, no? Masimutan mo, matilawan mo, pero hindi mo makita. Ayan. So muna siya, no, ning mga tao lang aga tudlo sang mali ng mga malapit sa katotohanan, which is kabutigan ng Gihapon. Do mga ano ni sila, mga bright ni, no? Maayo mag-mix klamix ka kag kung hindi mo sila mahalata, kundi ka mag-andam, te madala ka gid nila, no? Dapat balaan mo, dapat
sa pulong sang Ginoo, dapat nag-study ka, no? Nag-training ka, no? Kung pwede, may ara ka seminary training. Lalo na kung pastor ka, no? Kay ga-warning, bisan si Kristo mismo, no? In Matthew chapter 24, verse 24, siling niya, madamo, may mga false prophet nga maka-deceive sang kadamuan. In the book of Acts, chapter 17, verse 11, siling ni Apostle Paul, sa mga tumuloong nga, eksamina nyo gid mayo ang mga ginatudlo sinyo. No? Ilantawa nyo mayo. Kay base hindi na naiya munang ibandira, no? Ayan. Subong ang deception could come through social media, no? Facebook, Instagram, TikTok. Kung ano dira, no? Pwede nga dira maghalin. Or maybe sa entertainment, no? Ng mga artista, mga sikat ng mga tao, no? Pwede gani libro, no? Damo bigya libro, no? Kag ang libro subong electronic na. Hindi mo na kinanglan magkaroon sang physical nga libro, no? Ng e-books, no? Electronic books. Ang iban, mga YouTube channel. May ara mga podcast, no? Ang iban mismo, mga kaiglesyahanan, no? Hindi kay tungod nga may word dira nga Christian, okay na dayon, no? Nga tama na nang arada, hindi, no? May mga mali nga mga pagpanudlo. Kaga mabudlayan ka identify kung hindi ka trained sa pulong sang Ginoo, no? Kahit di malapit sa katotohanan. Pero ang malapit sa katotohanan ay isa pa rin kasinungalingan. Because truth is 100% truth, no? Hindi 99.9. Ito nga itong illustration, no? Nga pag-abot sa kwarta, no? Ang piki kaga ang original. Mabudlayan ka kung di mo susihon mayo, no? Mabudlayan ka gid identify kung diin ang piki. So, basagid ang pulong sang Ginoo, consistent, no? Kag i-compare mo ang mga teaching, no? Sa pulong sang Ginoo. And then, kinanglan may ara ka discernment. Now, inang discernment is knowledge-based or truth-based. In other words, kung isa ka ka-Kristohanon, ka gusto mong ang imo discernment mataas, ang imo discernment maayo, dapat damo ka nabalaan. Dapat trained ikaw, no? Dapat nag-research ikaw. Nag-tuon ikaw, no? Kaya hindi pwede ng discernment nga white mo gatoon, mga muyo ka lang ka discernment. Hindi na siya pwede, no? Ang discernment nakabase sa kamaturan, no? Nakabase sa imo nga ihibalo. So the more knowledge and the more truth nga ara sa imo nauna, nagataas ka nagataas ang imo nga discernment. Ayan, so training gid, no? Basa gid kag magtuon sa pulong sang Ginoo. Hindi nang ano lang, pahapyaw lang, no? Basa ka lang, isa ka bilog ng bersikulo, ay kagani ka balo kung ano ang konteksto sina, no? Sagad mo man ka claim ng mga bersikulo nga nang white mo balo kung ano ang konteks sina, no? For example, ang isa sa mga sikat nga bersikulo ining Jeremiah 29:11, no? Pero may giniginaklaim sa mga nagasilibrar sang ilang mga birthday, no? Nang, "For I know the plans I have for you, plans to not to destroy you but to give you hope, plans to prosper," no? Damo gid naga-claim sina, no? Hindi man malain nga i-ano nato na i-proclaim. Pero kung naunaon mo gid, basahon mo maayo, ina nga bersikulo, ginambal na ni Prophet Jeremiah, ang konteksto sina is judgment sang Ginoo, no? Judgment sang Ginoo sa
sa nasyon sang Israel, no? Particularly sa Judah. Ayan, so ang konteksto sina judgment. No? But silingon sang ginambal na sang Ginoo, justisya kag pagkabalaan, kag righteousness sang Ginoo ang nagapangibabaw because of a nation that is idolatrous, no? A nation that has strayed from the covenant. Yan. So, bago nato na siya i-apply sa aton kabuhi, tanawon man aton, no? Basibla libagon kabuhi, tatapos agad lang claim sina kay gusto mo lang tong mga linya nga plans to prosper you, to give you hope and a future. Hindi ka sa tong pagdisiplina sang Ginoo, amo lang to yang gusto mo, no? So ni pwede, no? Di pwede nga i-claim ta lang ang isa ka portion sang scripture without considering the whole context of when it was spoken, kung kay sino to siya ginhambal, no? Kag pwede ba nga ma-apply ato sa aton nga kabuhi? Actually pwede, no? Pero hindi ta pag-isipon nga tung puro lang kayuhan, kundi nga kay ang konteksto niya is disiplina, no? Amo na siya, no? So kun willing kay mo yang disiplinahon ka man ka Ginoo, kung naga kung hindi ka na faithful sa iya, no? Di masilin ang Ginoo, di disiplinahon ta ka, no? Kay tungod nga palangga ta ka. Gusto ta katagaan sang maayo nga future, sang maayo nga paglaom, and I don't plan to destroy you, but I am a holy God, I am righteous, and I have to discipline you, no? Kaya nga hindi ka na naging faithful sa covenant, no? Naging ano ka, naging taksil ka sa kasugtanan, no? Remember, sa covenant sang Ginoo between us and God, dapat may ara sang faithfulness sa imo nga part. Ang Ginoo ya wala question ng iyang faithfulness. Pero kita, no, when we become unfaithful to the covenant, then there is discipline, there is curse, there is destruction, there is judgment when we fail to uphold and to be faithful to the covenant. Amo nang tabo sa Israel. Diba? 40 years nga nag-prophesy si Prophet Jeremiah nga maabot ang mga Babylonians kag atakihon kita, pero wala gid sa may namati, no? And in 586 BC, the Babylonians under King Nebuchadnezzar attacked Jerusalem and destroyed the temple kag madamo sila sang ginpamatay. Amo na nga after sang libro ni Jeremiah is the Book of Lamentations, no? Ang paghibi, panaghoy ni Jeremiah kay nakita niya kung anong resulta sang pag-atake sa mga Babylonians sa Jerusalem, no? Kag madamo ang mga Babylonians gindala nga mga exile for 70 years, ma-exile sila, no? Kag isa na dito si Daniel, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego. Ayan, so amo nang context sina, no? Kung gusto naton blessings ang Ginoo, then we have to be faithful to God. We have to obey Him and to love Him with all our heart. And to be faithful sa teaching sang Ginoo nga insakto. To study His Word, to love His Word, and to abide by His Word. Good morning kay Francisco Jr. Espiritu Silinga. Good morning, Pastor. Yan din ang aming topic about spiritual growth sa among Sunday School. Uy, nami inyong topic, no? Sabagay, halos tanan nga topic nami. Basta, ano lang, no? Basta halin sa pulong sang Ginoo.
sa Palian Amazing Grace Calvary Church. Yan. Good morning again. No? Kay Greg Sarusal Tanghian, may aga sa inyo si Sioli. Good morning, Pastor Alex. God bless you all. Kay Brad Jun Manalo, good morning, Pastor, and to all listeners of the XKI. Tama man, guys, is Nining Galvez Borhel, good morning. Okay, nga kagid sa inyo, no? Kagdamo, salamat sa inyo pagpamati. Magpangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa tiyon nga ini. Thank you for always reminding us, kamitanan Ginoo, may we love your word, study it, and make it as a light unto our feet and a lamp unto our path. Lord, we continue to remember mga nagamasakit. Ayuha kami Ginoo sa amon mga balatian, kag buligi kami makatibawas, makabawi-bawi ang amon lawas. Sustain us with your grace, your protection, your provision, and your guidance. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras sa aton program. Damo gid salamat sa inyo pagpamati. Kag maluig inopdanay naman kita sa buwas nga adlaw. No? Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

0: Katahom sang minsahi sang sini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian. Ginatiguluhan niya to, "There's a peace in my heart." May ara kalinong, may ara kuno pagidait sa aton tagipusoon. Kay nga man, si Kristo aton. Iya kita, kag siya aton. Ginangkon niya kita, kag naangkon naton siya. Kag tungod sini, nagapadayon siya sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi naton. Kag amo ini ang aton kasiguruhan. Kay nga man, ang aton ni Ginoo, hindi magtalikod, hindi magbiya, kag hindi magpaslaw sa aton. Masami kon magpangita kita sang bulig, mangayo kita sang aton mga kinganon, magapanawag kita, kaya may butang kita nga gusto tani pangayoon. Kag masami, hindi naton mabaton ang ina nga ginapangayo naton. Hindi naton mabatian ang tingog, ang pagsabat sang ginatawag naton. Apang nagapasalamat kita kay ang aton niya nga Ginoo, hindi iya magtalikod kag magpabaya sa aton. Panawag kita sa iya kag magsabat siya. Amo ina ang iya nga saad promesa, pagpahayag sa kasulatan niya paagi sa kay Prophet Jeremiah. Kabisan pa ang manulat mismo sa Hebrews, ano dira ang iya nga ginpahayag, chapter 13 verse 5, "I will never leave thee nor forsake thee." Katahom sa sina nga saad ang isa kabutang tamaan gid ka masubo among talikdan kita sang aton nga pinalangga. Ayan, bana naton, asawa naton sa sulod sang pila na katuig, tapos talikdan kita. Anak naton nga ginbatiti naton hasta nga makagraduar, makatrabaho, upod sa aton, golpiyada lang, nagtalikod sa aton. Hindi maayong eksperensya. Malain, batsagon, nga talikdan kita, bayaan kita. Apang riridad ina sa aton yung pagpangabuhi, pero nagapasalamat kita nga kung ang aton yung mga pinalangga, mga pagkabutang naton, magatalikod, kagmadula sa aton, pero ang aton nga Ginoong Hesukristo magapabilin sa imo kag sa akon. Kag tungod sina, amo ini ang aton nga kalig-unan. Amo iniya ang aton paglaom. Amo iniya ang aton nga kaisog sa pagpangabuhi. Tungod ang aton Ginoong Hesukristo nga ginbato naton bilang aton nga manluluwas, amo ang magapadayon sa pagdihon sa aton nga kabuhi, kag magapreserba sa aton kalawasan tub-tub nga madala niya kita sa iyang ginarian, kagimpiton niya ang tanan-tanan nga ginpromesa niya sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. There is a peace in my heart. Now magapalahin kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo kag ang aton subong nga ginatalakay, ang paglaom ni Habakuk. Sa ginambal naton, one of the many ways to walk courageously in this world of chaos is to be hopeful. Kag nibuluan naton nga ang aton gali nga paglaom napasad sa saad. Saad sang Diyos. So wala kita sang lauman kun wala kita nakaibalo kun ano ang mga saad. Kag may baluan lamang naton ang saad sang Diyos kun ginatun-an naton ang pulong sa Ginoo, kay yara sa pulong sa Ginoo ang iyang saad. Amo ina, makita naton ang saad sang aton Ginoo sa iya balaan niya pulong. So amo ni ang kamatuoran niya natun-an naton kag ang prinsipyo nga masapuan naton niya sa Biblia. Karon sa pagpalayon naton sini, aton pagatalakayon ining kasulatan ni Habakuk. Sa nagligad aton nga natun-an ang bahin sang ginatog naton introduction naton sa kasulatan ni Habakuk, kag sa isa sa mga ginambal naton, niya isa siya ka manalagna, pero pinasahi ning iya mensahe kay siya lang ang manalagna sang aton Ginoo nga wala ya direkta nga nagpayag sang mensahe sang Dios sa katawan sa Israel pagi sa iya. Kun indi mga pululungon ini, mga panalambiton ini nga ginsambit, ginpahayag ni Habakuk para sa Ginoo. So umini kun aton diri nga ng taon sa sini nga dinalan sang kasulatan. May tatlo lamang ini kapitulo kag pidi gini sa isa lang kapag pungko mabasa ta ni bilog. Ang kamaturan diri nga makita nato nga nagtuaw si Habakuk sa aton Ginoo. Kag ang aton nga Ginoo nagpamati sa iya. So naghatag siya sang iya dra nga complaint sa aton Ginoo. Amo nang first part dra, chapter 1, verse 2 to 4. Kag nga pag-abot naton sa verse 5 to 11, dra naton makita ang sabat sang Dios sa kay Habakuk. Kag pagkatapos sina, nagpayag liwat si Habakuk kay indi niya maintindihan ang rason nga aamu ini ang sabat sang Dios. Kag nagsabat liwat ang Dios sa iya. Dra naton makita ang iya dra ikaduwa nga pagtuaw sa aton ni Ginoo, Habakuk chapter 1 verse 12 to chapter 2 verse 1. Kag ang Dios nagsabat sa iya dra sa chapter 2 verse 2 to verse 5. Amo inang makita naton sa sina nga dinalan sang kasulatan. Kag ari kon aton nga usisao no kag aton ini nga patpaton. Kag pagkatapos sini makita naton karon ang leksyon nga aton maobserbaran tungod sang pagpakigsugilanon ni Habakuk sa Dios kag subong man ang sabat sang Dios sa mga pamangkot kag sa yamo ni Habakuk. So, ari, kung aton nga usisaon ini, makita naton nga sa tunga sang kadulom, amo ini ang tion nga dapat magpalapit kita sa kasanag sang Dios. Amo ini ang gusto diri ipahangop ni Habakuk sa aton. Nga kung sa aton pa, ang pangabuhi naton sa sini kalibutan tungod sa sala, tam-an kadulom. Pero amo ini ang tion pagid nga dapat magpalapit kita sa kasanag sang Dios. Ano but sini yung sini? Agod niya sa tunga sang kadulom, ayan magatiner kita, pero nahangpan naton, kag may kasiguruhan kita, kag may kahulugan ato niya pagpangabuhi sa tunga sang kadulom nga sa diin yara kita. Amo ini ang pagtununan nga makita naton. So, diri naton ma sa puan. Sa chapter 1 verse 2 to 4 ang una nga yamudri ni Habakuk. Kag ano ini kon aton nga usisaon ini nga din na lang sa kasulatan para makita naton ang iya diri nga ginapahayag sa aton Ginoo amo nga Ginoo lantawa ang imo nga katawhan. Lantawa ang ila nga pagpangabuhi. Nagtalikod sila sa imo kag ang ila nga pagpangabuhi indi na suno sa pagtulunan nga ginhatag nimo, indi na suno sa imo nga tinutuyo para sa ila nga amo sila ang mga kapawa sa sini nga madulom nga kalibutan. Nga sa diin sila amo ang manugtoy-toy sang tanan-tanan ni pungsod sa pagpalapit sa imo. Amoy ni ginabala diri, busa ang kasuguan hakuga. Kag ang katarungan wala gid nagagwa, kay ang malauton nagalikop sang matarong, busa ang katarungan nagwa nga pinatiko. May isa ako diri ka translation nga nakita, kag amo ni ginambal niya, no? Ang kasuguan maluya kag wala pulos. Now, indi ini nga wala sing pulos kag maluya ang kasuguan sang Dios, kun indi nga wala sing tawo nga nagahatag sang hustisya kag naga-administrar sang kasuguan nga napasad sa pulong sang aton nga Dios. Sumbut silingon sini nga Ginoo ang mga pangulo namon. Pangulo sa sulod sang imong katawhan. Political leaders, religious leaders, wala sila Ginoo. Nagpamati sa imo, nagtalikod sila. Kaginbali wala nila ang imo nga kasuguan. Kag ang mga malaot, amo pa ang nangyen madinaugon. Kag nagaantos siya ang maayo, nagauswag ang malaot, kag pigado ang mga maayo. Tam-an kagahod ang malaot, kag nagahipos ang mga maayo. Ang mga matarong nga butang nagtiko, kag ang mga malaot nga butang amo pa ang nagtadlong. Amo ini ang kahimtangan sang panahon ni Habakuk. Nga kun aton ilang taon nagakatabo na ini subong man sa aton nga panahon. Kuka isa kun imugid nga usisaon sa sulod sang opisina, sa sulod sang buluthuan, sa sulod sang isa ka grupo, ang masubo kung ka isa kay yadtong mga magahod, amo pa to ang mga malauton, kag ang mga matarong naghipos na lang. Atong mga malauton, amo tuya ang makita nato niya nagauswag. Tapos, ining mga matarong niya, amo ni nagaantos. Wala na ginasapak. Tikon lang taon naton, do katulad man ini. Ang sitwasyon diri, naton subong, kabisan pa sa panahon ni Habakuk. Ti ano diri ang gusto kaghandom ni Habakuk. Nga kung aton nilang taon bilang isa sa kapropeta, ang iya diri nga ginapangayo nga magduaw ang Diyos sa ila. Hukman sila sang Ginoo, agod nga makita nilang bugat nga kamot sang aton ni Ginoo, kag maginulusulo sila, kag magbalik sa tiilan sang Diyos. Kay hindi maayo nga magpadayon sila sa amo sini nga kahimtangan, nga magpalayo, nga magpalayo, nga magpalayo, nga magdalusdos na lang, nga magdalusdos ang nasyon sang Israel. Kun hindi nga mangita ang Ginoo sang pamagi nga maguntat ini, kag iya ini nga mapabalik ang katawan si Israel subong sang iyang handom bilang isa kapinili niya nga pungsod. Kag ari diri kun aton nya nanton sa pulong sa Ginoo, nagsabat ang aton nga Dios. Diri sa kapitulo 1 versikulo 5 tubtub 11. Pero basahon ko lang ang versikulo 5 kag 6, kag amo ni ginambal niya, tulok kamo sa mga pungsod kag magtan-aw, magkatingala sing lakas, kay nagahimo ako sing bulhaton sa inyo nga mga adlaw, nga indi ninyo pagpatihan bisan isugid sa inyo. Kayari karon ginabangon ko ang mga Kaldianhon, amo ni mga Babylon nun, no? Ang mga katawan sa Babylon niya, ina nga pungsod nga mapintas kag madalas, nga nagalatas sa kasangkaran sang duta, sa pag-angkon sang puluyan nga mga duog nga indi ila. Tikon aton niya lang taon, nagambal din Diyos sa kay Habakuk, Habakuk, hulat ka lang. Lanto ang palibot ni mo, kay ako niya ginaaman ang Babylon niya, nga amo ang akon gamiton nga magbakol sang ako niya katawan, agod niya marilisar nila ang ilang nga sala, kag magbalik sila sa akon. Amo inisabat sang aton niya Ginoo. Apang kun lang taon naton sa sininga din nila sa kasulatan, pag-abot naton sa kapitulo 1, versikulo 12, tub-tub ini sa versikulo 1 sang kapitulo 2, nagpamangkot liwat ang aton diri nga manalagna si Habakuk. Nga Ginoo, ano ini, hindi ko ni maintindihan. Mas malaot pa ni, mas mapintas pa ni, mas mapiguson pa ini nga makatawan ang Babylonia kumparar sa imong katawan, Israel. Karon amo ini ang imong gamiton. Tikon aton nilang taon, tam-an gid ni ka normal nga pamangkot nga dapat naton ipamangkot. Kay ti kung lang taon na to, no, do hindi man maayo ang kalautan sa isa ka nasyon tapnaon, pero ang magtapna sina mas malhaot pagid nga nasyon. Ti amo ining butang nga hindi maintindihan ni Habakuk. Amo ini nga ginambala diri sa aton sa versikulo 12 kag 13. Hindi ka bala kutob sa walay katubtuban o Ginoo nga akon Diyos ang akon balaan? Hindi kami mapatay o Ginoo ginpatud mo siya nga sa pagukom kag ikaw o igang nagatukod sa iya sa mga pagtudlo. Ikaw nga putli pa sing mga mata kag sa magtulok sa malaot kag hindi makatulok sa mga pagkabalingag. Nga bala, nagatulok ka sa maloibon kag nagahipos ka kon malauton ang nagahalunhon sang tawo nga matarong pa sa iya. Sa amo ining pamangkot diri ni Habakuk. Ginoo, mas malhaot pa sila kumpara sa imo katawhan karon amo pa ini ang imuya nga gamiton kag ang katahom diri kay sa tunga sang ginatawag naton indi pagkaintindi, indi makahangop si Habakuk ang Ginoo nagsabat sa iya. Diri sa kapitulo 2, versikulo 2, tub-tub 5, nagsabat diri ang Diyos. Kag ang sabat diri sang Diyos sa kay Habakuk nga amo sini, mighty on gid nga tapuson ko ang kalautan. Kag ang kalautan indi magdaog sa katarungan. Katahom sa sina ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Diyos. Gani kun aton ususaon, nagambal ang gidri ang Ginoo, the just shall live by faith. Ang isa katumuluo magakabuhi indi sa butang nga makita niya kun indi sa iya pagtuo. Indi sa butang nga ginaangkon niya kun indi sa iya nga pagtuo. Sa anong leksyon nga makita naton diri sa kay Habakuk? Una gid, God's ways are not our ways. He is faithful and He can be trusted. And the point is this, since God's ways are not our ways, then our job is not to understand how God works, but to trust in Him. Amo ining makita nato ni sa pulong sa Ginoo nga ang pamaagi sa Ginoo, ang plano sa Ginoo indi katulad sa aton plano kag sa aton pamaagi. Kag tungod sini indi iagli aton katungdanan nga dapat maintindihan naton ang tanan-tanan nga pamaagi kag plano sa Dios. Kun indi saliga naton ang plano ang tinutuyo sa Ginoo, bisan pa indi naton mahangpan kag maintindihan. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Kay nga man kun lang taw naton diri, no, confused amo ang term nga magamit naton diri. And in a sense he is doubting of the ways of God, and yet God stooped down at his level and continued to explain to him in a different perspective. Amo ni makita in aton sa kay Habakuk diri. So, butsilingon sinigili nga may mga tinion gid sa aton kabuhi nga indi gid naton mangpan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton. Kag may mga tinion man nga pwede man kita atakihon sa pagpangduwa-duwa. Amo ni nga may isa dira kaamay sang bata nga ginataki sang malain espiritu. Anong ginabaladra sa kay Ginoong Hesukristo, Ginoo, buligi ko sa akon pagpangduwa-duwa. Amo ini kon aton gili lang taon, isa man ni kapangamuyo nga dapat aton pangamuyoon. Kay nga man, bahin man ina sa aton Kristohan yung pagkabuhi. Bisan si Abraham, ginakabig siya nga amay sa pagtuo, pero madamo man sa mga tinion nga nagpangduwa-duwa siya. Hindi niya mansindihan. Kag ang plano sa Ginoo kag nangita sa sang iya tawhanon nga mga pamagi. Nga kung lang taon naton, in a sense, it also implies his doubt. But the overarching character of Abraham was, he is a man of faith. Amo ni makita na ton diri. Now, isa pa gid diri kabutang nga masapuan naton. Even when things turned into chaos, we need to be convinced that God is in control. Bisan pa ang mga butang sa palibot naton, ang aton pungsod, ang aton kalibutan, ang aton panimalay, ang aton isimbahan, daw ginalabugay, kag hindi naton maintindihan. Pero isa lang kabutang nga dapat gid naton tuduan ang aton kaugalingon sa tunga sang paglabugay, sa tunga sang mga butang hindi naton maintindihan, ang Ginoo ang nagakontrolar sini tanan-tanan. Katahom sa sinabala nga kamatuoran. Kay kun aton niya naton, kitaya nga tao gusto naton niya kitaya ang magdumala sang aton niya pagpangabuhi. We want to control everything. Ang aton niya mga plano, ang aton niya mga schedules, ang aton dira nga ginahimo, gusto naton niya kitagid ang magapangamot. Pero may mga tinion gid niya hindi naton ina makontrolar. Kag madamo sang butang nga nagapasiko-siko, kag nagasaka panaog, nga hindi naton maintindihan. Pero dumduman naton, God is always in control. And because of this, and I think this is the most important, in the midst of chaos, we can still be at peace, we can still experience joy that comes only from God. Sa tunga sang kagamo, ayan kagamo sa sulod sa iyong panimalay, ayan may nagtaliwan sa imong panimalay, ayan naputo ang imong negosyo, ayan wala ka nakapasar sa board exam, ayan wala ka nakatrabaho sa gwa tungod kay na-fail ang imong medical exam, o kung anano man da nga mga butang nga makambal kita kung isa nga daw wala nagapabor ang mga sirkumstansya sa ito niya nga kabuhi. Pero dumdumo na ton, sa tunga sini, ang Ginoo makatag sa gyapon sang kalinong kagkalipay sa aton. Kag amu ini ang makita naton sa kabuhi ni Habakuk. Aton ini pagapadayunon sa madason ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuoran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi lamang buhay sa mundong ito ang kayang baguhin ng Ebanghelyo, kundi kaya rin itong magbigay ng pag-asa sa mga taong tila wala ng patutunguhan. Ito ang itinuturo ng Ebanghelyo. Ang mga pangakong ito ay tiyak sapagkat ito ay inilaan ng Diyos para sa atin doon sa langit at walang sinuman na maaaring umagaw o kumuha nito. Ang pinakamahalagang dapat mong siguraduhin ngayon ay kung handa ka na bang makita si Kristo para sa mga pagpapala na inilaan niya para sa iyo. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Hope, One of the Gospel's Most Significant Element.
2: Ano pa itong hope na ito na inaasahan natin? Kingdom. Okay, maniniwala dun sa kingdom ng taga Davao. Parating pa lang itong kingdom na to. Sabi ng Matthew 25:34, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" Mangyari pa lang yung pagbalik ni Jesus. Sabi ng Hebrews 12:28, "Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe." In a sense, we're already in the kingdom, but in another sense, we will receive a kingdom. Pero hindi lang yon. Ginawa pang specific ng authors ng scripture, particularly yung author ng Hebrews, etong inaasam-asam natin na tinihintay ay tinatawag na city, syudad. Tingnan niyo sabi ng Hebrews 13 verse 14, "For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come." Merong syudad na darating. Parating pa lang. Wala pa ngayon dito sa mundo. Sabi ng Hebrews 11 verse 10 and verses 13 to 16, may mga iba dito sa mga listahan ito ng mga men and women of faith, ang Hebrews 11 eh. Tapos tingnan yung description ng ilan sa kanila. "For he was looking forward," sabi dito sa isang man of faith, "he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God." Kita niya yung syudad na ibibigay sa atin, kung saan tayo titira isang araw, ang architect at ang designer, ang Diyos, ebay kung siya designer, ang ganda nun. Namamangha ka na pagka pumunta ka sa mga lugar na high-tech masyado o ang gaganda ng mga building, gaganda ng mga parks. Wow, ganda naman itong galing naman na nakaisip nito. Pero ito, ang Diyos na. Siya ang builder, siya ang architect. Ako, hindi ko ma-imagine gano'n ito kaganda. Tapos sabi pa doon, 13, "These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city." Alam niyo, nung pinag-iisipan ko to, tapos may report na natanggap natin mula sa mga pastor ng Ukraine, isa sa mga prayer request nila, please pray, bigyan kami ng wisdom ng Panginoon kung ano ang gagawin namin sa sitwasyong ito na hinaharap namin ngayon. Binubomba ang mga building namin, ang daming mga namamatay na inosenteng mga tao, hindi naman sila bahagi ng military, pinasasabugan ng Russia. Anong gagawin namin? Ngayon, kami, ang daming mga evacuees na nagpupunta ng Poland, nagpupunta ng ganito at ng ganyang lugar. Malamang hindi na sila makakabalik sa lugar nila. Wala na. Tapos na ang maliligayang araw nila, kumbaga, sa mundong ito. At mananatili na lang sila dun sa ibang lugar na baka wala silang mga kamag-anak dun sa pinuntahan nilang mga bayan. Alam niyo, isip ko, naku, sana itong pinag-aaralan natin ngayon makarating sa kanila. Nagtatanong ang mga pastor, anong sasabihin namin? Ano tuturo namin sa mga tao? Lord, give us wisdom. Naisip ko, ito yung wisdom. Mga pastor, sabihan nyo yung mga tao nyo na pinasabog ang kanilang mga bahay, pinasabog ang kanilang mga building, nawasak ang kanilang mga businesses, nawasak ang kanilang syudad, wala na silang syudad, hindi na sila makakabalik sa kanilang syudad. Sabihin nyo sa kanila, we are strangers and exiles on this earth. We are looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Sa tingin ko, yan ang kailangan nilang marinig. Marami na sa kanila feeling hopeless. Wala na silang pag-asa. Yan ang kanilang pakiramdam. Pero kung ikaw ay Kristiyano, sabi mo, oh, malungkot. Sayang naman yung bahay ko doon. Sayang naman yung swimming pool ko doon. Sayang naman yung mga gamit ko doon.

crying nor pain anymore, for the former things have passed away. Yan ang hinihintay natin. Yan ang kasama dito sa pag-asa na hinihintay natin. Hinihintay ba natin talaga yon? Okay, balik kayo sa Colossians 1:5. Kailangan tapusin na natin itong pag-aaral natin. Sabi ni Pablo, "The hope that is laid up for you in heaven." Ang ibig sabihin nito, lahat ng binanggit ko, itong 12 ito ng mga aspeto nitong pag-asang hinihintay natin, sabi doon, yan ay nakatabi sa langit. Ang implication nun, ang ibig sabihin nun, siguradong matatanggap ninyo ito. Kasi hindi ito nakalagay lang sa isang tabi na pwedeng manakaw. Na parang nag-iwan ka ng cellphone dun sa kotse, tapos naiwan mong bukas, tapos nasilip ng magnanakaw, wala na pagbalik mo. Hindi ganun ang mangyari. Kasi wala dito sa lupa yun eh. Nasa langit. Hindi maaabot ng kapangyarihan ng tao yun. Hindi maaabot ng kapangyarihan ng diablo at ng mga demonyo. At isa pa, dahil nasa langit, nasan ba si Jesus? Nasa langit siya. Saan ba si Jesus nakaupo? Sa kanan ng kanyang Ama. So, ano ba ginagawa ni Jesus? Nagpe-pray para sa atin as our great high priest. Dahil siya'y nandun, titiyakin niya na lahat ng ito nakasama sa inaasahan nating matatanggap natin pagbalik niya, titiyakin niyang matatanggap natin lahat yun. Babantayan niya bawat isa nun para hindi yun mawala. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya, kailangan itong marinig ng mga tao ngayon. Napakagandang mensahe. Itong mundo natin na ito, walang ma-o-offer na pag-asa. Itong mga pangyayari ngayon sa ating mundo, hindi lamang sa mundo, pati sa personal na kabuhayan natin, nakikita natin napakadelikado nitong buhay natin sa mundong ito. Lahat ng advancement na nangyari dahil sa science, oo, may blessing in a sense, pero dahil din sa science, naka-imbento ng mga atomic bomb, mga nuclear bomb, nawawasak sa buhay at ari-arian ng bilyong-bilyong mga tao. Yung mga drugs, nasabi ng iba, oh, sarap yan, high ka niyan. Ilang buhay ang sinira nito at pinatay. Internet, oo, in a sense, may entertainment dyan. Pero ilang mga tao ang nasira dahil sa internet. Ikaw na pumasyal dun sa Facebook ng kaibigan mo, nakita mo dun, naku, nandun na naman siya sa beach resort na to. Ang ganda, may bago na naman siyang kotse. Imbis na matuwa ka, sumama lang ang loob mo. Ba't nakita mo pa yon? Ngayon, sabi mo sa iyong sarili, kawawa naman ako. Ba't hanggang ngayon, bulok pa rin yung sasakyan ko. Napako na ako dito sa bahay na to. Hindi mo lang ako makaalis dito sa Davao City. Sila, nandun na naman. Ano nangyari? Kinakain ka ng yung inggit. Sinira buhay mo. Kaya ngayon, gusto mo nang magpakamatay. Kailangan natin itong mensaheng ito. Ang tanong ngayon eh ito, nasa iyong puso ba si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Kasi kung wala sa iyo, hindi ito mapupunta sa iyo. Etong pag-asang ito na pinag-uusapan natin, ni isa rito, walang mapupunta sa iyo. Alam mo, pwede mong asahan lang, impyerno. At ang pagdurusang may experience mo doon, walang katapusan. Ang nakakatakot pa, bubuhayin ng Panginoon Diyos muli ang katawan mo at siyang katawan na yan, resurrected body. Hindi tulad ngayon. Pagka nilagay mo tong kamay na to sa dry ice, siguro darating yung time, sobrang lamig, frozen na ang kamay mo, wala ka nang mararamdaman. Kahit pinutol yung daliri mo, hindi mo nararamdaman. Pero pag may resurrected body ka, lagi kang may pakiramdam forever. Yan lang ang matatanggap mo pag wala ka kay Kristo. Kaya panawagan ko sa inyo, alamin ninyo kung talagang nasa Panginoong Jesus kayo. Huwag niyong lolokohin at lalaruin ang inyong Christian life dahil lahat itong sinasabi natin,
Totoo ito. Mangyayari ito. At mga kaibigan, etong gusto ko sabihin, malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi ako propeta, pero yun ang perspective ng Biblia. Sabi ng Hebrews 10:25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Malapit nang dumating. Sabi ng Romans 13:11-14, because this you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. Sila nga nun eh, sabi ni Pablo, simula na naligtas kayo, ilang taon na lumipas, malapit na, eh lalo na tayo ngayon. Mahigit 2,000 taon na ang pinag-uusapan natin simula nang si Jesus Christ ay narito. Simula nang sinulat ito ni Pablo, 2,000 years closer na tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ng James chapter 5, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Sabi ng verse 8, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Andiyan na. Sabi ng verse 9, behold, the judge is standing at the door. Nandiyan na sa pintuan ng Panginoon. Bubuksan na lang, papasok na lang. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 5, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Nandiyan na siya. Sabi ng 1 Peter 4 verse 7, the end of all things is at hand. Pare-pareho ka lang sinasabi. Yan ang kanilang pananampalataya. Maging mga tao tayo na may pananampalataya, maging ganito ang pananaw natin, anumang panahon, whether nung panahon nung World War I, o nung panahon nung World War II, o nung panahon ng prosperity, o nitong panahon na kung sakali mang dumating ang World War III, ganun lagi dapat ang tingin natin, the Lord's coming is at hand. Andiyan na! Dahil posible, parating na nga siya. Yan ang ibig sabihin sa doktrina. Itong paniwala ko, the imminency of the return of Christ. Ang ibig sabihin ng imminent return of Jesus, Jesus Christ can come at any generation. Baka itong generation natin, bumalik si Jesus Christ. Are you ready? Do you have Jesus Christ in your heart as Lord and Savior? Because if you do, then you have a sure hope. Lahat itong nabanggit ko will be yours. Sana pag-isipan natin ito. Ito ang katotohanan. Itong mensaheng preach ni Epaphras. Itong mensaheng preach ni Paul. Itong mensaheng kumalat sa buong mundo. Nung time na yon, at dapat ikalat na naman natin sa panahon natin ngayon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Totoo nga po, O God, na ang Biblia ay nagbibigay ng encouragement sa amin. Marami pong mga taong nawawala na ng pag-asa. Pero salamat, Lord, hindi kailangan ito na mangyari sa mga mananampalataya. Ang Ebanghelyo ay punong-puno ng katuruan na magbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Lord, na tiyak na matatanggap ito ng mga anak ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami ng mga anak ninyo na matanggal ang aming ambisyon, aming pagmamahal sa mga bagay sa mundong ito. Tulungan niyo po, Lord, na ang puso, kaisipan namin, naka-focus on things above where Christ is. Nawa po ang desire ng puso namin, ang iyak ng puso namin, come Lord Jesus, Maranatha. Lord, patawarin niyo po kami dahil mahal po namin ang mundong ito. Ang iba sa amin, siguro ang prayer pa, huwag ka muna bumalik, Lord. Oh God, please forgive us. At Panginoon, prayer din po namin ng mga unbelievers na nakakarinig ng mensaheng ito, sana makonvict sila, sana mainggit sila
Sana naisin nila na mapasakin din sana yan. And then, dahil dito maging bukas sila para tanggapin ang magandang balita ng sakripisyo ni Jesus Christ para sa kanila upang sila'y maligtas. Panginoon, maawa po kayo. Lord, muli, pinupuri namin kayo at sinasamba dahil itong mensaheng narinig namin, ito ay ang katotohanan. Hindi ito kasinungalingan. Hindi kami nananaginip lang. Totoo talaga ito. Salamat po, Lord. Salamat po. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin ko, may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all.

0: Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 3 hanggang 5. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Hope, one of the gospel's most significant element.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Masay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, huling araw sa buwan ng Hunyo 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, pre-trial order sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio inilabas ng Senate Impeachment Court.
3: Bahagi ng EDSA paralisado dahil sa biglaang kilos protesta.
4: At sa kalakalan, taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Inilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., ipinadala ang order sa mga partido sa pamamagitan ng email at may mga hard copy na iyahatid at ito ay magsisilbing gabay sa takbo ng impeachment trial. Batay sa order, magsisimula ang trial proper sa Hulyo 6, ganap na alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules hanggang Hulyo 27 at ililipat sa alas 3 ng hapon tuwing Martes hanggang Webes pagkatapos nito. Sinabi ng Korte na pinanatili ang schedule ng House Prosecution sa presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment, alinsunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng diskresyon sa prosecution sa presentasyon ng kaso. Ayon sa pre-trial order, may kabuuang 57 witnesses ang prosecution at 45 witnesses naman ang kampo ni Duterte Carpio, kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual, habang may 17 na common witnesses na kapwa isasama sa magkabilang panig.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Umayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagbubukas ng nakaselyong Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng kanyang tax records at ng kanyang asawa sa kondisyon na isasagawa lamang ito sa executive session. Ayon sa House Impeachment Prosecution, hawak na ng Senate Impeachment Court ang naturang kahon na maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinasabing naglalaman nito ng income tax return si na Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Manases Carpio, pati na rin ng kanilang mga negosyo. Una rito, hindi pumayag ang depensa sa pagbubukas at pagmarka ng laman ng kahon bilang ebidensya, ngunit kalaunan ay nagbago ng posisyon ang kampo ng vice-presidente. Para naman kay House Impeachment Prosecutor Representative Laila De Lima, hindi na kailangan ng executive session para sa pagbubukas ng BIR box at pagmarka ng mga dokumento bilang ebidensya dahil karapatan umano ng prosecution na gawin ito bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa iba pang tampok na balita, bahagi ng kahabaan ng EDSA paralisado dahil sa bigla ang kilos protesta. Ang detalye mula kay Jo Cabrera Alabastro.
5: Paralisado ang daloy ng trapiko sa EDSA at Ortigas Avenue matapos ang bigla ang kilos protesta ng mahigit 500 rallyista sa EDSA Shrine na naganap kaninang alas 4 ng madaling araw. Mahigit isang oras na hindi gumalaw ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng White Plains sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Apektado rin ang EDSA northbound at southbound na nakaapekto sa mga motorista at sa mga mananakay. Lalo pang bumigat ang sitwasyon nang iparada ang ilang puting bus sa gilid ng kalsada sa northbound lane at bumuhos din ang ulan. Dahil dito, nagsisikan ang mga motorsiklo at pribadong sasakyan sa parehas na linya ng EDSA Carousel habang marami namang pasahero ang napilitang bumaba at maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Sigaw ng mga rallyista, ang kanilang kilos protesta ay para sa bayan at laban sa korupsyon. Agad namang nagtalaga ang MMDA ng mga tauhan bagamat hirap sila sa pag-assist sa bigla ang bukso ng daloy ng trapiko. Madang alas 6 ng umaga nang muling buksan ang southbound lane at unti-unting bumabalik sa maayos na normal ang daloy ng trapiko. Para sa FEBC Network News, ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagulat.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Muling tumaas ang presyo ng langwis sa pagtatapos ng Hunyo. Ayon sa abiso, itinaas ng Shell Pilipinas ang presyo ng gasolina ng piso at 65 sentimo kada litro. Tumaas din ang presyo ng kerosene ng piso at 22 sentimo kada litro. May dagdag presyo rin na 84 na sentimo kada litro sa diesel. Epektibo ang mga pagbabago sa presyo kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, simula Hulyo 1, tataas ang toll fee sa Star Tollway at SLEX para sa mga motorista na bumibiyahe patungong Southern Luzon dahil sa ikalawang bahagi ng aprobadong toll rate adjustment. Ayon sa Toll Regulatory Board, tataas ang singil sa mga Class 1, Class 2 at Class 3 na sasakyan sa mga rutang Santo Tomas hanggang Lipa, Lipa hanggang Batangas City, buong Santo Tomas City hanggang Batangas City, pati sa Alabang hanggang Calamba at Calamba hanggang Santo Tomas City ng SLEX. Sinabi ng Toll Regulatory Board na magkakaiba ang itataas na halaga ng toll fee depende sa ruta at klase ng sasakyan. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI na libre na ang mga bank transfer gamit ang InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Ayon sa BPI, tinanggal ang transfer fees bilang pagsunod sa bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na naguutos ng patas at makatuwirang singil sa mga financial institution. Sinabi ni BPI President at Chief Executive Officer Jose Chodoro Limcauco na layunin ng libreng interbank transfers na gawing mas madali, ligtas at abot kaya ang digital banking para sa lahat ng Pilipino. Samantala, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na suportado niya ang hakbang ng BPI dahil makatutulong umano ito sa pagpapalawak ng digital banking at pagpapadali ng access ng mga Pilipino sa serbisyong pinansyal. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 28 centavos sa US dollar, 43 pesos at 18 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 39 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 32 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang low pressure area sa may baybayin ng San Pascual, Masbate. Patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon sa Palawan. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.8 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 at lulubog dakong alas 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman Remulla hihiling na gawing state witness si dating DPWH Chief Bonoan sa flood control case.
3: Plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta, isasampa ng Ombudsman.
4: At sa palakasan, EJ Obiena nakuha ang unang ginto sa 2026 outdoor season.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hihiling si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Sandigan Bayan na i-discharge si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa 73 million pesos na flood control kickback case. Isinasangkot si Bonoan sa plunder case kasama sina Senador Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Ginasuhan ng mga akusado ng plunder na hindi pinapayagang magpiansa sa ilalim ng Sandigan Bayan 5th Division. Nakatakda naman ang arraignment ng kaso ngayong araw, Hunyo at 30. Sinabi ni Remulla na mahalaga ang testimonya ni Bonoan para mapalakas ang kaso laban sa mga pangunahing sangkot sa umano'y anomalya. Pinayagan na ng Sandigan Bayan ang hospital arrest ni Bonoan at kasalukuyan siyang nakakonfine sa PNP General Hospital dahil sa mga sakit. Nilinaw naman ng Ombudsman na isasagawa ang lahat ng hakbang sa korte at walang anumang special deals sa sinuman.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, isasampa ng Ombudsman ngayong Linggo ang plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa umano'y hindi na ideklarang 75 milyong piso na campaign contributions kay Marcoleta. Sa sampahan din ang kaso sina dating kongresista Mike Defensor at ang negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Batay sa imbestigasyon, natanggap umano ni Marcoleta ang 75 million pesos sa tatlong pagkakataon noong Enero 2025, ngunit hindi ito na ipakita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinabi din ng Ombudsman na ang donor's tax para sa naturang halaga ay binayaran lamang noong December 2025 na itunuturing ng mga imbestigador na indikasyon ng umano'y pagtatago ng transaksyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Vice President Sara Duterte Carpio dapat personal na magpaliwanag sa Senate Impeachment Court sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga matataas na opisyal ng bansa ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Chel Jocno. Para sa kabuuang ulat, narito si Eddie Galvez.
7: Nasa desisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung siya ay tatayo sa witness stand para sagutin ang aligasyong nagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Joclo, dapat personal na ipaliwanag ni VP Sara sa harap ng Senate Impeachment Court ang mga pahayag na nauwi sa impeachment charges sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga tataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Joclo, nakahanda ang House Prosecution Panel na i-cross-examine si VP Sara sakaling magdesisyon magpatotoo sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, sinunod ni VP Sara ang kinakailangang isumiting sagot, ang Senate Impeachment Court na ang bahala mag-utos na personal siyang humarap. Nilinaw ni Tolosa sa ilalim ng rules ng impeachment court, kinakailangang parehong ihain ang sagot at humarap sa korte ang respondent. Aniha, positibong hakbang din ang pagpapalit ng posisyon ng defense team ni VP Sara sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue tungo sa transparensiya, makarang itong tutulan na buksan at markahan ng kahon sa pre-trial. Sabi ni Tolosa, inaasahang matatanggap nila ang pre-trial order sa lalong madaling panahon bago ang July 6 trial proper. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
8: Bagong araw, balitang bayan.
4: Ipinamigay ng pamunuan ng isang gumuho na supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ang mga natitirang paninda nito sa mga residente bago linisin ang lugar. Pinayagan ng store operations officer na kunin ng mga tao ang mga gamit katulad ng sabon, diaper at iba pang grocery dahil itatapon na lamang anila ang mga ito sa landfill. Pinahinto naman ang kapulisan ng pagkuha ng mga gamit dahil sa panganib sa kaligtasan at hiniling na maayos na lamang itong organisahin upang maiwasan ang aksidente.
8: Bagong araw, balitang bayan.
3: Ipagbabawal na ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa klase sa mga paaralan sa Dumanhug, Cebu. Ayon kay Mayor Gangan Jika, ang polisiyang ito ay hindi kaugnay ng mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan, kundi bahagi ng kanyang advokasya para sa edukasyon. Sa ilalim nito, kukumpiskahin ang cellphone ng mga lalabag at ibabalik lamang sa pagtatapos ng school year.
8: Bagong araw, balitang bayan.
4: Magpapatuloy na ang regular na klase ngayong Hunyo at 30 sa Batangas City Integrated High School matapos ideklara ng paaralan, lokal na pamahalaan at mga otoridad na ligtas na ang naturang campus. Sinabi ng paaralan na isinagawa ang mga kinakailangang safety at security protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, empleyado at iba pang stakeholders. Nauna rito, sinuspinde ang klase dahil sa banta ng pamamaril.
8: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Hinirang si Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX na papalitan ni Alapag si Jong Uichiko at inaasahang pamunuan ang koponan sa paparating na Governor's Cup. Dating assistant coach ng Sacramento Kings sa NBA at 6 na beses ng PBA champion si Alapag at kabilang din sa 50 greatest players sa PBA history.
8: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nakamit ni EJ Obiena ang kanyang unang gintong medalya sa 2026 outdoor season matapos manalo sa Czesław Cebulskin Memorial sa Poznan, Poland. Umabot si Obiena sa 5.72 meters upang masungkit ang kampyonado laban sa 10 pangkalahok kabilang ang world number 21 si Piotr Lisek ng Poland. Nakuha ng Great Britain ang pilak sa 5.60 meters habang ang Italy ang nag-uwi ng tansong medalya na may kaparehong taas na 5.60 meters. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, DepEd pinag-aaralan ang mandatory bag inspections sa mga paaralan.
3: Mpox cases sa Pilipinas bumaba ng 79% sa 2026 ayon sa DOH.
4: At sa ibang bansa, aftershock yumanig sa Caracas habang tinututukan ang rescue operations sa Venezuela.
8: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Pinag-aaralan ng Department of Education ang paggawa ng mandatory bag inspections sa mga paaralan matapos ang shooting incident sa Tacloban City. Sinabi ni Assistant Secretary Roger Masapol sa House Committee on Basic Education and Culture na isa sa alang-alang ang laki at kapasidad ng bawat paaralan sa pagpapatupad ng nasabing hakbang. Bukod sa bag inspection, pinag-aaralan din ng DepEd ang paggamit ng walkthrough at handheld metal detectors sa mga eskwelahan. Ayon kay Masapol, inatasan ni Education Secretary Sonny Angara ang ahensya na unahin ang school safety at palakasin ang mga umiiral na security protocol. Samantala, nanawagan ang mga child rights advocate na unahin ang child protection at mental health services kaysa ibalik ang panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, tutol si Senador Paulo Benigno Obam-Aquino sa blanket ban sa violent video games kasunod ng panawagan ng Malacanang matapos ang school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Senator Aquino, walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa video games at school shooting batay sa maraming pag-aaral. Sinabi niya na mas mainam ang mas mahigpit na age restriction kaysa tuluyang pagbabawal sa mga video games. Dagdag pa ng senador, dapat ding higpitan ang access ng mga bata sa mature games sa mga tindahan at online platforms sa halip na ipagbawal ang lahat. Binigyang diin ni Aquino ang papel ng game developers at ng mga magulang sa pagprotekta sa mga kabataan at itinulak ang School Safety Act para sa mas ligtas na paaralan.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Iniulat naman ng Department of Health na bumaba ng 79% ang kaso ng monkeypox o mpox sa bansa sa unang kalahati ng 2026 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, 44 na kaso lamang ang naitala mula Enero 4 hanggang Hunyo 13. Mas mababa ito kumpara sa 205 cases sa kaparehong panahon noong 2025. Nilinaw ng DOH na hindi nila inilalabas ang detalye ng bawat pasyente upang maiwasan ang stigma at sumunod sa data privacy laws. Dagdag pa ng DOH, patuloy ang monitoring ng mga LGU lalo na matapos ang mga ulat ng posibleng lokal na kaso sa Mandaluyong City.
8: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Niyanig ng 4.6 magnitude na aftershock ang Caracas, Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang aftershock sa hilaga ng Caracas sa lalim na 10 kilometro, ngunit wala namang agarang naiulat na pinsala. Samantala, ang pangunahing lindol noong nakaraang linggo ay nag-iwan na ng halos 1,500 nasawi at libu-libong gumuhong gusali habang patuloy ang rescue efforts sa La Guardia at iba pang apektadong lugar.
8: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nagkasundo naman ang Estados Unidos at Iran na itigil muna ang pag-atake sa isa't isa at nakatakdang magpulong sa Qatar upang talakayin ang alitan sa Strait of Hormuz. Sinabi ng mga opisyal ng US na pansamantalang hihinto ang magkabilang panig sa mga opensiba at muling papayagan ang malayang paggalaw ng mga barko sa naturang mahalagang daanan. Nag-ugat ang tensyon sa patuloy na palitan ng pag-atake sa kabila ng kasunduan noong Hunyo 17 habang nananatiling banta ang posibleng muling pagsiklab ng labanan kung hindi matutuloy ang usapan.
8: Pag-aaral, bagong diwa.
4: Mula po ito sa Jeremias 29, mga talatang 12 hanggang 13. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin.
8: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong huling araw sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shekina Abalon.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
8: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang oras, 6:55 ng umaga.
9: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
10: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
11: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
1: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon diyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema, nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sa kada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang. At sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
7: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero ang tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
6: Wow!
7: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
6: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
7: Yes.
6: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
7: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one

0: compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng ano ng programa sa airwaves, may pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po 'yon dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
0: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries

0: the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Martes, Hunyo 30 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, Tree Growing Festival 2026 madinalag-on nga ginpatigayon. Tatlo ka kabayo na kumpiskar sa operasyon kontra illegal horse fighting sa Lake Cebu. Dengue monitoring sa probinsya sang South Cotabato ginpabakod. Masobra 8,800 kasakos ang bugas ginpagwa sang NFA Sultan Kudarat para sa relief operations sang DSWD. LGU Malungon naghatag sang 80,000 pesos nga bulig pinansyal sa duha ka SPED center. PhilHealth Region 12 nagbutang sang accredited gamot providers para sa YAKA program. Amay ginbawian sang kabuhi. Mag-iloy nakaluwas sa pagpangluthang sa Maguindanao del Sur. Napulo kalangyaw arestado sa Surigao del Norte bangod sa pagbayular sa immigration laws. Para sa aton balita nasyonal, duha ka estudyante sa Cagayan nakuhaan sang pusil kag mga kutsilyo sa school bag inspection. Mga bulutuan ginauhag sang PNP nga i-coordinar ang off-campus activities. Masobra 3,500 ka-protesters nagpanawagan sang accountability sa corruption sa gobyerno. Para sa Balita International, magnitude nga linog nagtayog sa Sichuan, China, 13 Pilason. Hakone sa Japan, posible nga magpatuman sang accommodation tax sa mga turista. Masobra 38,000 ka dengue cases natala sa Malaysia. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. Yeah.

alas 7:30. Ginpabakod sa gobyerno probinsyal sa South Cotabato ang pag-monitor kag ang mga tikang batok sa dengue kasunod sang padayon nga monitoring sa nagkalain-lain nga komunidad ilabi na sa mga bulothuan. Suno kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., importante nga magpabilin alerto ang mga lokal nga gobyerno, bulothuan kag mga pumuluyo agud malikawan ang pagdamo sang kaso sang dengue. Ginhatagan pagdagad sang gobernador ang hugot nga pagpatuman sang 4S strategy sang Department of Health batok sa dengue. Lakip diri ang search and destroy ukon pagpangita kag pagguba sa mga ginapamugaran sang lamok, self-protection measures ukon ang pagsuksok sang proteksyon batok sa kagat sang lamok, early o seek early consultation o gilayon nga pagpa check up sa doktor kun may sintomas kag ang support fogging sa mga lugar nga may kumpirmado nga pagtaas sang kaso. Padayon man nga ginahiwat ang monitoring partikular sa mga bulothuan agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag gilayon nga masabat ang bisan anuman nga posible nga pagtaas sang kaso. Ginauhag naman ang publiko nga makigbahin sa paglimpyo sa palibot kag kakason ang mga naka-stack nga tubig nga pwede pamugaran sang mga lamok. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpagwa ang National Food Authority o NFA Sultan Kudarat Branch sang kabugusan 8,860 kasako sang locally milled rice para sa DSWD Visayas Disaster Resource Center. Isip kabahin sang padayon nga pagpreparar kag pagsabat sa mga panginahanglanon sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad kag iban pa nga emerhensya. Suno sa NFA, nangin maayo ang withdrawal sang rice allocation halin sa SPGC GID 4 warehouse sa bulig sang warehouse supervisor kag mga empleyado nga nagsiguro sang maayo nga proseso sa pagpagwa sang supply. Ang ginpagwa nga bugas nakapain para sa relief operations sang DSWD agud masiguro ang gilayon nga pagdulong sang pagkaon kag bulig sa mga komunidad nga nagakinahanglan. Ginhatagan ligwa sang NFA nga inikabahin sang padayon nga suporta sang gobyerno agud mapabilin ang nagakaigo nga supply sang bugas kag mapabakod ang paghatag solusyon sa mga sitwasyon kapareho sang kalamidad. Kadungan sini padayon man ginaduso sang talatapan ang tinutuyo nga mapabilin ang food security kag makahatag sang dekalidad nga serbisyo para sa ikaayo sang publiko. Nagpain ang lokal nga gobyerno sang malungon sang tig 80,000 pesos nga bulig pinansyal para sa duha ka special education o SPED center isip kabahin sang inclusive development program for learners with special needs. Gipangunahan ni Mayor Bong Constantino paagi sa MSWDO ang paghatag sang ayuda sa Malandag Central Elementary School SPED Center kag Malungon Central Elementary School SPED Center adlaw sang Lunes sa opisina sang alkalde sa municipal compound sang Malungon. Formal nga ginbaton ang bulig ni Malandag Central Elementary School Principal Jojan Bejona, kaupod ang SPED coordinator nga si Alma Gregorio. Ginbato naman ni Malungon Central Elementary School Principal Neil Estanda
kag SPED coordinator nga si Rachelle Ordiz ang ayuda para sa ilabulutuan. Suno sa LGU Malungon, tinutuyo sang paghatag sang pondo nga mas mapalig-on pa ang pagpatuman sa mga programa sa special education kag mapaayo ang pagdulong sang dekalidad nga serbisyo pang edukasyon para sa mga estudyante nga may espesyal nga pagkinahanglan. Paagi sa nasambit nga inisyatibo, liwat gin lig-on sang lokal nga gobyerno ang ila suporta sa inklusibo kag mas maayong nga edukasyon para sa tanan nga estudyante. Alas 7:35.

Ginanunsyar sa PhilHealth Regional Office 12 nga opisyal ng nagapanagdag sa mga ginarisetang bulong ang mga PhilHealth accredited gamot providers para sa mga miyembro nga sakop sang yaman ng kalusugan program o yakap. Suno sa PhilHealth, ang mga bulong pwede makuha sang mga kwalipikadong miyembro. Suno sa reseta sang mga yakap accredited physicians, isip kabahin sang pagpalapad sang access sa mga kinahanglan nga medisina. Para maka-avail sang mga bulong, ginakinahanglan nga magpakonsulta anay ang pasyente sa isa ka PhilHealth yakap clinic, magpaidalom sa komprehensibo nga konsultasyon sang isa ka o sa isa ka yakap accredited physician kag makakuha sang gamot prescription kung ginakinahanglan. Matapos ang nasambit nga proseso, pwede na nga i-claim sang miyembro ang ginreseta nga bulong sa bisan diin man nga gin tala ng PhilHealth accredited gamot providers paagi sa pagpakita sang opisyal nga reseta. Tinutuyo sang nasambit nga programa nga mapalapad ang access sa mga miyembro sa mga ginakinahanglan nga bulong kag padayon nga mapaayo ang pagdulong sa mga serbisyo para sa ikaayong panglawas sa idalom sang PhilHealth.

0: Ginbawi ang sangkabuhi ang isa kaamay samtang nakaluwas ang iya mag-iloy matapos ginluthang sa mga wala pa nakilalaan nga suspect sa samtang sakay sang tricycle sa kalabaon sang National Highway sa Banwasang Pagalungan, Maguindanao del Sur adlaw sang Biyernes. Ginkilala sang mga otoridad ang biktima nga si Abdulhamed o alias Abdulhamed, residente sang Sitio 5, Barangay Kudal na nakaangkon sang mga igo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Suno sa paunang investigasyon, papulit na kuntani ang pamilya halin sa Pikit North Cotabato sang ginapalapitan sa mga armado nga suspect nga sakay sang motorsiklo kag ng luthang. Bangod sa insidente, nadulaan sang kontrol ang ilagin na sakyan nga tricycle kag nagbangga sa isa ka kanal. Dilayon nga nagresponde ang mga otoridad agod maghiwat sang investigasyon kag mangita sang ebidensya sa ginlungtaran sang krimen. Padayon pa nga ginahibalo sang kapulisan ang motibo sa pagpangluthang kag ginapatigayon ang operasyon agod matumod kag maarestar ang mga suspect nga nakapalagyo matapos ang nasambit nga insidente.
1: DXKR!

Arestado ang isa ka 42 anyos nga lalaki matapos makumpiskaran sang ginabulubanta duha ka kilos sang ginapatihan nga shabu na nagabalor sang 13.6 milyones ka pesos sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Landasan, Banwa sang Parang, Maguindanao del Norte adlaw sang Domingo. Ginkilala ang sospek kay alias Akmad nga matubang sa kaso pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PDEA BARM Director Edgar Hubay ginpatigayon sang ila mga ahente kabulig ang mga operatiba sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR ang entrapment operation matapos nakabaton sang impormasyon angot sa sunupa illegal nga baligianay sang droga sa lugar na kumpisk o nadakpan ang sospek matapos sinima baligyaan ang poster buyer sang duha ka kilo nga ginapatihan shabu sa higad sang highway sa Barangay Landasan. Magluwas sa illegal nga droga na kumpiskar man sang mga otoridad ang puti nga Suzuki Ertiga nga may plaka nga NOV2519 nga ginapatihan ginagamit sang suspect sa iya illegal nga transaksyon. Ginpahayag ni Hubay nga nangin madinalag-on ang operasyon bangod sa koordinasyon kag suporta sa mga opisyal sang lokal nga gobyerno sang Parang kag ni PRO BAR Regional Director Brigadier General Christopher Abisha. Sa karon na detener na ang suspect sa detention facility sang PDEA BARM samtang ginaprepara ang nagakaigo nga kaso batok sa iya.

0: Balita.
1: Sa ulihi nga balita lokal. Naglabot sa napulo ka lang yaw, lakip ang apat ka Israeli ang ginarestar sa mga katapo sang Bureau of Immigration o BI sa ginpatigayon ng operasyon sa General Luna, Surigao del Norte. Sunod sa Bureau of Immigration, nadakpan ang mga langyaw bangod sa pagbayular sa mga layi sa immigration kapareho sang undesirability overstaying kapag ubra sang wala sang o nga wala sang nagakaigo nga permit. Magluwas sa apat ka Israeli, lakip man sa mga naarestar ang duha ka Chinese, isa ka Lithuanian, isa ka Australian kag tig isa ka Moroccan kag Nigerian. Sa karon yara sila sa sa kustodiya sang General Luna Municipal Police Station samtang ginahulat ang pag-silo sa Immigration Detention Facility.

0: Balita National.
1: DXKI Balita.
2: Nakuhaan sang isa ka pusil kag mga kutsilyo sa sulod sang ilang mga bag ang duha ka estudyante sa Apari School of Arts and Trade sa Apari, Cagayan. Sa ginhiwat nga inspeksyon isip kabahin sang ginpabakod nga seguridad sa mga bulutuan. Ginpatigayon ang bag inspection sa mga katapos ang 1st Mobile Force Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company sa atubangan sang principal sang bulutuan agud masiguro ang kaluwasan sang mga estudyante kag empleyado. Padayon naman nga ginahiwat ang investigasyon agud matumod kun paano na sulod sa o nakasulod sa bulutuan ang pusil kag iban pang armas kapar kag kun sa diin ini naghalin. Samtang ginapabakod man ang pagpatuman sa mga tikang sa seguridad agud malikawan ang kapareho nga insidente sa mga bulutuan. Ginaawhag sang Philippine National Police o PNP ang mga bultuan nga makigangot anay sa kapulisan bago magpatigayon sang off-campus activities agud masiguro ang kaluwasan sang mga estudyante. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Makabulig ini sa pagpatigayon sang security assessment, emergency response planning, traffic management, kag koordinasyon sa rescue kag medical services. Ang panawagan kasunod sa pagkalunod sang duha ka student athletes sang Ateneo de Manila University nga o sa isa ka team building activity sa Aurora. Ginmando naman sang PNP sa tanan nga regional offices kag local police stations nga pabakuron ang koordinasyon sa DepEd kag Commission on Higher Education o CHED. Nauna na nga ginauhag sang PNP ang mga bulutuan nga pabakuron ang mental health kag psychosocial support para sa mga estudyante matapos ang sagunson nga insidente sang na naglungtad sa mga bulutuan kag iban pang violente nga aktibidad nga kung sa diin imbolbado ang mga minor de edad.

0: Olihinga Balita Nasional. Nagiwat sang protesta batok sa korupsyon ang linibok ang mga miyembro sang anti-corruption groups sa adlaw sang Domingo. Nagpanawagan sang accountability ang mga protesters sa mga government officials nga imbolbado sa multi-billion peso flood control scandal, samtang ginaduso sa Senado ang pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang August 21 movement o ATOM kaupod ang Tindig Pilipinas, nagapamuno sang Walk for Justice sa Ayala Avenue sa Makati kung sa diin nagpanawagan ang mga protesters sang pagpriso sang mga corrupt. Nagtililipon man ang mga church leaders kag civil society groups para sa White Ribbon March nga ginumpisahan sa isa ka pagpatigayon sang misa sa EDSA Shrine bago magmarcha ang mga partisipante pagkadto sa People Power Monument. Suno kay Quezon City Police District Director Brigadier General Glenn Silvio, masobra 3,500 ka mga partisipante ang nag-upod sa rally sa White Plains Avenue. Tinutuyo sang rally ang paghugpong sa mga Pilipino batok sa korupsyon bisan may nagkalain-lain nga political affiliation. Suno kay taong bayan ayaw sa magnanakaw kag abusado Network Alliance o tama na convenor David San Juan.
1: Balita sa Luwasang Pungso.

Naghintay og sang isa ka 5.5 magnitude nga linog sa Kaohsiung County sa Yibin, Sichuan Province ng China. Kaagahon sang Lunes. Ang nasambit nga linog nagresulta sa pagkapila sang 13 katawo. Suno sa Yibin Earthquake Relief Headquarters, ang tanan nga napilasa nakaagom sang mga minor injuries kagindala sa ospital. Pinpayag sang China Earthquake Network Center nga ang linog may kadalumon nga 6 ka kilometro sa idalom sang duta. Gilayon nga ginpaandar sa mga otoridad ang level 3 emergency response para mapadasig ang operasyon sa apektadong lugar na luwas man sa mga responder ang isa kagatos 96 ka residente pagkato sa mas luwas nga lugar isip kabahin sang proteksyon sa publiko. Nagapadayon ang relief operation samtang ginabantayan ang kahimtangan sa mga komunidad nga naapektuhan. Sa pihak sang insidente ginpahayag sa mga otoridad nga nagapabilin nga malinong kag kontrolado ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar. Ginalantaw sang lokal nga pagdumalahan sang Hakone sa Japan ang pagpatuman sang accommodation tax para sa mga nagapabilin sa mga hotel, ryokan kag iban pang pasilidad umpisa sa fiscal year 2028. Suno kay Hakone Mayor Hiroyuki Katsumata, ginahingyo nila nga ini nga tikang magapalambo sa turismo kag panginabuhian sa mga residente sa komunidad. Kung maaprobahan, magabayad sang 350 yen kada tao sa tagsa ka pagpabilin ng mga mga bisita sa kapin 800 ka establishmento, magluwas sa mga elementaryang estudyante, mga kabataan kag mga yara sa school trips. Kinaexpektar man nga maka tipon sang mga 1.4 billion ka yen nga kita kada tuig o kon equivalent sang mga 10% sang general budget sang banwa. Kada tuig kapin 20 million ka turista ang nagabisita sa Hakone nga may populasyon lamang nga 10,000 ka katawhan kag ini ang nagadugang sang pressure sa serbisyo kapareho sang basura. Sewerage kag emerhensya. Plano sang lokal nga gobyerno nga gamiton ang matipon nga pondo sa mga proyekto para sa waste management, fire and emergency services kag pagpaayo pa sang mga dalan. Gina-expectar nga isumiter ang layi sa konseho sang banwa sa Setyembre antes hingion ang pinal nga pag-aprobar sang pungsudnon nga gobyerno. Sa ulihi nga balita sa luwas ng pungsod, naglabot sa mas sobra 38,840 ang kaso sang dengue sa Malaysia. Halin Enero 4 tubtob Hunyo 27 subong nga tuig nga nagapakita sang padayon nga pagsaka. Suno kay Malaysia Health Minister Datuk Seri Ahmad, ang DENV3 nga subong ang nagapanguna nga stereotype sang dengue sa pungsod kag ang Malaysia ang ikatatlo sa ASEAN sa kadamoon sang kaso sang dengue sa 2026. Nanguna ang Selangor nga may 701 ka kaso, ginsundan sang Kuala Lumpur nga may 7,191 kag Johor nga may 4,591 ka kaso. Ginsiling sang mga eksperto nga ang pagbag-o sang nagadominar nga serotype mahimo magpataas ang risgo sang mas madamo nga tawo nga malatnan ilabi na ang mga naigo sang iban nga klase sang dengue.
Ginapahanumduman ang publiko nga bantayan ang mga peligroso nga sintomas kapareho sang padayon nga pagsukay, grabe nga sakit sa tiyan, bleeding kag mabudlay nga paginhawa nga nagakinahanglan sang gilayon nga pagbulong. Kinaduso sang mga eksperto ang tempranong nga pagtumod sang sintomas, pagpakonsulta sa doktor kag padayon nga pagpanglimpyo sa mga lugar nga mahimo tiniran sang mga lamok. Nagapadayon naman ang panawagan sa mga otoridad sa kooperasyon sang komunidad agod mapunggan ang paglapta sang dengue kag maprotehiran ang kahimsog sang publiko. Amo yato ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesse Dost, DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.